0: 2026. Serela Agume Fayone. Ubatojo Sunday 22nd of November 2026. Agume Thousand Sojima Bere Lojoye. Udibali Dragbani is Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Babashi Bioba. Testimony Redaju. Jesu Leti Vejaka Jokwa Denibe. Announcer. Seed of Christ Golden Church. Land of Reality Worldwide.
1: Ah, aye, a phone. Oluwa, Oluwa, Olorun awon Olorun, Olorun emi awon woli. Asoromo ye. Asoromo tase. Olorun alagbara enikan ri mi gbo. Mo so pe oro re adayo.
2: Amen.
1: Olorun ma pa olayo.
2: Amen.
1: Adun ninu.
2: Amen.
1: A gburi esoke.
2: Amen.
1: Wa tayo.
2: Amen.
1: Wa tayo.
2: Amen.
1: Oni semu.
2: Amen.
1: Aye oni mu.
2: Amen.
1: Ota oni mu.
2: Amen.
1: Ogo rayo.
2: Amen.
1: Ogo rajade.
2: Amen.
1: Omo ra se fi yan go.
2: Amen.
1: Ise ra se fi yan go.
2: Amen.
1: Olorun yo ran lowo.
2: Amen.
1: Won ni da olamu.
2: Amen.
1: Won ni da oduro.
2: Amen.
1: Osuka wa ma pe o.
2: Amen.
1: Osuka wa ma pe o.
2: Amen.
1: Ninu osu wa sori re.
2: Amen.
1: Iwo wo lo gbagbo wa kole.
2: Amen.
1: So ba gbagbo wa roko.
2: Amen.
1: To ba gbagbo wa gba visa.
2: Amen.
1: Oluwa se be fun o.
2: Amen.
1: Oko re to wa kiri lo pade e.
2: Amen.
1: Osuka wa wa pade e.
2: Amen.
1: Iyawo ye wa pade e.
2: Amen.
1: Omo ye o ma loyun e.
2: Amen.
1: Osu ma pe o.
2: Amen.
1: Osu ayo re le.
2: Amen.
1: Osu ayo re le.
2: Amen.
1: O ti se re kere do o ba la nu pade lo si.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Oro re dayo.
2: Amen.
1: Wa meri e wa.
2: Amen.
1: Ase mo be.
2: Amen.
1: O le yi pada.
2: Amen.
1: Jade ko lo sori re.
2: Amen.
1: Jesus. Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bi iru awon ojo bayi ti soru alagbara nbe akanse soru ah iru ojo be oko fe lo ti e ma ba to ba ti de ore meji agugu so pe Sebi Oba lo nlo won juwe fun o bi to ti ri oko gbo eleyi sa isoru oni o koja pe in lo o gbodo wa nbe ni akanse ni egbo sa mo leta ago kan adua kan be ti gba la ago kan si ago meta eyan gbodo mi se gbogbo eyan mo lohun te wa ni okere ejo e wa ni social media adua agbara ni agbara lo le se awon kan lo fa agbara gba lowo e oru won gba a fe gba pada ni ogojo rudododo a fe da para fun o so pe loni
2: Lori,
1: mo gba pada.
2: O gba pada.
1: Ohun aye gba lowo mi.
2: O aye gba lowo mi.
1: So mo gba pada.
2: Mo gba pada.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: To ba ti do re meji, so pe se bi oba lo nlo, wo ba oko fe to ma gbe owa si church. Gbogbo eyan mo lorun te ba n gbo mi ka kiri bi te ba wa. Ja pade iso oru la ma fi se ni headquarters ni awon branches to ku. Won ma se 1 2 3 but headquarters iso oru la fi se ko si program la roi. Kude sini ola ni headquarters. Tori pe a o pade ni so oru barabe.

0: Bibe ni wipe nigba to ru ada iko lo so le pada won da be fun lala.
1: Yes sir.
0: Psalm 126 lo so be won da be to lala ta ba da ko lo re pada yo da be po lala ni koni yi ogan nigba ti e won ba ko yan lo bi e pe yan wa nu eku ninu omi je ninu wahala iru e to sele si Dafidi ati awon eyan re ni First King chapter 16 verse 11 to 13 amo adai ko lo re pada gbogbo eyan mo pe olorun be pelu e enawo soke so pe oluwa
2: oluwa
0: gbogbo a

0: kọyan la ko leyin mo mo so ta arabere kan loju alaare tori pe gba to wa kekere won ba ki lowo e mo ni ko wari mi o ti wari mi ngba wari mi o na ma pelo on pensione ala ni tumo e gbo bere o ro ri po lo oko ngbo odoko o be sin kaila ila to tutu mene mene mene he o lo wa ko sinu ike kan sugbon gba to ko sinu ike kan nje ko to yin kuju pada ko to pada wa gbogbo ila na de jo ila to tutu mene mene ojo pata pata but ike yen ko jo ila jo ike ojo opolopo eyan to ba sofa won ti ko akolo lowo eni won ti fa gbara ba ni won ti so bi korofoni but Olorun wa tun continue wa laye Olorun wa ri pe on wa ri pa ko sujo sibi kan ohun na ko lo ko sibe ko me ni ko sibe o fa meje yo nbe olode pade le pe elomi o gboro ko ye ri pe igba kan ri won ti ko akolo ere to ko waye ti ba fi je eyan won ti jo mo lowo won ti gba mo lowo ma so mi pe kokora general wa o ni mo agbo mi sa so what is to talk to the queen yen pe nipa to gbadua ada ko lo pada in the realm of the spirit ati da ko lo pada now o ti ko su meje yen pe for 7 years yo mo rowo ni to ba ngbo mi bi to wa ma pa o je re mo de ma pa wo mo ma na na kuna ma fi den kamale tori pe odun meje lowo yen fi wa ni rosros mo gba pe o palele awon kan o yen pe to ba ti le gbadura o pada gbasi ha that was okay so pe oluwa
1: oluwa
0: pelu ipa
1: pelu ipa
0: ati agbara
1: ati agbara
0: akolo me
1: akolo me
0: oluwa da pada
1: o
0: yo yo yo yo yo
1: akolo yesu akolo yesu akolo yesu ai bibi
0: na o yen ka ku se ka do
1: para oluwa pelu ipa ati agbara
0: yes Oluwa sori oru ene awon adu ajo ohun ti mo ma ngba wakati meji gbako ne fi gbadu ago kan ne ma gba mai ma de gbe kale lago meta lakoko na aba soro ofe o kan me but sori 2 hours ye ago na bi aje kala bi na yuka ogun to gbe ode ye agboro bujuto oni logun ye ma se gba adu lo ngba agboro ki gba benya ba gbe ro iru iru adura bayi to ba fowo lera ajo ku sowo re tori pe awon oru bayi ko komo oni mura re ajo lowo ragami na yo kapa mo palase owo awon agba ninu aye o ya gbe na bayi oh my god o ya gbe na bayi hello mi o ti sore majemu e mo so pe o su eleyi o su omenera ni o gbodo ni pade anu no le struggle ko make it tan oni lu enikan to ma ran lowo iran lowo lo ma je ki irajo ya eyan ma fowo ra nkan odokunrin yen olohun wa si camp olo agbo kan mo 5000 wa o je ma pe o se awari 5000 lo kete to se be e gbo nkan to sele
2: hello daddy mo ti tun leri o mo ti leri ah woli mi e se o mo tun leri o mo leri mo leri mo leri e se o inu mi dun gan ah baba onise kan to ti fin lo mi lati July tori awon ti mo ba tori ise ti mo ise clear and forward mo se so inu ise yen sha awon pupo yen pe mi pe awon ni issue pelu container awon pe ba mi sha npe okay ile ma san mi sha be ni ti we ba mi se yen oni kan mu bi work for something million wa nigba yen ta ba wa ise ni time July yen awon yen pe okay awon ti bo lai gba awon o sha get back si mi pa to wa du issue September yi to di pe o di gba yen mo lo si awon church mo n da o di pe mo so fi awon pe o di pe la di fun baba lowo mo n tu wa di next Sunday ko si mo to ma ye gbagboro fun baba lowo ni next Sunday ta ma wa si church mo ti pe pe se ti gbagbe pe time ba fe si wedding pe ton pe ba do fun baba lowo ba owo ma wo account wa sha an ti ti abi si wedding owo kon wole ni adupe ma ni yawo mi ti pe o ta fun baba lowo je ka fun baba lowo yawo ya so pe no problem pe the following Sunday mo ti pe ara mo ni fowo sin envelope mo fu yawo mi le envelope na ni the envelope temi na mo luckily mommy and daddy wa wa si church on Sunday mo ni olohun se ifaru ti opportunity ele so baba baba wa fi ton asha sare lo si waju won mo fi mo fun won envelope lowo yawo mi mo fun envelope o sha ni kala mo ri wa daddy ke o ma believe pe ise mi ti gbagbe pe won ti pe mi fun ise mi ti gbagbe mi ti for consumer won pe mi ni pe awon ba ti gbe container yen pe kila be se sewo container yen mo ni ise yi o ti pe mi mo pe mi mo bia solution se le wa bo ma be lo en te ba mi se pe afa ba o ni o le bi sin o sha lo ba en te ba mi se sha so sha eyan sha ni ka mu 4 million wa 4 million

0: tighten me.
1: Sunday le
0: mo ka baba eba tighten me leleye mo dupe olohun pe tighten mo son ri ti mo son lati gbadun ti bi mi mo son olohun se mo dupe dupe olohun ipe yi olohun si de kwa good church I continue ise lo ninu aye wa e se wa ba o e se o
2: eh so pe oluwa
3: oluwa
2: re mi na lowo
3: re mi na lowo
2: ore maje mu mi osu kewa
3: ore maje mu mi osu kewa
2: everyday bu ko pada fun mi
3: everyday bu ko pada fun mi
2: oluwa
3: oluwa
2: give me now my chameleons Sopo Oluwa
3: Oluwa
2: Ore majemu to su yi
3: Ore majemu to su yi
2: E fi fe mi lowo tabua
3: E fi fe mi lowo tabua
2: O ya adua
3: O ko Jesu O ko Jesu O ko Jesu E mi ma o
2: ya ju re do da ra ka o O ya ja su fi la ka E mi fu mi lowo E fe mi lowo gidi I said, Jalil, let me walk by a lot. If you talk about Baba, saw a major motor suit local. To Baba was saw a major motor suit to walk, can't you? Ah, alone, but you be so okay. You talk about it, no, yeah, me. And eh, oh, what all body like, yeah, what is San? What is San? What is San? What is San Omar?
3: Amen.
2: In the name of Jesus.
3: Amen.
2: But when you want to tell one, you get on your Monday, you will live by a party. Like better or lot, I go make you. I go far. I go my wife, you know. And Bummy, sir, I do a woman back. I better okay back. So come my genius. Talk about the crew, the gully, and Lossy Bene, Bene City. Lot, I go make you loud on your Tuesday. Ne padeti ma bere no your Tuesday gbogbo eyan wa lo te wa ni Benin City e ku mura woli nbo e gba sa woli oni uri ajo lofe woli ma ko ro dani ke mo pe woli ma ko ro dani woli ma ko ro dani e gba mi sa o wo yi o si agbara lo ma se ninu aye e o le ma ti ni anfani siri tin ba tin lo siru ajo bayi ma ko ro ma koma chudani inna rugala ye kasuna ya mo pase ogun to da oloju kana ogun ya wole
3: amen
2: ogun ya wole
3: amen
2: ogun ya wole
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: gbogbo ero mo lo te wa ni Europe e ku mura woli nbo wa si Europe la gbara olorun ah baba titi Jerusalem de a ma mura Europe ne on the 17 a wa ne Germany la gbara olorun iyan ne kokko lati be lati ma gbera a ma lo si Canada eyan mo lo te wa Canada e mura nle adua si ngba o ke mo pe
3: adua si ngba
2: iwo na gbodo ne testimony o omo mi kan o ti ro pe ngba ti momo re wa pe ah ko mo ri we se mo nkan mo ti di kan America mo ni so gbagbo
4: Hello daddy, omo yin tun de lati America ni sir. E se gan daddy e me pa e ma pe fun wa. Mo ni ki o fi asiko yin jede ore ti ti Olorun se nipa oro iwe se mi ni America bi ba. Daddy mi o ni gbagbe ojo ti temi ati ojo soro lori phone ti ti mommy mi wa bayi. O ti ku boya bi osu kan atojo de e ti iwe se mi ma expire lojo yin. O de ranti oro teso eni tolorun ba se kan se iyanu elosu kan ti se kini elosu kan ti poju almost every day ni mo ma n po site won ti ma wo update pe bo na ba de e mo se tin na lo ma so mo wa o pe o da je kin ti e fun ni bi ose kan after ojo yen tabo se meji kin ton ton ri check e ifa ojo yen ibise ni mo wa bi mo se open site wa baye ah mo ba ri case was approved mo tun close e pada mo tun tun si pe abi mi o mo nkan ti mo ri ni that is eventually mo approve mo se yen o ase o to lorun lohun to ni oju wa la fi ma ri ti wa la fi ma gbo because daddy e ko ta nfi ojoju mo ri ni te ba de ibise mi daddy ibise mi ti ba en te rejo sise lana e mo o ninu lo mo nu enikan o soro fe nikan en te ri lana adon jokiji ba yen ibise e bere ah ni ri mo wa ni gbese ti expire daddy because mi o ti mi o nsu because e nanda mi ni pe mo lo exactly October 11 ti ba ti de ibise ba ti ba ti open work email ni ba yi ma ti ni email mi se pe October 11 will be my last day ti mo se ma expire ti mo ti mo le sise daddy nkan ti iwe ise ti di ni America mo ri news kan ti o je wi pe more than 3.5 million people ni case ni ti wa abandoned lori iwe ise ta ti en attend se rara ati rara ojo ti mo ri ifa omi tun fe bo loju mi pe 3.5 million people daddy en to kan lo mo iwe ise ti di o ti di gold ni America aye igba kan lo je wi pe iwe igbelu ni gold iwe ise gan lowo yi o ti di gold o ni baba kan ni church mi pe mi ati e ba jo nsoro a lo ntin di eduwa ni tunde ani to ba ti re nikan ta fun iwe ise o ni wa so fun baba yan ni ki wa so fun pe ohun o ti foju ri ma ni daddy ko si kan to lohun ni se baba ni ko ani nkan to hun foju to hun re nikan to fun o so de ni o legbon kan ta jo nsise daddy egbon yan ara awon ti mo ba la America ni iwe ise expire boya bi 2 months ago e mo gege bi elera ran mu te ni kin ti e pe pe egbon bawo de wa ni bayi o e mo igba tegbe ma gbe phone whatsapp mo ti pe tori mo ri pe number o lo o change o ni ku nje ko swap si video igba ti mo ri bi to wa mo legbe ni bo le wa o lo nti wa ni Mexico mo legbe ba ti e ni suru pe ki lo de te egbon e ni ki lo n fe se pe se mi o mo pe en ti wo e ba ti ex ti wo ise ti expire be en to ba ri ni we a di eni ti wa ma le kiri tele wa kan le ko mo le pon fun ara wo fe wa gbe en to ba de gbe be yen wa kokon lo ti mo le lojo su meta kan to wa se kini kan to fi ranse si Nigeria pe ohun o le gba ki yen sere lo se query ohun egbon wa Mexico ba ri to ba di December ohun ohun gba le lo ngba Nigeria lo en mo daddy en to kan ogbomo lẹyìn ẹ ni tọlọ ń bá fi àánú gbà nìkan ló lè mú lọlẹlẹ lórí ìwé iṣẹ gbà lọwọ yìí àgbàdì mo dúpẹ o ọlọrun tó ń fún yín ṣe a túbọ máa fún yín ṣe ohun ẹni dé ní àánú dádì ẹṣẹ gba ọmọ mo ní kí n dúpẹ ni o ẹṣẹ ogun dádì ẹ pẹ fún wa.
2: Gbogbo ẹyin tẹ lọmọ nílẹ ọba tó lẹgbọn tó lábúrò àbí tó lọkọ sọ fún wọn pé wòlíì ń bọ wá bá wọn ní europe wòlíì ń bọ ní canada ẹyin tẹ wà lamẹríkà ẹ lè jọ ìwà ní canada ẹ tẹwọ síbi sà mo gbàdúrà ayé rà dìde ayé rà dìde ayé rà dìde ìyẹn nìkan kọ ní jerusalem tí a fẹ lọ yìí amúra on the 12th la fẹ lamúra sí. Information yi wa gbogbo awon ti ajo fe lo si Jerusalem on the 12th year o da me pe yo fe the 14th ka to gbe ra to pe visa awon kan pe ki o to de so tori na o ma je ka so si on the 14th e ma binu mo gbadura anu olorun atoju re o ma wa ori
3: amen
2: o ma wa ori
3: amen
2: o ma wa ori
3: amen
2: o ma wa ori
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: pa mi ko account number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Musi Sole lo ma gbe jade ni First Bank ore majemu e so sibe adua lo ngba agbara o ngba te yan ba ti gbadua eyan se di die eyan ri kan challenge Olorun loruko Jesus oro ra dayo
3: amen
2: ekeji ni 2046 51 28 80 bale kan si 2046 51 28 80 Seed of Christ Golden Church lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wara anuba gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary loruko Jesu mo gbadura ayajo ojo re yi ati ti gbe yawo re mo bless e oya koko fun ebokan
3: amen
2: anu
3: amen
2: iranlowo
3: amen
2: ati ojurere
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: ile oni daru
3: amen
2: ha happy birthday and happy wedding anniversary. Lord, call this Wara Anuba.
3: Amen.
2: Wade Sebi Oba.
3: Amen.
2: And we'll celebrate your one B. Okero Komodupe. Happy birthday to you. Ezekiel Oluwada Melari. Happy birthday to you. Olateju Olawori. Happy birthday to you. Ati Daniel Oyede. Happy birthday to you. Loru ko Jesu e ma ra anugba.
3: Amen.
2: Eyin te ba mo won e ba nki won eni baba se bi o ba ki won pe happy birthday e mi ya go loru ko Jesu.
3: Amen.
2: Ire late olowo.
3: Amen.
2: Now mo fe bless apere babo e mo gbagbe pe isoru oni oni agbara ni lu Ibadan gbara mi fun mi ni gbara mi fun mi special ni ti oni ma je gbogbo eyan mo Olorun te wa ni oke ogun. Ah, te wa ni barapa mejeje lati kire lati lesa eja pade ori ma o ma ni agbara pupo sugbon gbo branches wa pata ni pade besada onlo lowo lowo be ni 1 2 3 ola lo ma pe meta amo ni headquarters isoru la ma fi se loruko Jesu oro re adayo mo bless apere babo e mo ri sinu ebu eje Jesu ah o ya ko gbagbara gbagbara omo bene mo beru wele ma bi omo e
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: won ni pe won ni agamo
3: amen
2: wa di ya won mo
3: amen
2: ise to lo le ma dide
3: amen
2: wa kan lowo
3: amen
2: ayo to re ti ma te lowo
3: amen
2: won ni disappoint e o
3: amen
2: ogo rajade
3: amen
2: wa de se bi oba
3: amen
2: eyin omo le we gbe owo to si atari oluwa si oniye
3: amen
2: oluwa si oniye
3: amen
2: Kilo go and your death way.
3: Amen.
2: That's it, Baba.
3: Amen.
2: I want a man.
3: Amen.
2: Yesu, Oluwa.
3: Amen.

gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni. Today is Friday, thank God it's another Friday. Oni wa ni ojo keji ninu osu kewai ase tun wa ninu osu elekewai ase se wonu osu ni so mo le la gbogbo enu le kinkin pe happy happy new month se ri osu yi adua po ninu e so kin to so ntin be ninu osu yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo oba oni majemu alase laye ati lorun oba eniyan oba angeli gbogbo eni tin be ninu aye e wo iwa yosi e ja jo korin mimo si ka jo gbega e dide e ma bo ni bi pepe awe wa di meji loni e wa kunle wa dobale mami e ja jo dupe lowo baba mi baba re alagbada ina ologun ajobo nibi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e kan kunle mami e dobale dadi e ja dupe ti wa mo dupe temi o engineer e pe pastor temitayo ki won gbo orin soke ka ma yi

0: on le min dupe mu o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada bibeli ni ewo iwa yosi oluwa fi ayosin ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi osu idunu mi osu yi pada mi osu ilo si waju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yin o titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun edide se erosu we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi kakakiri aye eyan omo Olorun so le ki hallelujah nla ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti n ku lori Facebook YouTube and TikTok la ro kutukutu ni 6:30 pelu ntan babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook eyin te wa ni agbegbe apete san go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufo wa si awotan de gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ologun eru e gba woni odekunle Epaphras laleju ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe a se bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua nba mo le fi gbogbo enu mi so bo ki mo fe se laaro yi ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin are you ready ambo ba se nki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osun osun meta loku bayi oni na loku osun meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya mo mi se le duro nibi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin na edide ke latan ya to si awon to ba nbe ni inu moto tabi o wa lori bed ni hospital osu ke wa la wa bibeli so pe olorun si ran ti inu a ninu we genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 olorun si ran ti inu a ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko olorun gbogbo eni ti nbe nu leyi ti ngbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba bi uruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu kewa yi se ri e wa ki wa lasun mama osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we pray more is our month of prayer agbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to osu adua ni egbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun tin tan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe olorun siwe ranti mi wa wa da ko re loruko Jesu oluwa siwe ranti odekunle Epaphras omo titi layo Deborah nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo olorun ni ngbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi an ba le ranti inu a won ranti e won ranti e ku ti iloko won ranti e ku ti iloyun won ranti e ku ti bimo olorun yo ranti e ku ti di eni igbala olorun yo ranti e ku ti irise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te ngbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani ma gbagbe ranti emi na olorun ipekun e wa ipekun ogo ranti emi na Yago yaju okunrin ogun ranti mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua Olorun kan be ni orun to le dawun adua. Han eje ntesh waju ninu ese bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. Bo kin to jump o ye ka wa nso fun gbogbo awon odo loni. Wa ni le si nbe. Emi Oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isin meje na la ni Sunday. Ikan ni ago meje si ago mesan. Isin elekeje o bere adua na ni. Ni ago mesan. Iyan ma lo si bi owa ago mokanla si mejila. Ni igbaradi fun 7-7. Eyan ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikanu. Bibeli so wi pe omi si nfa titi o video su kewa. Ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye. Bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi Oluwa yo si gbe opagun dide si won. Ohun ti won pe ni ogun omi ni. And e wa gbo nti mo fe fi kun to ba mo sun to nla la omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni but thank God bibeli ni omi bere si fa titi o video su kewa o su kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ti damu yi ji o fi mi lorun le ti an ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni li osu kewa li ojo kini osu ni ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jo jade lati osu yi lo iwo atomo a bere si gbe ori e soke oh mo n lo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo n bo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin sona church e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ki se dandan ko jojo Thursday ki se dandan ko jojo Friday ibi ti ba ti gbo ti emi Oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister e sari ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba tin bo te ba ti de apete oja ke re lo si ile epo fagbems te ba ti de ile epo fagbems ni eyin koloni le o ti ri ijo Olorun ojiji apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo yin le oni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da po yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun Olorun ta ni n gbo bi ka ka ki aye na owo yen wa ke baba je ki wa la o da lara mi ekun mi ji o fa ekun ni sa I say yo fi mi le Olorun ojiji yo mi ku ninu aisa ti damu yi Olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ bibeli ni omi si nfa titi o video su kewa ni osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu ti toni eni kan wo li kin la fe fi break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti ku lori Facebook ni ago meji abo si mejo ma mo apete pon and ni lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe igba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu luwa yo fun mi lati inu osu yi lo eyan eyan fe e wo nti mama iso daale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa

0: mi o kabamọ pe mo n tele iranse yi
1: kabamọ
0: kabamọ
1: o si ni kabamọ mo n tele church yi o ni kabamọ sit down
0: igba ti ma dara po mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ba n ba ri ra to mu mi jade olorun o de ko le pa fa olorun o ti tona olorun aja bale olorun ti wi be ti si se be mo ji mo nso mi o ni gbagbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadua fun bale mi ni mi ni gbagbo ise kia kia
1: gbagbo nu po olorun ojiji kan wa
0: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o amon temi mo ngbo pa won pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
1: o ma se
0: mi le gbala mi ko me ji mi lo
1: mama lawon oni ti an le gbala ra won biki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba ni won egbefa mo jina so ba ni won egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen e bibi ese ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je ngogun to ba po la ki ngba yan jesu wa mu mi sodo
0: mo si ma daddy ti pe o
2: na number eyin omo olohun oni lo pe ojo keji ta ti bere si san re majemu awon kan san lana eyin kan lagbara olohun wo na san ti e loni psalm 50 verse 5 lo ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ojo ti wo na ba wonu majemu iyipada o bere ninu irin ajo aye re mind covenant ki esi majemu asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon en to beru e eyan mo fi ore majemu siregun ore majemu la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara sa iwo na le se ti e loni e le se ti yan se tawon mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bukun o le awon mi san 5 elu mi san 10 iwo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun ni account number church lati se ki wo no orubo ti e na account number church ni 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade gbogbo eyin te fe son re majemu yin akobo okele ki ra won be asese side osu titun yin ni watermelon last be break to ra mo gbawe se wa rosu osu adua gan ni tele osu adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni soro eni wa lale imo tori awe to ti bere and eba mi so fun awon odo yoku gbogbo eyin omo olohun te wa wa ni gbogbo agbegbe apete lo si sale woli odekunle e pafra yo yoju si apete laaro ni ago mesan igba ti o ba bi di ago mejila ma pada sori facebook mo n lo sori facebook ti n ba ti ku oni nsin ni 6:30 ni agbare ni to laye ato mama mo n gboro yin
0: king je kuru mi o de 77 ri mi o de beri lati do mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January this 2026
1: say first time you know
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de beri eni ti mama wa lati aduloju mo mo rin ise ni die ti mo ba lo na mo mo rin ise omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish je nwo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe in le ni kankan mo ni christi eh lo mo mi bad mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
1: e pin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse so kini ti mo sa be fa yo lo ba de ni ojo Thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de lojo Thursday jeta juwe to fi koja to fi ju ba di siyara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: en ti ama bo se je o fe we ni lori so lo ba ni mo mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbebi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu kepeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba te kepeti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: daddy.
1: E se kini?
0: O bora mi si bi mo se bi.
1: E bo si o.
0: O bora mi o. Mo ni eyin angeli de gbadu Jesu Christi. Ibo le wa. Eyin ni baba mi odekunle Pastor Francis Kepe. O ye wa gbowo mi sise. Mo fe gbadu fibroid. Mo ni oya mu itan re ba wo bi se mo bi mo. Mo a fun ni ko 7 up mo ni mo fun. Ma ngbo
1: eni omo fan
0: eni omo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo ngbo je pe nurse ni ona ni nko mi pe yi bayi pelu be gbe na iberu bojo ti mu mi mo ti ngbo jiga mo ti ngbo mo ti nsunko be ni mo npe yin be ni mo npoko yin emi ko dekun le paparazzi re o olohun fe mi Emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fan se ri bo se ni o re ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin ogun le wa to ni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
1: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igan na kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wa sa ni en ti won so yi je ki won ran si owo enawo yin eni baba olohun ni jo bi omo taye gbogbo eyin ti ogun le mu mole jo finu e se ami bayi loluwa wi ina oluwa ya ti dada ina oluwa ti dada wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
0: pe mo nse leyi omo mi ti lo won ni atani ma pe tani ma pe mo wa wa nti ma tun se pe kin sasa nana ni ese mo kan tori ororo n lori bed mo kan da si ni oju ni mai mi o keke e fantasy mi loju mo latako ororo ni o ya gbe daddy bi mo se n gbe bayi mo a wo kin ya oju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini kan jobo si mi lowo afi bi olubi omo
1: gbe si

Praise the Lord. Oruko mi ni Ayomide Ismail. Mo wa lati ilu Ilorin. First time igba ti mo kokko mo daddy Samujo stadium ni Ilorin ni. Esin igba ti mo wa fe lo sori oke ogo mo mi wa so pe mo tin wo mo boya 3 years. Mo ti kokko bi kan mi ba ri menstruation mi mo. Mo mi ba ni so sa le lo si Sam emo lowo mo mi sa kawo fun mi mo sa lo si be. Ki kan da se wo bi apata yen mi ti de bi auditorium bi apata yen bi menstruation mi kan ti se wa niyan enikan lo aburo mi si ti wa nbe tele ohun lo sa fun mi ni pad ti mo sa lo sura ti mo fi lo ni 3 days ngba yen leyin gba yen mo ba so pe oko mi jebu nisin gbe ma ni ba won ani mo fe wa ko boko mi ni mi le mo ri adura gbangba ti mo ti wa fe ko ba tori muslim lo ko mi bet olon sa pada je wa gba re bi mo se ngo program wa ni ijari jebo de bi mo se bere lowo awon eyan nigba ti mo de mba na ija mo sa juwe won sa mo sa pada mo be gba to ya mo kokko bi oyun abi kan mo ni so you na boyu ko o ba re mo ba lo sodo na si toko mi lo oko mi bi malaria mo sa lo oko mi ba mu mi lo o ba so pe iya yen ba ni oyun ni ah ki leleyi ke emi mi mo se o ko ba pere eje ba mo ba eje ba n bi da ki lo sele won ti mo so pe teyan elomi ba loyun pe je mo wa elomi mi mo ba tun pe mi lati lo mi ni sa mo lo adura ki sa mo faragun sa me daddy sa on gbadura lojo yen won sa fun mi lomi ati gba tan ti fun mi lomi un oyun ba duro pada pe won so pe won o pada fo oyun sa pada duro asa dupe mo sa pada bi mo dupe lowo Olorun the glory of

0: ehn olohun mu ele ni aso oto ni won ti ah alomi lamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
1: mami ebi o ji eran je sasun
0: o ji eran
1: wallahi
0: ibo lo ti eran to wa lowo eyen
1: se bi suya ni suya ni leyin
0: o ti eda o ti eda my dear ma bo o ya so ti rarin fun eyin arin emi ati driver e olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
2: alomi lamu go
1: Oga, hey, Jerry me.
2: He volunteered, no?
1: Two ya, ti won fun mi ni. Won poko pade ma yen loju ona.
2: Ma wo.
1: Won fun mi ni se, won fun mi suya ni. Won ra fun mi ni se.
2: Won ra fa ta lo ra fun e.
1: Tebi, mami, tebo e mu.
0: Mami wo.
1: Tebo e mo ma ti o sodo yin, nka ti jade ilu Abuja.
2: Eh? Ah.
1: Ti e lo domedi ni ara yin.
0: Ah.
1: Ma yen ni o. Ke se manu e koko.
0: Alo mi lamu ma wo.
1: Ke se Mr. Yellow. Se gbe ose kan lodo yin be lati file ko.
0: Ah.
1: Eleyi Abuja de lo gba yen. Te fi to royin. Ma yen ni pade o.
0: Ah, alo mi lamu ba temi je.
3: This kit was performed by Alomi Lamu.
4: 32 FM 94.9.
5: Baba Fendo de. Baba Fendo de.
6: Iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
7: e lo le so folu weri e ma gbo wo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
8: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
7: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je komi ti di wogun lenu
9: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
10: afawon ati family won
11: ase mu yan gan
12: ase ga
11: soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro Egypti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
5: baba fe ndo de

0: Microphone testing.
1: Testing.
0: Microphone testing. Hello, Titi.
1: P2 1.
0: Hello, Titi.
1: Two.
0: Mic 1, mic 2.
1: Toba 1 2.
0: 1 2, 1 2.
1: TJ
0: 1 2. TJ
1: 1 2. Cola 1 2.
0: Hello, Titi. Titi.
1: Hello, me, Rob.
0: Ah, I've said, Padi, and you, Minerani. After Minera. Near do 1960. You won't need buy.
1: Yes.
0: I want that, but what joke was I bet?
1: C plus Yasi.
0: No, Bass, Galo, and we buy tag, bye bye. Tori mi won ko gbe
1: lo agba plus ya
0: no awa agba lagba re ni tori gba ti awa agba lagba joko abe igi odun kan lati joko njo na eh chief obafemi awolowo is just like a small boy that time
1: oh
0: odun legbe kan bayi so wa ri emi mo adu e mo
1: abi rosin kan
0: ah apa bi la won wa
1: iwa wa wa laarin won
0: no so wa ri awon
1: awa
0: ta wa po
1: ko
0: le ye yo omode yi
1: agba ko omode
0: so ni gba ti awa n gba lo awon oyinbo oyinbo kan bayi to ofunfun o ye
1: ah en gba bi on bu fun yi bi oka
0: awon ti gba girile omi ni ra yin re
1: eye lo je
0: bo se gbe iwe nle bayi bi
1: e kan sun je ni
0: no a n bu wolu ni so ni gba ta n bu wolu a n so pe yi oni yo lo bi
1: eka pa yi ominira je ni
0: no eni kan lo mu iwe yen lo photocopy sabari so wari igba ti a nwo ta joko
1: te wo bayi
0: ah
1: e ba ri pe o ti fi ra
0: oh my god iru eni la wa se aftermath party la nse nru ni bayi ta won yan mu emu
1: to gidi
0: ta yo ayo ominira
1: gidi
0: o mo ke bi anala
1: le ba da la pa
0: anala iro ah ko si kan kere ngba na
1: e ba yin lorun
0: green kini ni green green area la ti se
1: gbogbo ẹnikẹni ti o ba ti jogun kogun itankitan iya naa ni wọn pa
0: awọn
1: tanda ko to ni se pẹlu ominira itawọn gbanjo ni
0: e mo wori ati iru e pada
1: o na re amọ ominira eye tawọn agba ti gbọ je ti gbogbo aye
0: e
1: to
0: ya gbogbo so meji la gba
1: meji ni eyin gba kan wa gba kan
0: so to ba wa di meji na to ba wa di meji October 1st 1960
1: ego takun tori olohun o
0: oyinbo mu yawo e dani jona
1: eh
0: ah yawo e do ko de wa
1: mo wa so mo yawo ni
0: oh don't leave me
1: omo
0: kon abi wa mo ko lo di o gbe flower le alowo njo yen
1: ah oh god
0: oh my god
1: ati ale gbagbe gbogbo
0: mi apo odun
1: e won tun ni
0: ah odun ana ni eh say ani mo after party ni
1: abuku loku te kan e ka ro 32 fm 94.9 konita tin de rin po shonu oni lojo jimo lorilede Nigeria wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ìṣẹ́jú méje sisi kọjá lára ago mẹ́jọ 32 fm ni wọ́n pe bí 94.9 àwa náà níbẹ̀ bá tún gbọ́ pé fẹ̀yìn ẹ̀ ẹ̀ ṣílẹ́wọ̀ olúbínpẹ́ fàtọ́yẹ ló kọ́ mi àpọ̀lá jimọ̀ ilé òní jáṣe mọ́ fún wa gbogbo àwa mùsùlùmí òdodo jákèjádò àgbáyé assalamu alaykum wa
0: rahmatulahi wa barakatuh
1: wa
0: rahmatulahi wa barakatuh
1: kíkẹ́ àti igẹ̀ tó jẹ́ ti aṣáájú ẹ̀dá mọ̀
0: wọ́n mọ̀
1: sọ́lọ́lọ́ kuma ba wa ti sabi regbe afọ na e pele
0: pele
1: ku ya le je pe ele
0: mo je mo je mo je mu to do dani
1: oruko ti ba mo se mi ma
0: ami iruwo
1: ya
0: aya gbo aya to ah o ma wo nle e ka ro akojumo ma ododo bi se dada la ba yin aku popo sinsin odun lotun lo si odun kerin dini adorin toile de wa Nigeria the giant of Africa ta gba ominera after party onini o e mo gbagbe o thank god it's Friday Peter Olasupo Captain Peter ondoruko temi
1: awon akori iroyin po laaro yi amo iwe iroyin Daily Sun o bo sita emi na ni si koko mu
0: bakan na ni emi wo iwe iroyin The Nation leyi to jade laaro yi to bere cinema ka se ti gbo
1: yin iwe iroyin Nigerian Tribune o dabi pe ko si iroyin kankan mo nitori pe ati waju ateyin atarin
0: kuda
1: na loku keke ke
0: o iskun fofo
1: ah iskun
0: iskun bakan na iwe iroyin The Punch green ni mo ti en wo green green green gbogbo en green green
1: ah
0: won lo green green Nigeria 66 wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni kí àyẹ́mọ̀ sí ẹ̀yán ní real estate wọ́n kí ayé ṣe ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láṣẹ lókè pẹ̀ nírọ̀rùn ìwé ìròyìn The Punch ó jáde láàárọ̀ yìí.
1: Vangard náà tẹ̀lé láàárọ̀ yìí.
0: Ìwé ìròyìn tó ní ká máa gba àwọn gbọ́ lójoojúmọ́. Daily Trust o wa n bi la ro yi
1: o ye je ma won akori iroyin ogun tori won po laaro yi e kan yin redi oyin eyin soke 94.9 ti wa okay ase ju ni ke ma foro radio amo loju opo ayelujara be ba fe wo wa awon ti an lo re gba omi ni ra oju keji yato si
0: ta wa gba o si le gba okere okere po
1: bo ye mi ko diyan ko
0: okere po
1: boju pa e seun e ma bo loju opo ayelujara awon so media wa ni at 32FM949 fe ye eje afni show ninu we royin daily sun laaro yi iroyin to to bi junbe o da bi wipe are ti soro lana won wa bere ti ni dice oro pada fa re iyan lori ayajo ojo mi nira yi ta se ta re ti won si ba wa soro won wipe iroyin to to bi junbe won ni awon egbe oselu alatako won ti tatinu bulaya pe baba e bo le nbe ku ndi du ere
0: bo je ni
1: awon le fe ma mu le
0: fun
1: bije wa ike
0: ara nba
1: wala won ni ojo are e fe ma nu wa e fe ma gbo eni wa won ni are soro gbogbo wa la gbo ta sika lana ngba ta are so pe eto oro aje wa ti se rumuru
0: mu don't leave me
1: eto oro aje wa ti yin wo
0: yes
1: na ni ise ohun osi won wi ko ti ni bye bye egbe oselu alatako ni ah dj yk won le ni gbogbo nta are so won ni ko gbaye te se pe bi igba te yan is ko school ko won ni na ni gbolu ohun to bade won wa soro nigba ti atiku ton tun ti gbolo yen si ta
0: woni
1: e dekun gbogbo nkan ti yan so
0: dagbara
1: ah se mo wi gbo to lori iwe ni ti o fara han lara eyan te ti e leri ni bo wa niyun wa lodun le gbe oselu pdp la won na ba ni ah won la won gbo pe are so gbo orilede nigeria awa ti koju okun pupa won ni kini
0: nibo
1: pa pa ti lo leka eto oro aje won to ye pe inu okun pupa gan loro aje wa ni ti
0: is maybe fara o ti
1: wa go igba ni odo asele okun pupa so asele orilede wa
0: no o san ni boyo san koju o san
1: as a potion Daily Trust sorry daily sun no
0: well
1: ni won ko royen si ojuwe kefa ni ekun ere ibe lowa
0: oda ba se n sodun lana saru ke after party yo ma wa loni ani ka lu gojo ko le tori pe loni ni ko ni dola awon egbe osise won ti bere iyan se lodi oni kilo olojo meta be ba woju iwe keta iwe royin the punch aro yi won ko ti be won ni joko le egbe ni e bi dadi yin ba fe bota laaro e tete e so fun ko go si se e joko ni iyan ta lo de ti bere lo ni after party le fe lo mo se be ba wa lo wo Daily Trust oju we kerinla ibe gangan la won na tun ko si
1: se
0: strike
1: je ntele o je ntele o ba ti mo
0: se se weekend one
1: Nigeria we did awa o die ne ti
0: hold on auntie
1: ma
0: nlele
1: ma
0: nigba ti Friday le ni se extension to Saturday and Sunday
1: to ba jo mo orilede gidi wa ma sise lo
0: e but won so pe awon egbe osise
1: sister
0: le yo se
1: local government nko
0: egbe osise la won won ni ko si se lo ni ojo meta oni kilo
1: ni suru
0: e wa wo se mondi
1: ni suru ni suru ni iru eni bayi ni oni ilo a fi sere
0: yes ko si se
1: awa local government sha ki lo bi change Saturday
0: eyin oniroyin ki gan le se bayi
1: ni suru amu bo fun yin na ni o
0: okay yin na si fe lo
1: joye yin ni bo se wa ko dide ko so pe ni si titan ni e mo gboje iroyin to ka le kan e we royin vanguard na gbe amu ohun wa se makeup fun ti ko ye e wi pe won te ma bi e bere le pe kilo de te fi bere yan se lodi won ni hardship ni ile koko bi oju eja won pe inia itori re ini won fi so pe ke wa si osise ti pinle nikan
0: o
1: won lati ijoba oke fedi
0: lati ijoba on top and on
1: ijoba vedia
0: midu
1: ijoba vedia to ba lo jo ise ijoba apapo araye ma wa bi ise o to ba re lo jet state
0: o de state
1: abi to ba lo jet ijoba bi
0: le o de local
1: won ni federal state local o si se to ba ti je be omo ojo meta sha
0: ko de community
1: o wa nbe
0: okay
1: pa pe yo se lodi ohun o nti bere vanguard lo gbe be na ni won si salaye won koda won ni se ma won sanu
0: eh
1: e ma won
0: eh yes
1: won na wa na ka labe soke ki ke cheri e ta won nlc ta won song
0: okay
1: ah
0: ta won ba bere ta won loju dosin loju dosin
1: ijoba apapo se mo pa nso fun yin won ni tori bi pe adeun ta won ti jogba lati odun 2026 eyin kan pe ka deun ko mo wa ni e je ka deun ko won si mu se won ni gbogbo awon ero to dabi jona nu oko e ti o ja se yori o wa si mu se
0: okay.
1: Afaimo ka wo mo pada sun lebi bi won ti soro o nanu sugbon are orilede Nigeria soro ari awon ibere lori chirichi ti kaluku nbere
0: yes
1: oh ma abiamo ni baba I still love baba so much I love baba passion ni
0: are
1: soro e fe gbo nti won so eyin radio yin oke o awon pada abo koda won lawon kan to bere si ni benu atelu pe egbo nkan won kan wa soro lori iwe lasan won kan fokan mo orilede Nigeria bale lori iwe
0: pelu green pen
1: emo
0: we tan fi ko no I say black ni abi green
1: intabori oni mi gbe fa se lo ko mi oju we karun iwe royin vanguard la ro yi
0: o da loju we keji iwe royin the punch wani lori oro alafefe gas ta mo ro soko sokada se gbugbu e iye CNG wani awon pinle ona ni akuna o lati je ki ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa iko wo oko ko ja wale wani kini ohun o wa si muse o nda ti ati tesi waju wani owo oko nse lo gbowo lori ni asko ta wa yi lawon ilu nla nla wani awon oloko nda ta am de benu atelo eyin oloko se beyin na no eyin gangan le fe je gbugbu e te fe poju e de lawon oloko ba ni e mo de biru awa o CNG yen o to tori pe iye to wa nle ga awon mo to gba ni lawon egbe oloko na ba wa bo ta ni eni kini boss ti nlo afefe gas iyen CNG bosses ti a pin ko won pin kan won mo egbe awon ko si boss kankan ti a pin po awon mo egbe ta won ta wa le ma pa se fun pe owo oko re gbodo dinwo ba be ti de o eni ti cha la ko so CNG iyen presidential CNG coordinator la won bo ta ni eni se ri owo oko lati ojo kini osu ke wa iyen lodun yi lati ana lati ana
1: one
0: ten 2026 oni owo oko yo dinwo bayi ni
1: amen
0: e ma woko lo loju dosin ni
1: o se si ni
0: okay okay
1: yo gboko si e
0: oni ni two eyin olopo egbo won ni owo oko ko cha wale sugbo oju we keji iwe royin the punch ara ibo ni won sa da owo no CNG ni won ni won ma lo
1: gbo moto na ni lo
0: no awon ti o ba lo boya asa mo ba se se wonu ara won
1: okay ko bere lana sugbo ti mo ba ti se leni
0: no ayo a ti ba mo lo
1: mo lo won ko o ko royin leyi to se je pe ohun ati we royin vanguard ni won jo tele ra won
0: okay
1: lagbo oselu to nti igbaye gbadun omo ni

0: inu fu ayafu ona lo tun be sile nigba ti won so bi pe awon agbebo jabiesu awon gonu me ni won lo se ni laanu tori pe awon agun baniro mechi dinlogun won ni won tun ti lo re pale won mo iyun ni ipinle imo koda won ni oko nla kero mechi ona la won san besun faporo ri agbakan eda yi won ni won lo re da won lona ti won si gba oko ohun ko wa ni pe awon mo lebi eni oro kan won ni won ti se iwade iyun ni budo kokan tin be nilu ibadan ibadan motor park won ni ibe na ni ti wa se ife wo na ile ise olopa ati awon ajo ise alabo mi eje agbosuba kare fun won won ni won ti dola won ko akero meji won ni be na lo si je wi pe awon mewa ti won be ninu sele ijinigbe ohun won wa soro po se ni laanu pe awon banditi won ni won koja lo si agbegbe nipinle kaduna won je eyan mesan gbe be na ni won si tun demi legbodo ninu sele ohun itagbangba iweroyin Nigerian Tribune ni ki ise royin te eyan fi dunun ka oju iwe keta ati ikeji dinogun korilede wa ko tun bo gba alaafia
1: Nigeria 66 awon gomina nse ni ro gbugbo awa ralu won ni ewo eja faaye gba alaafia ti isokan bo ti le je pe nkan rogbo nkan le po loju weke ji the punch sugbo o egbe oselu ti NDC awon won binu tan o won soro won ni le ise olopa ki le je ki le badebe ki le mba kake won ni kini ile ise olopa se ti NDC iyen egbe oselu ti an fi binu si won won ni latari rally kan eleto ke awon alatileyin obi kokoso ki won se won ni ile ise olopa yan ba da won lo egbe ko o egbe duro nbe won e mo koja bi te wa yen o egbe NDC binu oju we keje ewe royin the punch aroy ibe ni oko se
0: e ma gbagbe lati follow wa o e follow wa e tele we like we mo follow wa
1: yes
0: 94.9 na le ngbo iroyin baba fendo na ni won pele yi
1: yes
0: ni won koroyin ta wa fi lanfa ni lati ma ka
1: of course now
0: we royin Nigerian Tribune ti koroyin won wi pe awon agbagba awon nigun nigun awon lajo lajo won ni won mo tun ti gbe na woju are Bola Ahmed Tinubu lori oro ti baba fi sita lati ba wa soro ayeye e ta fi nse odun ominira lorilede Nigeria Atiku Nekeni e wo gbogbo oro ta re so won lokan ku kekeke ni fun awon ileri won pe ilu ileri wo won wa soro won ni ale bi npo morilede Nigeria se looto o le bi npa wa se anu wa nbe loju Atiku o loje Atiku ko mo soro daada bayi abi won kan soro oselu ni obi na wa soro pe mo bi se nlo ni won lo ti wa gbangba gbangba wi pe orilede Nigeria won ni e mo soro ta ni o se mo won ni isori isoro awon adari won ni na ni soro kan eleyi ta ni bi won tun se wa soro won ni ise na ni agbarijo pe gbe awon mo leyin Christian Kanu PFN awon tun wa pa ro wa si ijoba apapo won ni ejo ntori Olorun eto abo to me yi o na ni ke ba wa mojuto dele mamadu awon na soro won ni isejoba are Bola Ahmed Tinubu won lo dabi igba ti dokita to ba gbe alaare lati alaare to ni arun jejere ti won wa sare sun lo si stage 4
1: o da si se bere ni
0: se okay o ka doctor cancer stage
1: 4
0: eh about the thing about the stage 4
1: okay
0: a o fe ko lo olorun oba nikan mireku olodumare nikan loku
1: pele doctor
0: gege bi awon yes god bless you
1: won ma gbe mic je
0: ke to ka doctor kekere ko
1: o do na doctor's high school yellow to ala
0: sorry
1: so le kalo wa lo je doctor ni loto kalo je doctor loto mo fo si mo wu bayi kalo wa je bi doctor ni UC
0: yes
1: so mo pe ibi re kini won ti e won ka wo si
0: yes
1: o tun ni gato
0: o le ri doctor ka wa lo ka wo si be to ra I mean business
1: o n koja lo
0: eyin oniroyin
1: le ma to ba bo sinu white aso won
0: eyin ah mommy re
1: ya la you got to ra
0: sorry bo ti wa eyin oniroyin ilo ya pe gbo ti mo ba pe yin si ile mo yoju si to le ni o je like yin
1: awon oniroyin
0: ben
1: eyin dokita
0: yes
1: pele
0: yes
1: wa mo mo le le
0: iwa bi doctor
1: so wa simi ten you jeni like pe
0: kilo nje be
1: mo wo ba je le obo
0: sa nma le mi
1: nma
0: progress
1: hop doctor
0: hop hop bi pe
1: o to mo to bi down to ri paye de doctor ni
0: bayi doctor
1: olide wa o
0: doctor olufemi aworide awon ni chairman wa lowo lowo bayi nma Doctor Usman,
1: that thing go wole die die die.
0: Awon president si wa awon resident say doctor. Ni UCH. President wa ni e. Just name it. She don't know. She don't cancer no fe ki fun eni. Abi doctor.
1: Yeah, don't do di pe to je abeye ti si ologe ko bo se program doctor.
0: Da who is tuji?
1: Wow.
0: TJ.
1: Next.
0: Omo ti mo mu lo school.
1: School are mo lo. Log application letter be ko.
0: For a mini resign.
1: Oda ya lo si apa bi ninu wo iroyin the nation labe joba Bola Ahmed Tinubu GCFR
0: abi esi o
1: ha ara kan ni o so le won ni o si apa bi kekan ni orilede ti wa Nigeria o to je wi pe ko ni si na oba
0: wow
1: ni ri idakure ku na oba mo lae o di pogba wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọ́n níṣẹ́ rí street light tó jẹ́ pé ìtànsọ́rùn nílò solar street light ńṣe láàtò láti ojú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ kó wá sílùú ìbàdàn tí gbogbo rẹ̀ ó sì mọ́lẹ̀ rókòsó kò sí apá abì kankan ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ilé tí kò ní ní iná ìjọba òyà lọ ta sórẹ̀
0: ẹja lo oju oja
1: oju iwe kerin iwe iroyin the nation
0: are na soro pe eto oro aje wa
1: so ta sere
0: o ti dagba orugo pelu ida merin o nla tun fi ru gogo
1: 4%
0: let's go to the first
1: oh my god
0: inflation gan
1: ajamo wa
0: inflation gan jawale do
1: ako oro aje lotun
0: lo si wa ara
1: ara jaje ara jaje ajo oja osi ni bu aje
0: amen.

0: Akiwa Akabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 ri baba Fendo. Nte siwaju. Amofin Yomi Ogunlola awon na ni ajo
1: Alawilewa.
0: So te yewo laare. Amofin eku ojumo.
2: Etapo.
1: E karo sa.
2: Ati ya mi.
0: Ya adupe sa.
2: E karo.
1: Yes sir.
2: O ka won ara le na.
0: Yes, awon ara le na gbo.
2: Aku dependence yo.
0: Oh.
1: Aku odun aku yedun. Amufin Yomi Ogunlola. Nigeria pe odun 84 ti agba ominira lo wa awon oyinbo amunisin. Ikini nje ati bolowo amunisin looto. At 66 yi ba o le se ri orilede wa Nigeria si ati bi gbogbo nkan se nlo awon gomina nro awon ara ilu pe awon mo pe igbale koko sugbon awon ro wa ka fa igba lafia ati isokan asiko to wa ya mo sodun ka mo se party after party ani awon osise ni a bere yan se lodi oni kilo olojo meta ibo lorilede Nigeria nre
0: lafikun ninu oro are ti won ba wa soro lana are toka si awon aseyori eleyi ti isejoba won to se koda awon je ko di mimo wi pe oro aje orilede wa Nigeria tun ti ru gogo o se rumurumu si pelu ida merin be la won nkan to gbenu soke won ja wale are wa seleri fun wa wi pe asiko idojuko ile koko wa ti koja won orilede Nigeria ti koja are ti wa asiko ta wa wa yi asiko ta ma gbadun ta ma yo ni sugbon laaro ilatiku obi atawon mi ni won ba so wipe oro ta re so won ni ori be won ni tori wipe awon atunto ta re so pe awon nse won ni wipe okan farahan ninu owe ni won ni o farahan lara awon omo orile be na ni PDP so pe kini orilede Nigeria si nlo oto oro aje wa nlo lowo lowo ninu okun pupa se tori wipe won o jo si legbe oselu kan na o lo fi je pe nta re ri o nko la won ri ki lo mo orilede Nigeria gangan to ye ki awa gan ka soro shamfa ni wa fun wa lati soro sugbon are ti ni ka fokan bale are n sise ni tooto pelu nta won mi so sugbon kilode ti se o fi yo
2: e se won atokun ala koko ala agba ominira lowo awon amunisin awon ta lo gba ominira won ko se awon Nigeria awon Nigeria o ti gba ominira rara tori lati owo amunisin kan aposo owo amunisin keji ni awon amunisin keji yen ona n dari nsin on se to won lo fi je ki omo 66 years old o si n gbe nle baba e o si n gba pocket money lowo baba e ko le fe yawo ko le bimo tori ko da to lati gbale ko ni se lowo oni nkan kan ojojumo to ba ti bo sita e je fun mi 100 naira fun mi 200 bo ti se nse kakiri adugbo niyan now e wa wo ijoba ile ita wa nu e da oro are Bola Ahmed Tinubu lana ise ni gbogbo oro to nso ntakora won bi igba teyan kan wa lati wa ton awon ara ilu je oni Nigeria sick gbogbo wa lagba be o wa ni awon to wa tele tele won gun won labere lati pa oro aisan to nba won ja ni kaka ki won moju to bo bi se ma go through proper healing e to ma mu awon idamu die wa o ti to ati lododo bo ti se ya ko ri ni yen amon eje ijoba Bola Ahmed Tinubu o take advice to fun ra re to fun awon ara ilu eje fun ni lawon apere konkan president is your ebinike 30 day holiday to lohun ba emi je awon konso si ita iye owo owo Nigeria ti are Bola Ahmed Tinubu na fun 30 days yen iye ni boko mi mo boye ti ri convoy president recently ato won ti yawo e ejo ta lo ma riru convoy yen to ma ni ilu yen sick to ma ni ilu yen olowo lowo o te wa to eto an se nsin bi awon baba ngida awon abacha won ti se to ba fe jade a de ti gbogbo ona pa awon to nlo ise o le lo awon to nlo soja o le lo even awon to ni emergency ambulance to ngbe emergency wa ja gbogbo won duro nitori kini yen eni ba riru yen so ma ni Nigeria sick iyen le kan tun ko laipe yi awon World Bank jade won ni about $8.8 billion ohun lawon o le account fun tori won na sugbon ko gba ori iwe koja laipe yi na inu ikan na awon to n ba sise o ni awon fun awon alaini ni owo won ni sugbon won ni phone won de ni won si lori internet bo se wa kan won lara ohun ni oye mi auditor general Nigeria o ni awon owo to lawon fun awon mekunu yi awon ri ninu owe e wa ba mi e wa so fun mi are to ni ilu sick so kafara ni da inira awon legislators in national assembly jumbo pe won won se ngba o won fura won ni prayers ton send sinu mailboxes ara won se ri pe iro baba etan ni elekeji are ni asiko igbadun de ti de o gbogbo reform ta se oni o ti dopin bayi o nisin shared and widespread prosperity la bosi te ba wa wo eda oro e si waju si o wa ni o si wa waju ni o a si ma farada o tori gbogbo awon nkan to wa nle ta nse awon ara ilu a si farada so prosperity to nso yen iwaju lo yi so boyi wa ko ti de elegeta o wa ni gbogbo ohun ta won ti ri pẹlu awon ara ilu bi a se nje won awon wa fe se nkankan nsin awon ma ge cost production eni to ti so fun wa ni o wipe subsidy is gone forever ohun de lo defend inu speech yen na o wa so fun wa olohun a cut cost of production ejo ijoba to ti throw economy wa to market forces bawo lo se wa fe cut cost se o fe se by fiat ni bi ijoba awon ologun iro ko se se be the only way to le fi se ohun dala won ti kuro awon ti yo kuro awon yo yen ayafi ko subsidize production ti o ba subsidize production ko sona do ife se because supply and demand lo n determine price nsin o de le lo sinu shop oni shop onura ebere tin ta nko te nta ni 1000 ni 50 naira aba o di ti e di se je abo on ton ba ra ko no mata so to ba je pe looto o ma cut the cost of production the only way to le ma bi se ohun ni by intervening and the only way to le fi intervene is by subsidy e wa ri pe gbogbo nkan ti are to so sinu oro eda oro eyen iro lo fi pa
0: amofin se are o
2: no fi se
0: se are o ti e wa gbianju kankan rara ni
2: e wo beyan ba gbianju o bi omo meji awon mo e di ogun odun eyo kan o nko gota eyo kan o yo phone lapo won ni post up e to ta fi ma jo je ni e bo gbianju abo gbianju na iye la fi ma jo je eyin na e wo awon mo Nigeria ehun ti eni to kan ohun lo mo nibi toro Nigeria de drones
0: e ja lojo
2: eni to kan lo mo
0: e
1: ja lojo ja padade ambo

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM dosu o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunu ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete boli ko. Ikani 32FM dosu paran kaye 94.9.

0: المعون أعانكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقني فو بريدة سوى مسلمين.
2: الحمد لله.
1: أنتر عليكم كلات جريفان نبي صلى الله عليه وسلم. أني أبادد أنا لا تبا ما جاك في مبواي أمبي أبادد أقبل الرقاء كي النبي أوكي أوري تنباس إسلام أوكي الصحابة ري da kunu to to ke pelu annabi mo yo wale nbe o
0: amen
1: baba ti ya wa mo yo wale kunu kere
0: amen
1: awon omo wa awon aya wa mo yo wale kunu kere
0: amen
1: awon afa omo ki wa mo yo kunu kere
0: amen
1: awon ana wa awon ore wa mo yo kunu kere
0: amen
1: awon bi o nlo da ni kan se re gbogbo n tan so yi mo je o jeri laye lori laye atali kiyama o
0: amen
1: je o jeri fani pe e si asorire tori pe agbo ti e laye asigba jamaa nibi ti aforo ti si ni jejo ibe na lati ma so ile ipo ma ati debi awon ti won ni le se lala abi olowo to je po na ni da control business e bo won si yasaka alhamdulillah ati ele yanju in to wa ku ni si ni ibere nla kan to je pe be yan jorowo bi ojorowo keyin o to bo nbe ah onaru masalo ma wa wi pe hali deinu yamna'u wujuba zakat segbe se ama re zakat ku olorun eyan besi se
0: ama re zakat ku olorun
1: eyan zakat ku olorun eyan jamaa ad-dain al-qawl bi man'i ad-dain wujuba zakati mutlaqan laysa bi sahihin lotito ta ba so pon wi pe gbese o eni gbese ti yan ba ti je o zakat ni lorun nton ma ah oro yi kuri akato en lo fi wa ni di tafsil akoko awon mimo na enu won oko lori alamari nitori eri ti oran se ni kokan ati bo badada se gba oporo won laye pelu eri yen si akoko jumuru ahli ilmi ogoro awon mimo ka pe bi 80% won won lo si bi pe min al hanafiya wal hanabila qada wa qul inna shafiya fi al qadim kama ma so gbole kan ba ma daru apa kan oro ti jumuru lo an ti po na awon mimo ni pe adainu yamna'u wujuba zakat bese yo ma so ni dnt zakoni jededan lorun eni en ba je gbese koni ma yo zakat awon fe bere pe mutlaqan mutlaqu qur'ana so awon shafi'iyya awon nino beyan je gbese ju be lo zakat si ma wa lorun re ni dadan to ba ti ni owo to ye zakat lo bese lam yusqita ad-dain wujuba zakat bese ko gbe didadan yo zakat ko ni orun eyan awan bo alaye yi yo wa ma pe ka bayi ani adainu yusqitu wujuba zakati idha staghraqa jami' al-mali kullahu e ya jagbese gbese yo so kama yo zakat yo so di alali funi pe olorun zakat ma to ba je wi pe gbese ti o gbese je gbese n gbe gbogbo owo ti be lowo re mi 10 million ni zakawo o si je gbese 10 million naira o san gbese ko se kan mo a ni pa se pe koko isan gbese na koko yo sakana ko se wa se gbese en ti o ba tu jale ti o ba pe gbese re iwo lo wa bo ti di no idha stagroko deinu jamii almali au stagroko almala kullahu sako soti zaka zaka koni ma jore lorun eni to je gbese ti gbese re wa gbogbo ti mero re lo odini wa kadhalika law anqasa deinu almala anin nisab ta ba je pe eyan 10 million olowo zaka eyan wa je gbese gbese to je oje 9.5 bo zaka gbese tan 500,000 ku lowo re bi zaka si wo 500,000 la toju akoko atoju ekeji zaka ise de lorun eyan owo ti mo ni lo zaka gbeje no owo ti mo mu lo mo segbese nbe sorry owo ti mo ni lo gbese gbe ogbu e lo no owo ti mo mi lo gbese gbe in to po nbe in to wa seku ko pe zaka mo in ta fi ni ani mo so pe gbese o ke koni jawo zaka sapa nenu iketa wa de oju keta de 10 million naira oni zaka wo ni lodun na o wa je gbese 10 million naira o si ni 25 million lowo sorry zaka
2: kra mo kuna
1: o se gbese 10 million tan e lo kuna wa re
2: 15 million
1: zaka wa be
2: o o
1: yuzaki ma tabaqa indehu min al mal
2: kra mo kuna
1: az zakawi il mal zakawi ni be lo wa re o wo ti zaka wo o ti lo jume lo ba zaka zaka
2: ni meta
1: o lo jume ta a ni mo yo zaka ti gbese ba nbe lorun eni to ba je pe gbese gbe gbogbo owo lo elekeji a tun yo zaka to ba je wi pe
2: n to seku to n ti zaka wo
1: ma eleketa a mo ma yo zaka lokuru igba to ba je pe igba ta san gbese tan in to kuro wa nu owo
2: o tun seku le dada
1: o seku le o wa tun wo
2: zaka
1: ni so bu zaka kile ri awon jumhur anu ilmi wale ri wona ni ti abu ubaidi bawa fi kitab al amwal min athari amri al mu'minin uthman bin affan uthman bin affan man kede fun gbogbo onu yo ma pe hada shahru zakatikum faman kana alayhi daynun falyu'addi hatta tukhriju zakata amwalikum ati bosi osu topolopo yin ma gbe zakare si o faman kana alayhi daynun eni o ba ni pese kan keji lorun falyu'addi laba ma wibe aso ko falyu'addi ko wa san o hatta tukhriju zakata amwalikum ko fi le ja rorun fun yin lati wa se kini o lati wa yo zaka owo yin ni bi n to ba seku a je pe to ba seku ni ti o ba ti seku woni jo ti Uthman no soro yi yaqulu bi mahdari min as-sahaba wala yumkiru awon sahaba won be madina re ni jo na lohun ko se kini o ko si re nikan to je alataku nu won fun awon mo awo owo ti ma wa lowo eni awon mo pin si meji ali amwalu adh-dhahira wali amwalu al-batina ali amwalu al-batina oni adh-dhahab bi-dhahab bi-fidda bi-urudu tijaro bi-nuqud awo owo ti won ba ni ma technical le value yan ni ke yan ni gold ni pamo sliver ni pamo olowo lowo ni bank ni o ti manu le ni o bu mo bi kan ni o tabi awon worobo korun ki o gba aye tin koja nditi omo pe eh e de wo koja bike ale yo 50 million ni o ti gbe o lati lu ebo o se wa o go ti anelu gbe clear 7.5 in ile ile na anu o na owo to pa mani awani alamwal adh-dhahira awo to hadi kazru' bi awon koko wa thimar awon iso are na tuma soro nipa ilimashiya malu ne rakomini esini no sorry rakomini to pe yan ta esini la agutani ewure ni awambo kini oro awon ni mimo lori awon alamari bakene zaka lodo eni to je gbisi ila nso ya ti so ta o en ti o wa yayan lo wo nko ololo o yayan o re ti wa wo lo wo enikan 25 million naira se yo ma yo zaka nu owo abeni o ya logboro mo ba yo zaka ha adainu almarjub kilo fa tawon fa fi dejo baun kamo ba rush pelu anu oba deda to ba tin di ojo mejo elei ni awon alaye ta fe si ati orowo iloro to ni agbara ati emo tin ben bi oro nipa pe eni o je gbese to si luwo iru owo wo ma lu nfa idun an hawaijihi alasasiya gbogbo le la wa clear to ba di ojo mejo nkan fil umri baqiya to ba deda to lemi to ba ti gba ta si nbe ko ma ti gba sanastamiru fi bayani hadi al masail bi tawfik min allah insha allah
3: adupe fun olorun aki awon afa wa pe won ku ohun ni ataro abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kudakun ninu anu e ko je ki ari won pe lori dada ani ni won ti salaye fun wa yin so taba wa ri en to ni ibere kan tabi keji lori agbanrin ti awon fa wa ba wa so yi dakun alti ni anfani lati ibere bayi so awon ibi ti ya mo po wa si ohun na ni 0906 200 0949 so taba ni en to ni ibere kan abi keji to fe bere lori agbanrin ti awon fa wa ti mo ba wa so yi lori oro pe en to je gbese nje o lanfani lati yo zaka abi ko si lorun re soran yen ni abi si ran yen o na na ti so ba so yin zero bakana ninu ebi ta tun le pe wa si a tun le pe wa sori ero yi 0705 500 0949 so ebi ti a pe wa si ni na melo
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
4: hello
3: na ma ngbo yin dada
4: hello
3: hello ngbo yin ta boya ki ke tun wa pe pada 0906 200 0949 so RBC alan fani lati pe wa si niyan fe n to ba ni bere kan bi keji to fe bere wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: hello assalam
3: wa alaikum assalam
4: naam ala kono ze ki sheik wa a sheik ul islam muhammad ul hawal sulaiman muhammad ul hawal am be am feko ki wona
3: no ba ati
4: no wa sha ni ko kara kara mo won
3: amin am je zafa
4: ati afa wa aro aro lo sunna
3: no ba ki
4: mo ki eyin na
3: jazakallahu
4: no no sha de ko me mo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam jazakumullahu khaira 0906 200 0949 0906 200 0949
4: Naam.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: kìí ṣe ìwọ nìyẹn. So ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá sì gbogbo àti ẹjọ́ òkàdìẹ ìnáà ní ìsìn ebere pe ke wo lo nkan lu ku ke anta so na sara wajo anta pako anta nganga anta gba anta wo amo wa joko amo so wi pe an se mosoro an se imara fesin e se to ti ni oju opo ta mo to le jama a le bu e kaka o ka jo pada si di ododo to jo mesin olohun sugba ka lo mu lo gbogbo n to ba je ku die ku lo bi adama ti a je amo ba ti wo anu olohun lo ku lati file
3: akramakum allah na hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: olohun je ka re awon sheki wa pe
3: olohun
5: mi olohun ba lore mi awon sheki wa olohun mo ti wa mu won ko lori le bayi
3: amin o
5: olohun ba asalekun mi ma won
3: amin
5: olohun mo do opolo won bere temi fe bere ni pe ni se o to ni abi bi sheri aslan ki abi so to suna kama se ni maslasi odo wa
3: kama je kini ah we are e pa pada e ti so jale ti o fi re 0906 2000949 so ibi ti a pe wa si niyan so brother ti won pe tan sin e le pe pada lati fi complete ibere yin ibere yin o ti ko ti clear naam 090 okay naam
6: hello
3: I'm going in.
6: Hello
3: naam
6: hello
3: naam hello I'm going dada
6: Assalamu alaikum warahmatullahi
3: wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh
6: sanpe lati United Kingdom ejo ibele tin te be yin pe mi o san mi o yo atari
3: okay
6: ti ma be yo san do mu je do mu ni gbese ti mo san
3: okay
6: ti tin ba wo ti mo ni bank mo ni capacity lati ma yo nu e ule ni gbese legbe kan ije se mo diu lati yo saka abi mi o diu lati yo saka
1: pelu ogoro baba e ba wa lonjo jo e ma bi ti e ka gosi nu mejeji pelu ogoro na ibele la fe menu le ta fi stop rein giving light lonjo mejo pelu ogoro oda
3: 0906 2000949
5: Hello Samale.
3: Wa alaikum assalam. E sun kuro nbi radio yin yen.
5: Kale wa gbe.
3: Ki lo ruko yin bele tin pe wa.
5: Olorun ba lore mi sir.
3: Ami Allah.
5: Adupe sir. Idi mo fe bere. Ami na ya la. Eh ti mo fe bere ni pe saka. Asuko lo daju ki o ma yo saka. Elekeji. Ni pe mi o yo saka ri. Saka si su wonu mi. E da ko kini o le se saarin won. Tori mo se gbo awon idajo re for the first time by me.
1: Baba, Olorun ni finle, e gbo dani si.
5: Ami.
1: Akoko.
3: I'm going. Okay, so from bed. Mo bere pe zaka awon yori pe
1: kini inti
3: o si ti wo
1: be se ri zaka ti wo yin e si yori se gbe lateyin ni abeyin mi lateyin o wa nworo jojo pelu ogun olohun bakan na awa fin le excuse e fo kan yin bale ko ba dedo ba la furiji mi yo gba furiji yin excuse your na ni pe awon wo ni an so fun wa na awon ese gani o
3: an so fun wa
1: awon ni an so fun wa ibi ti muskila ti de na nu ko lo da kun ko jo ko sanu wa
3: mi o
1: ko jo ko sanu wa awon afesin ko ba da ko ma ba ni pon lo ko si ma ba ni fun ani agbara agbara pelu jojo mejo ibi ta ja si na nu
3: na Hello. I'm going. Oh, let's see.
5: Wọ́n á ní pé wọ́n ti máa ń se kí ní ẹgbẹ́ tẹ̀lé so wọ́n á máa ń se lóṣooṣù bẹ́ẹ̀ so wá rumi lójú bá kan ní wá ní kí n ṣe béèrè lórí ẹ̀ dáadáa káwọn ṣe pètò wá sọ́nà lórí ẹ̀ dáadáa.
1: Baraka lọ fi kun jẹ̀máà fúnra rẹ̀ mùsùlùmí sọ́nà tó bá lẹ́dà rẹ̀ sí wa ń ló bá ní kílíà rẹ̀ tí ò sí gùnmúdù ń bẹ̀ ó ní àdùáú ìbàdàtùn. Adua wo le gbada wi pe adua te nwo ijosin ni ti ma se pe nkan ni josin ko si idasi la kaye danbe oba adedo oda lam lori ba si sin ngba ti adua ti wa nu josin ajepo na lo gboro sale ba si
2: se
1: be ohun ta ba kirun ta alanfa ni ka sadua koda itewo ke me tọpọlọ bọ sára mọ ọtọ tí wọn mọ sáré tẹ wókè anábì ní nkọ wa ó sì mi se máa ṣe fásitì kí ni tọba kí
2: ìrántá
1: nínú ọ̀rọ̀ yẹn kọlan wáhídà ẹlẹ́ẹ̀kejì adúà tẹ ń wò yìí ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ́ fi gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ni ó ṣe wá jẹ́ pẹ̀yìn lẹ́rù ọ̀nà tẹ́ ẹ fi rò pé ọlọ́run gbọdọ̀ mọ́gbà tí a bá ti gbígba báyìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìmáàmù yìí àti bí wọn ṣe ní ẹsẹ̀ dálẹ̀ yìí àwọn kọ́ ní mẹ́sìn wá ẹn tó mẹsìn wà tí wọn sọ kura níkalẹ fún àìmọye sàbílẹ bí ń pa nígbà tó nípa àwọn àfáà ń sọ lórí ọrọ húf wípé ń bò lànà tó máa fọ pamọ àbáka ní tọba ti ya lókè àwọn nìkan tọba ti ya nsàlẹ sẹkàn àfáà gbà ibùn tèmi yà ní gbogbo ìgbà tí a bá ti wò ẹsẹ bó ṣe sọọsì náà ni ẹ máa fọwọ pa lókùrú gbà tẹló mi ìtọ bá di lẹsẹ rẹ bá lè máa pé a sọọsì yìí ti gbó tọba ti lè fẹnu pé sọọsì máa fọwọ pa nsò nítorí wípé wọ́n dá wa padà sẹ́yìn pé ní ìpọ̀njú tó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ àhábà tí ẹ sì ń fi fọwọ́ pa wọ́n máa fọwọ́ pa ńgbà tí ó kọ́ ń ṣẹ́kù bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ọ̀fáìn àbọ́ra lu àbọ́ra ya nǹkan o ò sì mú àwọn náà dodo tí ẹ̀ sì kéèké ó sì tó ń ti bẹ́ẹ̀ àdàbí ò kò kúrò àní kọ́ wá ajá lẹ́yẹyọ kí wọ́n kọ́ yẹ́ àbùbákẹ́ wọ́n kọ́ yẹ́ usmanu n tí ń bẹ́ nú ẹ̀yàn ni a máa lò ìmáàmù ẹ̀ ilẹ̀ ìfárùgbà yìí sọ̀kòtò ní wọlé yìí àní bí òṣèlú ìfọ́n

sa enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adabo nani akungbe ina ju eyo ko nlo kukute mi radi tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika

Matilda. Eka ro, eku ojumo. Atu ti de leni, bashi mande ni bubo jo eti. Lori Kani, 32 FM, 94.9. Pelu eto yin, eto wa, obela wo pelu Chef Mamzi. Ema wo, pe wantu ti de noni, eki wan watu wa mu wa leni yu, eni suru. Ewa mi kwe anwa ra ele yin, anwa re yin, ati bubo anwa to wa ni bi she yino, kwa kwa julo. Eyi te wa nuoko, te mbo mi lowo lowo ba yi. Chef Mamzi tuti deo, onto ti gbe imi wa fun wa lo uro yi. Ati wikwe eti mo tu mu wa fun wa mo mo kwe etu ma gbadun e nane. Bogo wala sharon ti wikwe obala meta lo wa lori etu obela wa kwe lu Chef Mamzi. Oda non kinte oko bere kwe lu obala kene ye tati man kira wa. Tati man bara wa so awon ohun ti o nse wa lanfani ounje na la nso nipa e amo ka se to lo sinu bi ta ti fe dana ounje wa yen a wa ma bi wa pe sha ti jeun shalafia ni mutu wa ti e ba yin ago mewa bo to ti koja ba yi o e ma wo pe won to ti de na niyan be ni se ti jeun o le ba mi down loke lohun be pe se ti jeun lo to abe ti jeun te ba ti jeun ki lo de te ti jeun te ba si ti jeun eyin na ri pe leyin te jeun e lokun atagbara lati se kini lati se ngo to ye ke se we ye wa lenu ise ni ta be ti e wa ni di oja yin na ni di okowo yin ni e mo pe okun yen se kini okun yen ti de nonu yen o ni idi pataki ta fi man tenu mo pe ka jeun lasan ko o ka jeun lasiko ka jeun je to ye ka je ounje to nsara wa lore be ni je pe won tin ka ma jeun ka sha ma ko je na ni rara o ka tu wa jeun na ni won ba ka ye so pe eh tori kon tin ka ma jeun ka wa ma ro gbugbu e papo iyen kan se tu wa ri keji ohun ni wi pe mo ni kin tu bere lowo yin pe se ti e ma nsun dada ati ni ke ma jeun se ma nsun dada ben se tu ma nsin mi awa se pago meta oru laji ati ji kale a tu ni sun tai ago mewa abi ago mokanla o ba ti ilu e wo se ri mo se ni ka ma jeun dada to to nje yen ba ti wo ara o ye ka ni akoko ta nsimi o ye ka ni akoko ta nsun o ye ka ni akoko ta tun se ti oloyinbo npe ni exercise yen idaraya be ni be anju owo wa ni anju ese wa ni ka ridaju pa nse yen na ka ma kan jeun ka ni o je na na ni ka ma je rara o e ma je ka se yen ka to wonu eto lowuro yi bayin sin je kin sare so fun wa wi pe laughter fest n bo lona ni 4th of October ni ago marun la o pade ni race course Adama Singwa. Ah se wa ri ni ojo yen gbogbo awa ta ni eh o jade o a o se o kini kan e ba mi pe awon ore yin ko se kini kan ma bo ofe tu lowo iwole a o pade ni race course Adama Singwa e wo mo nbo afesare doke lon.

0: Hello, mbe un
1: o. Hello. E jo agwa ti won ba ni oro so ti won ma disturb agwa ti an ba fe soro.
0: Oda, e
1: se. Welcome class isede ni.
0: Olorun o gba wa lowo won o. Olorun o gba wa o.
1: Lo wa de be na ni je gogun na won o ja gbo to ta fe gbo.
0: Olorun ba yo gba ko so kan won.

0: Hello, me we karo.
1: Ya tona yo man ni daru.
0: Ase ta lo nba wa so.
1: Olorun ni di ti ori ni oni gbagbo de.
0: Ase o.
1: Oluwa segun afolabi latomi ajo alagbede.
0: Oh oh.
1: Sin to mu service awon eyan kan flash la san ni. Ba se n gbadun eto won ofe ka gbadun re. Ni won ojo bi won ba ni ti won so won foju opo le pa won to ba fe soro. E se boju opo la fi jon soro to ki ya daada.
0: E wa ti mu
1: wa ko ti e. Olorun mo sanu awon mo Nigeria o. Be ba ni te so be ti joko ti e di e mo kogbon nbe. Awa gbo re di an gbele kogbon ni o. E mo da wa la mu e dakun o.
0: E seun baba ko ni baje la se ledua.
2: Bella bella la ye ile aye yi bella o bella bella la
0: ko ba de da o sanu wa
2: ile aye o bella
0: adoko ni ke o pe wa bo ba ni nti o fe so to jemo poro wa laarin wa ti yan kan to jeja to fi agbegbe se lori e ma pe awon number ti mo fi si town ke si awon number te yan fi sere aje kojo opo won wa sise le fa won tin kankan gan wa tan fe ja so ka jo gbo ka jo gbegbe se lori e eyin o e je kojo opo won e fi le fun won e fi le fun won ma da ojo opo la mu

pe awon number n sere lawon asiko ti mo wa lori eto tori wi pe on dinner ma won mi ti ija ti wa laarin awon ato ni eni ti won eni to je wi pe boyo ko ni abi yawo ti won ti pe atabi ton janu le ti ya si nje awon omo tin be laarin won tori ija ti o to nbe le aya wa ngbianju aboko ni tiraka pe ko mu raaye wole sori eto yi ka won le se atun si e ibe na ni wo raaye po fe mo flash fe mo call si e oju oputa si nlo yi na ko ebo ori ogun re si ebi ta mo pe en to npe yi ko ni kan si o ebo ti ri material si yun si gbogbo oku o wole to ba ti ko de be ni o kokko wole oko atiyawo to wa ntiraka po da ani nko lu wole sori eto boya won ale bemi na gbegbese ki atunse o ban tin lo yi tori iya tin ja won mo lori ija toko atiyawo nja ko dun mo won nu won fe atunse nbe bo si joko koro bi kan ma de to la mo eleda won mo yi obi o boya lo ti e mo o se se boya won mo ngan lati ko pe won fo mo ti e na soke inu rin ajo aye lojo waju wa ibi ta won na ti rin ajo aye ti won na o ti ya ni ki arin baba ati ya ti won mo da wo si joko won fi agbalagbara re dale o leru eni ababa yin ti o agba to gbin ebuka ni omo re o je nbe abu ko gagara o fe ki gegere o ko on daru mo na en ti o ye ka tun se o ti wa iwo ndi gaga be pe won ni lo nja mo wo birin ajo ti awon mo ti won na binu osere ile aye tori wi pe awon mo kan ni benu gbeyawo on ti won o je ki yawo je won sugbon ya nje won tori ija ti nbe laarin obi won obi wa wona ka tun si o waye iwo nfi owo re o fi ndi gaga re baba soko oja mo bara le eni mo flash number ti mo npe mo flash esi e je ki oju opo on wa nle fa won to ni nkan kan ta fe agbegbe se lori boyo ga to mo se kan ni o abori atore kan ni jawaye oko ati yawo ni alajo sisepo alajo gbe bele bele laye igba o mo fi ti e ditelomi lowo ati jo to tin flash eto ise ki lo fi da ngbo ile re di melo bayi oko di re di melo eni olohun ba gbega aigbogun ti olohun gangan lo fide eto emule ko si nteda kan le se imo tu imojo ehin olohun oba ko ni fi ale mo n bo je n dojo oja e ku kale

kaabo pada. Eto ja odola ni o. Ori Facebook ku imafoje Peter, ori comment yin be rasida ta derin to omo lara iya ko. Bi sayo ro ti mi lo. Anuja ona mori aran ni yaya lati seyin o seun. O se mo rowo re nbe lori Facebook. Mori. Alaji Mufta Ogurin de Marin Doti. Ori comment yin be won ni baba wo kilu mo ku se opo lo segun si go on na ki won ke ka ro latoke odo. Olawale Ayuba won ni looking good. Ma fo je ni eku yale ta o kilu mo ba okunrin takun takun sida ta derin to ni akosu tutun ijo dollar eku se opolo baba lagun mokanla isayo ro ti mi soro nti e o pe o kilu mo eku ojumo re icha so lapo si o seun se yan mi atata ojo ni ti o o ni mo koro ngba kokan Eba o boya le gbe pe kan si ko to le pa ko lori eto lori YouTube na mo ni gbogbo comment yin be

0: to ti kuro ni kini kan be ti won pe ni liturgical plays, liturgical drama, liturgical awon kan to ni se pelu esin to ti ni se pelu a nse evangelism. Awon liturgical plays ni won pe won a gbe yin rere rin kaka kiri o ti ye oba hun. Ṣugbọn nigbati irere ba ti wa kuro ni stage to ti kuro ni pe a kan wo lori YouTube ati to ti lo cinema. Bo ti le je pe o je liturgical o tun ti wa commercial lona kan o ti di ere tawon eyan o ti lo si public place tawon eyan o dide nle lati lo wo. Baba si wo itanu e oto ni asoro otan oto ni aso cinematography oto ni asoro setting oto la soro costume oto la ma soro orisirisi awon directorial decisions tori idi eyi bo ba je wi pe awon igbese kan be to ti man fly tele nitori wi pe ko ti wa into the commercial setting akoko ta gbe yewo re nitori idi eyi baba re ni tin be lokan re pe ese a tun gbe agbara nla yewo ni pe se bi ere to ni se pelu church to ni se pelu ijin rere evangelism ni mo layo lati so fun yin pe a gbe yewo to ba da ni iwon critic a fa gbe yewo a so pe ibi ibayi lo da si ni cinematography ibi lo da si ni itan a wa le wa diplomatic nipa itan re nitori pe o je un to ni se pelu esin to de wa sacred and it has to be respected as such sugbon awon technicalities to papo lati fi make ere film to lo si cinema agudo gbe yewo nitori ki se eni to je christiani nikan en to je lesin igbagbo nikan lo ma le lo wo ni cinema won so pe ticket e pe boya won ta fa won to je christiani kan abi mu iro to ba ti jade lo public place. It is meant to be a public material for everybody to have access to. Lati fi yanana e, lati fi woju wo, ati won bolo fisi, bolo kusi, bolo dasi, so da. E agbogbo awon kini won yen na la lanfani ati pekelu. Tori idi eyi, e ma reti yanana agbara nla ni woyi ose to nbo, lola Eledumare Oba ti Mola Sola. Amo bo gan ni mo n lo loni mo n lo sori star lomo kamo state gbigbe yewo ti won gbe star lomo yewo loni yo pin si ona yo pin yele yele koni je nipa the art itself yo je nipa awon stories to surround ise yen fun alara re ati awon observations ki lawon eyan ro nipa re nita ki lawon eyan so nipa star lomo ki se film ohun fun alara re o nipa Kamo State nipa igbese Kamo State nipa ibasepo Kamo State ati Funke Akindele kini o ton sele laarin awon mejeji gan na ki lawon eyan so nipa won oju wo ni awon eyan fi wo bo gan loro se je gan na nipa Kamo State ati Funke Akindele be baranti be ba gbagbe interview kan jade lopolopo gba seyin nibi ti Kamo State tin so pe nigba tun ri message latodo Funke Akindele pe o darapo mere mi o on so pe won ni gba kobo boba ti je pe yin ni o anti Funke boba ti je yin ni o anti Akindele boba je yin ni o won ni gba kobo lowo yin amo Funke Akindele so fun Kamo State gege bi interview yen se so ni o wi pe iwo o bo ba ti lo ni gba kobo bo yo fe si lori ise yi ni ngba won laarin ka diju kala bi igba je o da iye ti mo fe gba lele ko ma da bi igba ti won o so pe won o ni gbowo o da e fun mi ye bayi inawo laarin awon mejeji o di wi pe won jo bara won lori set Funke Akindele amo nigba ti won pari ere ta nso yi nigba na lohun ninu awon to je wi pe won wa very instrumental to the PR of that particular movie inu won ni Kamo State wa Kamo State ko ko lo o bere si ni se marketing o bere si ni wa loyal si Funke Akindele o bere si ni se awon nkan to je wi pe elomi le ma ri gege bi en pe ah o n bi lo iwo na o kere ninu aye ṣugbọn o rera re sile to an extent lati fi se se fun Funke Akindele oro wa ti wa di pe o ti ndoro relationship iya tomo to di wi pe bi kamo ba pe Funke Akindele a mo so wi pe iya mi o iya mi o iya mi o lori social media kamo o le sai soro nipa Funke Akindele bi ko pe iya mi iya mi iya mi ni o relationship yen wa be si ni kenu on kenu on jinu debi wi pe kamo deni tin lo le Funke Akindele deni tin wa si le kamo bi nkan ayo ba sele won a jo dawo odunu won a jo dunu papo relationship yen kuro ninu industry o nbo si family family relationship yen wa di pe o wa lori ero aye lujara kamo sere kan nigba kan to pe ni ah kilo ko to pe na o gbe lo si YouTube ninu awon ti won kokko fun rere re ohun ohun ni Funke Akindele amo nkan wa nlo o nlo bebe ndun marin marin awon aye ndunu wi pe kamo ti ni iya tuntun iya meji lo yin kamo wa ni ya kamo gangan ti won re wa daada ti won jo kamo ti kamo jo won bi mumu pelu iya industry to je Funke Akindele relationship yen wa da amun gba ti kamo di pe star lo mo fe jade boya intentionally ni o tabi unintentionally awon eyan wa soro lori social media wi pe ah relationship won o mo da mo awon mejeji mo ti keyin sira won eh Funke Akindele is a user omo ti lo kamo omo ti jule awon eyan wa speculate orisirisi comment kakakiri labe comment section awon ajagunro o bere si ni jagun orisirisi ogun ti won re lomi ja o bere si ni ja bi an si ran lomi ni o sa n jagun on kakakiri speculation upon speculation igba ti oro film star lo mo wa se be to bota awon eyan mi tun wa bere si ni soro wi pe igba ti Funke Akindele fe sere ti e se bi kamo gbe sori ni o ti wa tasiko to ye ki Funke Akindele o gbe kamo lori ni isin pe ko wa gbe sori pe se wa da be e o ti lo ni is a user o ti jule won mo ko e feran gist daada en tetile po be ba sa ge video ye ri pe e ge gbogbo e ni o be ba ge bi kan emi ni kini kan o eni ba ge video nge kuge to lo fi tell story ti oye o fi tell o kan ri po wonu ile igbonse on jade gbogbo gba ni afigba to ba wa se sorry ko to di wi pe o sogun to lo inu re o mo daru ni o kilo wa sele laarin Funke Akindele ati Kamo State to fi wa di wi pe ah be ba wo fi page Funke Akindele e be ni ba Kamo State nbe tawon eyan wa n soro lo lori comment section awon interview kan wa bere si ni jade leyin igba yen papa julo Kamo State fun alara re so pe nkan kan o sele laarin emi ati ya mi Funke Akindele o ya mi ni ya mi omo je o ya mi o sin le ngba ta se premiere ni bi o ba je pe won wa le ni won wa nbe won o sin le ni sa wa so pe keni to ni rin ajo to ti plan omo lo mo ni abi bi ti bo interview kan na nbe ti mami mama Kamo ta je mama Kamo gangan awon na se interview kan ti enikan bi won lere lori podcast yen wi pe kini un to sele laarin Funke Akindele ati Kamo State even ya ti wan da won lohun wi pe koda ibasepo awon mejeji o tun ti kun mu daada bi idodo efon o ti tun o sumo ra won daada ko si nkan ti Kamo o se ti Funke Akindele o ni mo npa re won mo pe ra won soro won mo bara won soro ni gbogbo igba ni o tori idi eyi be nikan ba n gbe information kakakiri lori oro Kamo o se Kamo Kamo o se Kamo ironi nbe nbe o awon iya to momo bi won se bara won lo e ki gbogbo awon alariwi alawi so gbo yi so yi sunlu kolu ki won tete se be ki won mo bi won se sagbeje mowo fete oke lu ti sale dake iyun lo be lori interview ibi ti speculation yi wa tin lo lowo kini kan wa sele e ni ki lo sele na ah nkan to sele ohun e fe mo a lo soju oja ni isin baba pada de a wa gbe nkan to sele laarin kamu ati funke akedele 32 fm 949 le se be te n gbo wa yidi sola ro labi presenter lo ko mi mo nbo won o ti de
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo nbo 32 fm
3: 32 fm 94.9
4: owo iye bi yen lope eyan fi tun phone se sibe ko badun e iroyin ayo le real phones ise to ye wa yekeyeke pelu awon akosemose engineer anti phone pelu laptop se boya iti gbe phone pelu laptop yin kakire ti wa o get here e ma bo lodo wa iPhone Samsung Tecno Infinix Itel be la tun ta phone lori shirishi pelu laptop to je London use to fini lock bale real phones for your phone repair phone unlocking we are always there for you real phones awa ni dugbe ibadan ladojupe nu ona to wale si koko house dugbe ibadan esi le

arakunrin kan be to ruko re je Ayotide. Ayotide fi o fi ebi re le fara re le bo ti e je pe ko jo bi ija bi nkan e ti ma ri trailer yen so ki se spoiler e ri pe baba re so fun ni bi kan wi pe over my dead body kakako korin afikohun o ti ya ku e wa ri Ayotide iyun Kamo state to wa da lohun pe afike ku afike ku to sohun o gberu re o ku ole o gbalu eko lo ilu eko to gba lo pe ko won lo dolowo ko won lo dolola ko won lo doloro ko won lo jeyan laye ni jobo jobo lapa dasha mo kiyo kiyo ama wa o mo plan ni e life rere dodo omo we o ti ye yin life na ni plan b plan c plan d feyan awon plan ti aye wa ni fun arakunrin Ayotide ni ilu Eko yi atawon nkan tin sele sawon obi re nile bawon mejeji se jo wa pada to wa tun itan re ko kadara re ko oni ire star lo mo dale lori ki ma ba be oni se pelu awon obi bawo li awon obi se nteti si nkan to mo won fe se si bawo lawon obi se man fi asiri pamọ fun awon omo won si ati kini di to je pe opolopo asiri yi awon omo yi o pada wa mo igba ti won ba si wa mo tan o le wa dun won wi pe ma mi ba mi ki lo de te ti salaye fun mi nkan ti ere star lomo to dale lori ni e je ka so nipa acting ninu star lomo ninu awon nkan ti mo gbadun dada ni star lomo ni casting star lomo papa julo awon young actors tin be nibe ninu awon young actors ninu ere yi ti won se dada ninu won ni Ajibola nbe that Ajibola girl o se dada gege bi okan ninu awon young actors ninu ere star lomo inu won ni Kayode nbe Kayode Junior o na nbe nbe e ba ma arakunrin kan to se okan ninu awon lead ninu ere baba kunle afolayan mi o mu mi ranti happy birthday in arrears to you sir igba odun kan ni o Kayode Junior lo kan ninu awon arakunrin ti won wa ninu ere cinema ijangban ti baba kunle afolayan gbe jade ni odun se 2023 ko niyan Kayode Junior na se dada fola fola na nbe nbe pretty fola ngomo badan ni na nbe nbe won na se dada ninu ere be ni ijogbon re casting e ma je soro pupo nipa awon young actors yen nitori gbogbo won ni won segbiyanju ti won si se dada ni woye tete mi ade ka soro nipa awon ti won je Ibrahim Chatta lakoko no there is no doubt about it Ibrahim Chatta ninu awon ti won gbe authenticity ti won gbe realism wa ti won gbe awon nkan to je wi pe e ma ri life like awon life like actor pe mo pe ah this is real awon ni Ibrahim Chatta ohun si ni baba Ayotide ninu ere yi anti Biola na nbe nbe ohun ni iya Ayotide ewon Biola ti se podcast ti ma gbe opolopo awon osere wa lati soro nipa iriri won orisirisi awon nkan tin lo o anti bi o pe mo ti ri won ninu ere o mo ri won ninu ere eleyi inu mi si dun nitori o ni nkan kan ti won gbe wa sinu ere yen to je pe o wa special gege bi mo se nso lekan eje nti wa da pa se ri emotions ti anti Biola gbe wa sinu ere yi o je leyi to ni agbara gidi to je pe opolopo osere ni won o le debe iyato to wa ninu comedy ati tragedy ni se ri comedy ti won ba ti ko comedy sile to je pe comedy ni kini o rorun fun actor lati step into comedy and deliver a master performance a beautiful performance koda ton ton won o ba kin se comedian
o rorun be ni o rorun o sese sugbon o le gidi fun wa lati ko a very emotional script ka wa gbe e actor ti o da wa lati wa play emotional script yen ototo lawon mejeji kan ba gberu the same emotional to ni se pelu emotion kin o ke kin o feel pain ka ri pe ah oju eni ti mo nwo yi oju eni ti nkan ti su ni oju eni ti mo nwo yi oju eni to ti ro pin ni oju eni ti mo nwo yi oju eni ti o ti to ti faraya ni oju eni ti mo nwo yi oju eni ti to se somo nu ni oju eni ti mo nwo yi oju eni ti nkan se bi eni ko easy fun actor to ba deru emotional state yen to de deliver perfectly iru actor yen eja kan sara si iru awon level yen ni Ibrahim Chatta ati Aunty Biola Gbewa gege bi iya ati baba Ayotide ninu ere star lomo e je ka wa so nipa Ayotide fun alara re Kamo State opolopo awon eyan le ma wo Kamo State gege bi a very funny stop and search stop and search pe duro my name is Officer Kamo a very kinikan officer with sort of kinikan mentor o ti ye yin where is your particular gbogbo awon iru awon character yen be ba n waru e le ri nu star lo mo nitori emotional depth ti Kamo State ye embody to gbe wo ninu ere star lo mo yi o ya mi lenu coming from somebody eyan to n switch lati nu skit making wo inu filmmaking wo nu acting e fe le da Kamo mo pe Kamo leleyi e le mo pe Kamo ni won ti won si n pe ni acting niyan ki ma wo ki ma ri eda itan ki ma ri wo won o fe ri o kini mo oju re o wu mi ri oju re ba wu mi ri n lo ri page re ni ori Instagram abi nkan n lo wo nbe ti ma tin wo ere iwo ko mo fe ma ri eda itan yen bo wa ni o sese eda itan yen da si Ayotide o gbe eda itan Ayotide gege bi emi gege bi eyan kan at some point mo rira mi ninu eda itan Ayotide nitori gbogbo eni to ba ja wi pe ibi ti ati bi fi be owo fi be sin be wo wa fe kuro ninu kosi o fe di omo olowo o fe do loro o ni nkan ti won pe ni ebun taye nso pe won rebun lara re o wa fe te fi bi ebun ohun ko fi jeun sugbon bi ta bi o si ibi ta wo dagba si awon ogo oke nla le wu nbe ibi ta bi o si ibi ta wo dagba si bawon ogo ba lawon fe la le wu nbe won a ku kile o to mo won a ku ba ja tin ku ton to gboro iwo wa wo pe iwo fe dide nbe looto o wa wo pe gege bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo se ku mecca to lo medina ngba to mo wi pe ibi ti mo wa yi arin ota mo wa o to rin ajo lo gege bi jesus christ se fira re pamo fudidi odun to po ka to tu pada wa ri e ba ran ti be ba gbagbe akoko ri jesus ni bere aye re fun opolopo odun o go silent a gbon kankan pe mo to wa pada wa nitori pe won mo nkan ti won pe ni time won understand the time won si mo bi time se work iwo na gege bi omo ologo o gbudo mo time gege bi Ayotide se understand the time pe ati place time place and action meteta won wa important ninu igbesi aye en to ba jologo to si fe rogo ohun lo so understand the timing ni ogo re so understand ibi ti ogo re ti le bloom to da lo mi nbe gbogbo bi to tin gbianju mo tin wonu motivation elo mi nbe ibi to wa yen ogo yen o le bloom nbe bo se le wu ko se gbianju to o kan mo jeun lasan ni bo ba ti understand pe ibi ti mo wa yi ti n ba joko ni bi ibi ti mo joko si n kan mo ro njeje lasan ni un ti won pe ni ogo gidi taye ri ti won so pe omo ologo re o le ri lo nbe un to da ni pe ko shidi nbe ko ku nbe awon kan le ma fe ko ku o gege bi Ayotide na mo se fe ko kuro ni bi to wa yen gbudo dide nbe iyun ni place akoko to kuro nbe gbudo mo ibi to ti ku ibi to tun lo na place ni
decision to wa papo lati understand the time at a place iyen iyen ni won pe ni action o gbudo understand the time place and action in the decision of your destiny asha kachata kaya ewe mo je wonu emi iyun ni story ayo ti de to understand the time to understand the place to understand the action lati gbera ku onbi to wa to do won ko to n ba duro ninu dile yen won kan ma so fun pe ohun lebun orin ni aye oni gbo orin ohun ti o fi wo ka lesun acting kamo state eleyi to ni agbara ni ninu awon ti mo tun gbadun acting won ninu ere yi ninu won ni kiloko egbon ti je na lanre ade di wura won gbe wa lanre ade di wura o na se dada e ba ti gbo lanre ade di wura e ti mo wi pe oh kojo bi gan fe bi nkan ni ngba mi a very beautiful actor as a matter of fact lanre ade di wura na se dada latif ade di meji se dada ninu ere star lomo gege bi okan ninu awon oga onimoto ti gbe moto fun yan awon afun ni loko di opero

erekere na nbe nibe to na se gbianju ti e ni won pa Samuel Banks oni mo le so pe igba ti e pe gege bi mo se so le kan Samuel Banks is a film is a skit maker bo ti e je ko won fi play serious role in a bit sugbon overacting na tun overacting na tun wo acting Samuel Banks ni woye ti temi mi o ri di to ye ki Samuel Banks fi wa nbe lo titi lo titi o gbianju o sugbon tori that skit making factor ti mo so le kan as a premise yen o wa nbe understanding yen o ti fi be si nbe nitori e mo pe awon skit ti Samuel Banks nse awon exaggerated script ni kenyo korin la lodi kenyo se e mo awon o ti ye yin bawon iru awon skit ti nse nu ta ba gbe wa sinu filmmaking o si awon attribute skit yen si wa ninu deliverance abi bo delivery as an actor ninu ere star lomo kitun ni nkan ti mo ri nipa star lomo ti mo feran ohun ni cinematography is very awesome cinematography re da bi won se ya ere ohun o da awon framing to tell stories color grading editing awon nkan ti mori to nitumo dada nipa ere star lomo ni kede so nipa set awon bi ti won ti ya iru awon set wo ni won lo awon talking about set ninu awon nkan ti won se ninu ere yi ohun ni period yes awon scene kan wa to je pe o ni se pelu past ni aye atijo awon set props ti won lo o tell story asiko igba ti won gbianju ati so yen papa julo awon baba ati ya ayo ti de nigba ti won si nse ise orin enikan ti mo tun ri pe acting re na ka sa mo dupe ni obesere omo rapa lati gbajoba o ijoba kini o gbajoba orin ijoba orin le gba o baba orin yen na ni kera joko si obesere gbianju amo e ti mo kon kan pe baba wa pe baba e sa joko nu oko e mo ba wa so n ta fe ke ba wa so ni won gbon wonu eda itan yen o ye yin baba kan wa me baba kan fun wa lines ni kan fun wa line kan duro kan ya e ma je ngbagbe kiki get to the kiki ago go bi te ba ti ri kiki e ti mo pe vibe ni I'm feeling vibes on vibes hey and you can do like you know be kill my vibe kiki ati vibe 5 and 6 ni awon mejeje o se separate eh le separate awon mejeje inu ni lori ere star lomo eja wo boya ara won kan bi meji ta fun lebun leni mo ni bere ti mo fe bere 0705 5949 0809 7949 plus 2349 06

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa yemi si lemi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House la wa ni premier yi mokola ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi lekan si en ti ba je pe igba kokko le se bere si ni gbo mi ni osu se si gbo mi ri abi se ma gbo mi tele tele sugbon ti e ni ori ofe asi gbo mi lana mu ni okay happy new month osu kewa yi abi osu kewa la wa sha o wa wale ayo awa wa wale aiku to nse bale oro awa wa wale won ni ati otun ati osi oni eleye oni eyele lo fi nkore ati osun wa ati osi wa asini waju ati leyin wa ewo mi amama akore ni irin ajo alode etoku ti osu yi fe pari ati odun yi kuni je pin mi be ni kuni je pin yin mo ki gbogbo eyin lulufe mi most especially eyin omo iya mi elesi islam mo ni barika ojola olorun to fun yin ni ori ofe te ki jimo akoko ninu osu kewa yi opolopo jimo le ma ki lola jebe tolorun la haula wala quwwata illa billahi lazim e ma ma ki jimo every jimo afa olorun se mo gba to mi ti gbe da se mi ni ki yin mo ki gbogbo wa ha then e yoni first Friday of the month mo ti mo pe tin lo e sa gbadura fun mi Holy Ghost on fire, be my spirit, feed my soul, feed my... Holy Ghost on fire, feed my spirit, feed my soul, feed my life. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy... Boom, it's in law. I want you every first at all of the month. No, I don't want to cook, pal, mo. And you're rally. And you can't bara. Go boy, let me see kini ye online. Oti di toro fon kale. Shumwa iro unkoba yo le ma shele. Most especially ni state abi ilu to ba sumo wa ka wa se pe kokan wa kini si wa nbe kokan wa emi ba won ko se pe boye eyan ku o bo emi ba won kedun olorun a fi ofora emi e gbo isele to sele eni to gba obitibiti owo lowo awon eyan lo sogbo to lo fe tare si fun dibi mo se n ba yin soro yi won na ri okunrin yen ibe ni mo ti kokko fe bere abara imo ma wa si oju opo sile a wa jo dasi lati ba won ti isele yen kan lati ba won kedun se ri awon yoruba ni iku so n pa oju gba eni owe nla lo n pa fun yan awon le gba mi o gba mi ti o gbadura fun e won ni gba e e wa gbo mi dada o sese kon ma gba yan iyen ni ti o ba loju kokoro se den to ba ni oju kokoro to ni atenuje to ni iwora to ni ahun agba neat e ri pe ero ba re ni soro wa ta ngbe dani en to ba man tele bo se nlo dada message kwa kon sadede gori whatsapp yin ni won le ni ali 32 fm pin 15,000 nitori ijeta lo se birthday ke te code kan mi o teri invert to ba ti send nkan si mi to si ninu contact mi to se mistake lati send e si mi lori whatsapp mi ma block e ni to ba wa je contact mi lori whatsapp mi to wa ri nkan gidi send si mi pe mommy e ma binu ma mo se 2k data fun yin abi mo ra yata emu 2k fun yin e ma binu si mi pe o kere to ri yen send si mi to wan send si mi pe lamboroki ano ni birthday lamboroki o wa lo fe fun fe feyan 200 ni 20,000 sugbo code yin ni kete ye ti lamboroki ba ri a send owo si yin to ba wa wa ninu contact mi to laya to send iru e si mi ma block ye ni emi o nte o mi o nte even oba birin fans gan ti mo dale ati kila ti se fans ton ba send ti o ye kon send si en to send e ma remove e ni se ruri shiri se tin lo elomi to ba ti le te code yen bayi won ni gbogbo owo nu account emi o mo bi robin na pa to ti mi la sibe ti eni te lo nlo eyin wo aduro owo ti eyan ba wo phone ni anu ati ijeta eyan ba won sunkun won se obirin kan bayi omi na nro si lori adura ni mo n gba pe kon ma gbobirin lo so hospital olohun ni je ko ku lo sa n se iwo olohun iwo Olorun iwo Olorun won royin eyinu e duro na en te ngbo mi nle ibi te si ma da si re o emi gbagbo ipe Nigeria aburo mi o ti o emi ati e se meeting lana oni sister mi oni e ba mi so fa won eyan o number wa gbadu mi emi na de ti romo oni mo se wa so bi pe en te ngbaburo mi se pe bi emi o ri mi ti fa mi ri ti yin ro te kan lanu eh se Nigeria le da aburo temi a da eyin le mo te ko ra yin si ngba ta won kan ba ji la ro kutukutu ton se pe God bless America te yan wa ji te le se pe God bless Nigeria to je pe pele ngbaburo mi se ko le mo be gbo epe o le mo o le ma buro mi ko aburo mi o de sise epe ki le wi ki ma binu okay mo ti gbo mo ti relax o wa no first a bag of rice fun yin ni 25,000 naira
1: hey
0: ara le ba bere si ni ranse si toko emi mo ito no fe tororo oro 25 liter fun won ara le ba bere si ni ranse si toko oni 500 oni 300 oni kini kan 1000 oni kini kan million won ko lo keti e mo le e mo na o farabale won lo gba shop yen ni ko ye yin awon kan ti kokko wa se me pe won akoko test run awon kan akoko ti wa anti jabi won le ti jabi 20 bags of rice awon ton kokko wa ra yen ara won ni won won ti kokko ra inu yan wa du pe iya kunu e lawo mo se o Nigeria yi ba wa de ro da wa loju adun e to ko wa lo nko wa osogbo kan ni iru ori wo la fe da si gbedu awon eyan ton so wopo ton lo gba cooperative abe won eyan to je pe won re ni lo fowo so ya pe se bank e ma ori ma e je kin ba manager mi soro e jo so owo yo gbudo 2 weeks lo se me pore na ni manager mi fe se fun mi an wa gbo jade won ori owo won ori resi won rororo odun tin lo so pe mo fi olorun oba beyin emi oni won le ta bag rice Nigeria 25,000 naira won yin bo wa ta ni 5,000 ta wa ra ngba ta kere nitori ni igba ti olorun da iko lo si oni pada bibeli lo da bi igba ti won lala olorun olorun to ni aye ati orun se bo wa da iko lo orilede Nigeria pada bo ko ki se lowo lowo bi mo se nsoro lo to bayi se ba do sogbo e wo mi e ba won kedun ngba mo nbo mi se nsin mo lati lo ya ba won keni kan won ni kinjo ki won ba won pray fun iko ti awon awon anti e to lowo ti pe anti e to lowo ti pe lati UK pe ko ma worry ohun fun lowo yen pe ohun fun owo temi mo ni won lati n lohun ti fun yin seyin ni won ran awon yen wa seju si mi mo ni mi ma fe paro mo ni han okay ese she sure she abi she kin ba anti mi soro mo ni wo mi now ya gbalagba she ma ma ton eni won la je ti sele won ni ko je o mo ni egbon e lo fun e lowo yen pe ko ma wore o la won to du e na so be sugbo won believe won mo ni emi ti won wa wole nko mo ni kini wa je e pe ko ba mi wa nkokon fun e kokko oya e ba mi se lerin dodo fun kokko mu na ko mu ko ju e si e wale mo n lo bi se ori radio mo ti ma n soro mo n pada bo so ti bo ti ba lo ma wa ma mo ti lo mu kuro ko ma para e won ni toro ni ti to ba ku oni ko afi to ohun a gbe nkan je e wo nsin ara ile e ba mi so fara oko ton ba koda ko je wi pe looto government lo ko sile ke ri bayi e kokko se finding si yin na se be ko ti sele Ibadan lodun kan na lere amoniya lo ti sele bi 3-4 years ago ton leni kan na lo n fe ton sabere ton se kiti eje ka keko lara gi opoto e jo nitori olorun ejo gbogbo yin patapata olorun wa di fun yin awon bi te ti ya owo alaanu lo olorun o olorun a si ona ti owo te ya te fi tete di riri san sugbon eje ka wa na keko ton ba sendi abadi nkan sori answer ti e ma te e kokoro ti wa loju elomi kokoro wa loju elu ko ba ti ri nkan ni eni kan yen won no fe pin owo fun wa won ni ka te nkan kan mo ni so fe gbo mi dada si federal government ba fe fun wa lowo individual ko no ma ran si wa gbogbo kini bvn number wa gbogbo e lo wa lowo won to ba fe fun wa ni nkan pe awon fe fun wa ni christmas bonus yo instruction lasan no ma fa won banks pe awon oruko awon customers yin e wo garaga ko se wo no ma wa ni no ma ran si e iwo ko ni government ma ran si mi ipe kin lo te lori phone mi abi kin lo download oran bonbon eye download oran bonbon eye to code oran bonbon lori phone yin odun simbo e to ku todun fe pari emi soro jade gege bi omo woli ofowo ofo ara ofo emi ko ni se mi ko de ni se inte gbo mi sugbe fowo si bi towo ngbe be yan kan wo mi sososo nsin pe ha o ba birin odun lo fe pari to ba fun mi ni rice apo kan mi le loju congo merin nbe ma fe le to ku tore nigba ti mi ti fun ni invitation card yawo omo ti mi se ko mo ti mi se wedding ma wa gbe rice apo kan sile I don't do it and I can't do it. Mo gudo booking fi tore nbe. Tin ba mu to ba po rara boya tori omo mi to ba tun to n pada law school. Ni mo se ma mu boya bi Congo mefa ko na gbe law school ka wa na ma jeye to ku le. O le fun mi lapo ewa kan. Tori ewa ma n tete baje. Te ba ri mi ti mo rewa loja ti mo fe yin ke ni ra yu Congo kan lo mi nkoja aye mi. E ba mi onje bo baba gari le mi ko le ju Congo meji lo. Benny, yato si oatmeal ti baja ma la pati mo si de e je ka ko ara wa ni ijanu ka ko oju wa gan ni ijanu ko ma si kokoro oju ninu oju wa mo won ni ke lo mo wa oja te fe ra eri e mo le eniyan e mo na e ah o gbadura fun gbogbo eyin te wa losogbo ti e sorry mo oro ta nso yin olorun a wa pelu yin e jọn tori olorun e ma se ra yin lese mo be yin ni e jọ gbogbo ko lo yin olorun a da pada olorun lo le da ikolo e da pada ko ki se niyan and I trust the government of Osogbo mo mo mi o mo won ri o but mo mo pe ah emi mi ni pe is going to find something to do about it she ti gbo e jọ god bless you ti ba pada wole la soju de lohun bi o si eju eyan meji si mesa e je ka soro le e ma ti dide ko nbe omo yin na si ni ore yin ololufe yin oluwa yemi si oba obirin ori afefe e wo mi mo pada bo

0: bari o
1: Veneton cleanser ni
0: ja mi si o eh
1: Veneton cleanser e gbogi ateje se ti bado ti ara wo ya ja re won mele se won yebe yebe inu ton fun ton da gbudugbudu ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Veneton cleanser e gbogi ateje se ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode Nafda ki fun delu emi one Nigeria limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Veneton cleanser amọ tekun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n bo ta ti tu efe
4: 32 FM 94.9
5: So lekan se yan rale e tun kebo pada si ikanni 32 FM 949 egbo mi daada Laughter House la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan Oro ti mo so nigba ti eto bere bi o ti eju eyan meji abi eni mesa eje ka so nkan si beni eje ka so nkan si when the deed is done and it can never be undone abi le ile ibo se nso sherin te yan ba fe ku sele oni be yan se prevent e but to ba ti sele adura na la mama gba ta lo wa loke lohun pelu mi iya o repeat 09062000949 tabi 07055000949 ele ti owo yin baba ninu gbogbo eje ka wa oro meji tabi meta eje ka so le ta lo wa loju de lohun e ba mi pe wole eje ka da si oya o ta lo wa nu ogba na e funra yin pe e ma pe todo mi se lo nre bete o nre bete ni o ise jo mi bo se n wole o kan ja patapata ni o nja patapata ni o se n wole o nwole but o n court n we ni se lo nre ra won ipe yen nre ipe yen lo nre ipe e ma binu e wo mi eyin ara le okay hello eja iye na
6: hello
5: Oh, what does Wally? Hello, ma. Etu wakbe, pom pom pom to nye ni afim. Etu su wakbe, Wally. Teba ti kwe, ekuro ni bi radio yin. Sherry, pom pom pom to ndu nye eti iti wa. Sherry, mekpa amalu headphone. Eti wa straight, lo nu lo. Oni, ushi da bi kwe, ori be, ok. Oda bi kwe konti wa, so kimbi. Hello?
7: Hello, ekwe to.
5: Eka sa. Yaba
7: bilo na fefe.
5: Eche sa, oru kwa ni asite si ba ni soro sa.
7: Ogede gbe no soro lati Alexander.
5: Ah, ogede gbe agbogun gboro aji gangan loju ogun Ijesani re.
7: E se ya mi. Ijesani re o.
5: Ah, mi o wa ni. Ijesani re o. Oye kan oni ni oye.
7: Ijesani re do. E se o ma.
5: Yes sir. E ba mi
7: da. Eri aye gbon si lojojumo ninu iran.
5: Kabiyesi.
7: Iya gbodo wa loju fo. Nkan kan sele leko okunrin yen. Won lo lu ofin na. From road safety.
5: Ben, sir.
7: Oh, what was some fine 5,000?
5: Okay, sir.
7: And, oh, yeah, you're my boy, you know, I'm going to go to the
5: computer.
7: I'm going to go to the computer. I'm going to go to the technology. I'm going to go to the side. The man thought, oh, yeah, Robert, pay Bosheri, I'm going to go to 5,000. What do you buy? They fall in the 2 million, low miss. That can't you?
5: Eh?
7: So I want to come here to buy wallets or reform. I'm going to buy that money.
5: Oh, better.
7: Moment bad and when you meet your funny consideration.
5: Hey, Josa, I want some more. Can you share road safety?
7: Road safety. One can low. One can low. One can low. Road safety something. Popular DJ. Leko ni man ye. 2 million low miss la kanche the following day.
5: All
7: the bank is a beko singer. That one let you
5: see.
7: So we have to be very cautious. These people are very working day in day out. In order to let it pop up and win your lekun. So I want for our labor to walk you for.
5: Eshifa, God bless you.
7: Thanks so I want to walk you for.
5: Eshigun.
7: When get you to any gun? Equator.
5: Eshifa, God bless you, sir.
7: Yes, yes, ma.
5: Yeah.
7: Oda wo ma.
5: Oro let's go and yin ara ile. She esun go. E jọun tori Olorun. Ton ba gbe kini kan abadi, e te kini kan e se kini kan lori fu yin. Oburu. Hello.
8: Hello, mommy. Wa.
5: Happy new month.
8: Yes, sir.
5: Yes, sir.
8: Yes, sir.
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes
8: Eri ko lo osa no wa ni.
5: Ami.
8: Ile Nigeria. Afi ki omo Nigeria se jeje kama sutu koko. Ama yuru ti se kan be yen nu se le iwo do en kan lo do wa nda Olorun lo yo. O bo se kan pe won tan die loku. Opelopo aja tan. Mo ni wa ile ko le bi ti de. Mo bo si won mo pe number kan o godo pe na se ro ni lo to. Ola pe ko pe o. Ngba to wa se pe fun won bayi won ni ah we dey get awon ka call ti en. O pe won ma. Abi ko lo sanu wa. Olorun fu Olorun ro won loju.
5: Ami.
8: Olorun ro won loju. O po be, o po be.
5: Abi
8: e le. Nigeria o si da.
5: Ami, ami aburo ti e ti aburo mi ma da o ti se lori.
8: Ah. O da in raye ki yin lana ni.
5: Oh, e se.
8: Nigeria ma da, Nigeria ma da.
5: E se.
8: O da. Ma.
5: Yes sir. E se. Sherry, eyin ara ile. Oro lesin gbo yin se ri tele tele kan ta ma nri ni pe enikan kan pe wole hello ah o ya guess ta lo nse ba ni ta lo nsoro ta ni woni la america guess ta ni no ba wa boya boda jide exactly egun e jide na lo nsoro bawo ni eni mi mo israeli olorun wa kan ti kokan la e wo pe mi 2 weeks ago. How about Biri Bawoni? I'm fine. I'm cool. Ah, kwari ni Biri ni amuni mo sorry. Kwai number o. International number ni plus whatever to ma wa nbe ni. Amuni I'm fine. Okay. Sa lo fi ipo nsoro. Mo leyan ni mo fi ipo nsoro sa. Ah ah. Ore wo lo fi to le ba soro la America. Ah. Mo lele to le ba mi soro la America. Mo ni jeri le mi ati eja mo da ja kutukusu o ya pa ah de mi kon ni ba ma fa ki ma fa sin mo ni ko le ma waste time e fa won eyan lorun nle e le wa nbe fi phone pe wa ka sare ba yin wa 20,000 send eru kan ka ba yin fi kise gini kan kan lo fi clear to ba send o just to ba send nkan si mi soro mi ti ye isida kira ida gbe wa fun mi abi kira ida yen pe mi kin juwe ba se dodo ni pe kin tun wa lo fi gbogbo kin yen tin se ma wo lo fi gba n to send je ko wa lodo e awa no ma ma gbon de in dey out e don tori olorun an sumo do odun sumo wa ani sofo emi lagbara olorun e je kin fe yan kan laye si ka wa bo si ori eto teni gan loni raba jigan salwa loji de lorun pelu mi oya o hello
8: hello kason
5: e kason.
8: Oh yes, it's a little bit like a day.
5: Lassi.
8: Okay, yo. Muslim.
5: Okay.
8: Muslim area.
5: Okay.
8: Oh, they look like the Muslim ghetto.
5: Oh, look at she. We might be new, man. We might be new.
8: Hey, well. Last boy, I'm a mommy, me.
5: Benny, man.
8: What is your bear for?
5: Uh-huh.
8: One day you come, Benny, you're a boy. I thought you're from a bad guy. When you're Benny, you're a boy. What's your last name?
5: Ah.
8: What's your name? You're a boy. What's your name? What's your name? What's your name? $1,000
5: E je ka wa go na e je ka yara wa ni number 6 e yan rale e ma binu si mi e je kin se to ti ni e se e ri pe laarin ose mo soro mo ni oro ni church de mi fe da si ko n se pe boyo ni nkan kan o ko ni nkan kan sugbon tin ba ni kin da si bo se ye kin so ah awon to gbon mi wi pe when it's come to facts, yeah, me see oni pairo. won le mi ko ma ni be e wo mi lo te wa n church ta n lo se oni mo se n se enu won so mu tun tu so fe yin especially en ta won mo yin si kere e fi beru olorun sinu okun aya won e ma fi esin ko won e ma je kan gbe doctrine ati religion ru eh a lot of the leaders they in the church of god to je pe akatakiti esin won se tin ton se o ti o ya won gan stabi ba mi sorin last week ni third sunday in september mm e mo po so fun pe gbogbo eyan le gbon mi to ba sha ti ju mi lo to ni fe mi ti mo de ri fe jesus ninu aye o ti de gbon mi niyan bi third sunday in september oni won se ordination won ni church won de invite me but mu yin o le lo ohun wa like mu ni kon ma binu mu ni kon jo mo ni kon jo won de agree pelu mi o wa di ni ojo saturday imi asan wa pade a pade nbi kan awan soro ah hey won ni church awon won se mo pe ordination church awon da wahala le mo ni kilo de on ba menu boro mo kon bere si ni rerin ni mo ba bere si ni rerin won ni kilo npa mi lerin mo le mi se igba pe gbogbo bi na tin kadi ye ale oni mo se gba nsin pe yes gbogbo bi ran tin kadi ye ale ipe group ti awon wa se mo orisirisi oruko lo ma npe group sanitation no wa won la won de to 30 so pe boya eyan bi meji no e do ni group awon ki de no de won se mo awon churches ni deaconess lo ma nfo birin se deaconess ni won fi won se ni church won o wa ni group leader awon won o de ni sema boyo iru awansin oni ye ojo oni ye odun ton mude before you can be ordained o gbudo lo si school bayi o de gbudo ti pe ye odun bayi soro mi si yin kon to se ile ti won se logos won ni leader won wa ki awon won la wa so fun pe kilede ti o ka won oni ni mo ni se be pe leader no de ni abi leader ko. A lot of things are happening in the church of God. Mo fe ki gbogbo eyin mama te ba je onigbagbo gidi. Eyin e moju tomo yin ke de sare ijobo orun. Yes. Ijobo orun yin igba layin ni ogbudo sonu. Mama yin ti se mistake yin no. O de ti ba mi soro bo de ti get in touch pelu omo won. Mama ni dikness awon de. Onigbagbo gidi ni mi re mi se ijase ijesa ni yin ni mo ah won na mo ile sala won mu ni wedo mo pe nti mo mo jede onigbagbo la won awon ma nka omo yin lo si church awon ma on sha rojo yen won lo mo disappoint awon o mo mi loju awon ni 5 years ago bo se lo serve niyan o wa de do ma wa nbo lo ba gboju wale mo le danu mo ni ko nse nu ile yi adoju si ni omo wa besin ye wa won so nkan kan won pe wa ba kini kan yeyere ati baba re je me mo ngbo mu sai me mo sai atun re ni ngba ton wa soro ton mo ni kile se pe se fomo yen o ba birin mi ko pada afira okunrin ko fun oloyun ni odo re ni ko ya gbe ngbe won lo ma won o bebe won lo de lo mo ni kile se ele ma ah. Hey, oh me in the church of God. Come on, your respects. Mini Sherry. Money, this is exact thing that we are saying. Mini Sherry. Emi oni parotson ye yin mama ten gbo mi. Sera won mo yin obirin. To ye ke fi iberu Olorun si lorun. To je religion le gbele won lori ati doctrine do yin. Si e ba ri nti won tu oni igboro aye. Eru agba yin. Emi la omo yen lo daada ti ma fe gbo letters aya eyin babes ni ya kilo nsele letters jo na tun johnson ikan si ko mi ni jo ton jo lana mo lo da mo ni bo sori inse ibi to bo se se eleyi o le tun se bayi mo ni ijo ti david ku jo ko se to wa nbe but bibeli so fun e pe nibi si o ka david lara de to fi yin olorun bibeli lo bo aso ogun wo e sile se yan le bo so le nsin church ko lohun fe yin olorun kon ma sa fun pe wt de si wi la wi kekere but o ba david se be de bi pe iyawo e wi pe ah ah kilo mokunrin won lo wa bere si ni fi kun ejo pe o se baba mi mo dupe lowo re o se o baba o se asoba jaye olorun awon mogun jehovah nisi jehovah rama inu wa bi david o wa so fun pe mo njo ni waju en to laye atorun olorun mi iwo n bi mi pe mi ni siju se tori pe olorun fe mi olorun yan mi fe ju baba e lo oni kan lobirin si oni kan soso dondo oni bi mo ninu bibili o orisirisi ti wole a wa pada bi olorun se fe a fa awon omo won yi mora mama e la wole mo le danu odun kini omo ya pe ko won omo yin si ebere awon odun keji ele omo tori gbogbo yin wa lati bi to ti lo serve ejo yin te n gbo mi se lile lokan loro omo obe gi omo lowo omo o ti se obe ti se n to fe se now se omo lo ye ke fi ke omo lo ye ke lo lo won awon le omo yen lo ngba ta won le lo awon eni awon wa fun aburu e to sele to se wa ni secondary school onjo man soro gan awon ni ki yen ma ba won monitor e iyen lo wa n pe wa ni to ba so bi ti mo wa fun mommy nkan toju e ma ri so si mama e ba si beri pe se ogura lohun oguro won ori phone lo nsin ri won but meanwhile omo yen gburu won o ti wa sun mama nsin toro mo yen lohun ni wale o lohun de ni ya si baba o ni tori ni ojo ton leun jade o ni mommy tori pe se pe radio presenter ni mo se gbe call ni e be lowo gbugbu awon ton ran si mi mi pick call e ni kankan tori emi aburu e emi ati aburu ati mama mo ni ko ba mi add and see lori WhatsApp temi o lo ba mi add a one mo kon text e mo kon fun ni WhatsApp text message ni mo ba introduce ara mi ah wa ni okay ipe can I call you ma mo ni ko pe mi ko ma pe mi sori WhatsApp tori network ko pe mi loni o ni okay ki n phone in just 5 minutes ko lo load settle o ni mommy so ipe introduce ara yin si mi as a radio presenter ni mo se fe ona yin se bon sile mi jade omojo en sin de ti podun marun mo mi se fe gbo mo tun si bi mo meji si beji wa ni won mo so fun family oko mi nitori ngba te mi ka bibeli kan si bibeli so ni pe ti iya ati baba wa ba ko wa sile ipo olorun a gba wa mi se pe nkan ti mo se da o soro mi ti yeyin bo gbogbo gba ta wa lodo yin a kon ba yin lo church ni a ni time fura wa a lo soji a lo sosun a lo soru a lo sosun gbogbo e e sha nda gbogbo e nda gbogbo e le wa ni bawon re wa nse birthday e kin je ka lo we are not free mommy it wasn't my fault baba yen so fun mi ni ye o mommy ko nse fault mi graduate at the age of 25 so mo 25 kere ko loyun ni but what if nse no fu wa ni akamo ekun ta ba se pe a n lo sibi kan e ni ko saye pe omo olorun ni ire omo olorun ni ire imudi mode rin yin asi mi mami ma ati the lord serve awon aye ti mi je nle ti mi de ba pade nibi ti mi si lord serve mo je o de yi mi lowo en mo to de yi mi lowo en so ni o deny mo de dele e de ni pe e fe ri mi asi ko mi lomo mami mo nwe mo bi emi aso ko mi ani problem odo mo ro ni pe wa da o mo re dedicate life mi oro olorun ye mi sugbon won le mi kuro ninu ile mommy e ma dasi amu ni ma dasi mo ni mo ti ba mommy soro mo ni ko jo nitori olorun pe ko jo mo ni ko jo mo ni ko jo mo ni ko jo mo ni ko jo mo ni ko jo mo ninu mi dun pe laarin odun marun yen omo ti pe mesa mo ni ti o se ma gbebe to ti mama e ba be to se ma gba sori bi to wa yen so e podun marun si ilu nbe mo ni be ni ma mo ni mo fe fun any prayer point kan nkan ta sele laarin iwa atoko e ton ma fi ran e lo sile pe wa kini fari e sa fe ni se bo sawa ku se bo se bo ma se mistake pelu e lo sawa iyen ni ko ma sele si e o won si nfe loju si won nfe ni mu si nkan to ma fi decide pe kilode pa wa jo fomo wa lorun le oni de be o igba yen wa fe pada sile ile oni se pada bo ni sin mommy esime pe nkan ta won se o da inu mi dedu bi mo se n gboro lenu e yi ti mama ba ti be tawon eyan da si bebe ka won family yen wa ko wa toro e kon fe ni shuloka o sha abo tun fe ri mari o fe fe lomi olotima je kon fe ni shuloka ni mo se ni ki wa beyin mama yi se ri n to wa n gboro nsin n to lo lowo lowo eyin le ma mo e le ma mo se ri facebook le sin wo mo yin o lo facebook mo kini won la won tun kini won eh oh ali ti jade adaruko e fun mi eh snapchat eh le ri won lori se te ba ri won lori facebook imura su te ngo won le le ma ba nbe won de ni fore kankan si la won nikan won gbe bibeli maya but all other network all other whatever ton se eyin go le website yen be ni mo so fun yin mama kila ni se lori facebook e join snapchat ba kila ni sele mama yi be ni mo so fun yin opon ti sun mo ti fe yin won ti fe yin mama le lori facebook sheri e fa won mo won yi mora igboro ti daru awon mo won me pe ba won ku se nka ba won ba ku ka ton kuku sise ma ba de re nikan si o gba won le aro sun atale te ba wa fe kori be ah omo pastor omo yeye re pastor ni Egini is good ma. Mi ni ke ma ka won mo yin ni. I'm not talking pe bon bo se jo won pastor yin o da o. Sugbon e je ka tun bo. Seri iberu Olorun yen lo ma je ki e enjoy won better. Not doctrine, not religion. O gbono po mi tin ba saju e de Sunday school laaro iwari n toju e ma ri. Se bi tori po wa le lo se ma yin lo Sunday school. No mo be lowo yin ni. School to wa so mo yin so fun yin po n lo church. No, please answer my question. So so fun pa won lo church. Bible study to ba miss. So me pe last week Tuesday bo sese niyan. Iwo mo tin ba gbe mu ma spa le ri mo elaya. Mo mi ma wa, mo si gbo. Tori po wa le ni ma. E fi beru Olorun ko won. E je ko mo wi pe e wa nbe. E wa nbe kon beru eri to le pa to tun le so daaye asi wa lenu ebe ta sin be mama yi o I mean ta sin be omo omo de ti promise ah oni mommy e ma binu ma se bi number yi ni number yen mo ni to ba fe ba mi soro ko ma ba mi soro lori WhatsApp pe to ba pe mi mo le ma tete gbe o se se lo ni yen o mommy ma worry e je ko son mi ton tori e le wa jade November ni best day ma po modun marun se tin ba invite n se ma wa ah mo ni ti o ba ti bo si first Saturday of the month awon ni ko bo si first Saturday ah I will come ko bo si ti o ba ti bo si Saturday akoko nikan ti o ba ti bo si I will come mo ni ko le bo si mommy first Saturday abi mo ko le bo si ohun a wa but before that Oun ati mommy ati awon ati settle partially. Bo se so lo niyan o. Awon ati settle partially. Mo ni ko ma je partially ko je 100% settlement. Oni mo se ni ki wa beyin mama. Ejo. Ta won mo iba sa se ma se. E fa won mo ra o. E wo baba omo ni na.

0: kuno nba to mo yen ti gbogbo to ti na gbogbo owo ton ti iya ti gonwo mu ti mo e ti gun bi mu erin oni emi o dide emi o si to baba mi lo emi o wa wi fun pe baba mo ti dese si o ngba ti e fi mi so momo sugbon fi mi se okan ninu awon alagba se e ni okan ti baba yen ti size e pe ye kunu we lo nbo yi e wo bi run se kunbo lenu o pe awon eru o ya ya e tete o gerun fun o change aso e o ya lo gbe toki kon ke pa ke e ba mi fi sasun fun ah omo mi o tun pada wale inu baba yen dun inu baba yen dun melo awon omo be le ti le lo ti won lo opportunity ati pada wale mo melo awon omo be lo ti me pe eh mommy hey o ma gbo ori mi danu ni ti won se be ti won pada wale mo to wa di so nu e ku fun yin amu mo ra egun ta won omo yin ba ti sase mase mommy pastor iyawo oli won si ba yin loju je e fa won mora sero mi ti ye yin because se ba sa won nu ti awon omo yen lo se ri won mu pada wa sesa jesu e wo mi olorun a be lowo yin tori mo nso omo yin ini olorun ni won be ni mo so fun yin masa ini olorun ni won ah olorun a be lowo yin pe ke si bibeli jesu wi pe ewo ninu yin lo ma ni 100 di agutan ti eyokun a wa sonu ti oni fi 99 sile ko wa eyokan to sonu lo ewo nu yin lide eleyan mefa to n gbadura keni kan ma wa saarin awon omo ke lede eyan marun you are not a good leader yes leader ko ni e akataki ti esi lo nse you are not a good leader gbogbo enu ni mo fun so inu mi de ma nu eyin te gbe siru o le adanda o ko si kokoro heaven nu apo yin ijoba orun o de gbe nkule yin koja individual lo ma sise e a lot of you ero be sise ijoba orun olohun wa so jesus tori tin oku me dogun ma mo jidi de le kan soso ninu nsoji ya baba ati ya kunu we jesus ani you are right oni sese ko se pe ko sise o sugbon ise ese lo se emi o mo ri depart oyin oni force yin masa e je ki da ke nbi e ma ti mi wonu emi eyan meje abi eyan mesa ko ba mi dasi today is Friday kuni kaloku ma lo le keni lovely weekend gbogbo n ta baba yin so eni ati ola ati sunday gbogbo e lo ma gbo oya 09062000949 ibi si emi ati omo mama fenu ko si ni wipe obo ma po mo odun marun ni november omo ton tori e le undanu se si o n ba pe mi se ma wa mo de ti promise e pe ma wa hello
1: grandma
0: mo wa pelu yin ma
1: se le no te te gbe yi abi be pe mi ga te be ba wi
0: ah mi de mo yin ri ma o
1: idi ni mo pe se daddy ti wa ti mommy in fact won fi owo yen mu wa de bi wu pe ah dadanla church wedding lo se o kini kan wedding lo se o lati bi 9 years ago ni sin ta ti wa si church wedding na ko olorun je olorun sa fun wa lomo ni
0: olorun a fun yin
1: se wo o so right mo wa de bi wu pe sister mi to wa se mistake ngba yen to lo loyun to lo wa ni school gba yen tori titi e won je ko lo school yen mo eyi omo to po fe kose won na won ni ran ni se kankan koko so omo yen na gan na ni si gan ko wa jo ko bia in se ru and to ba sa ti e ti to ba ri aso fifo yo koso won tanu de gbu pe won ti e fe ri rara mo
0: se pastor ni daddy yin ni
1: be ni
0: e wo ma so awon ta la jo ma se lo ba mi wa lowo yin
1: rara ma
0: ti ba fi number mi si de ke ba mi so lori whatsapp abi ke se text message si mi omo ti sister yin bi ngba yen ko o ti to mo odun melo
1: omo yen ti pe 12 years bayin
0: daddy yin de ta sister yin yen nu tomo
1: ti na won be ri e to ba to nkan ba pe gan pe nkan ba gan loju orin ni oko e won ni se bi won ni oduro kawe won ni oduro gbeko so awa ta wa na duro gbeko yen gan na ebi gan fun ami gan to wa le mara mi gbe pe kin ti wa se kemi go se ti wa ya sagan gba yen gan o se se ki mo so ko mo wo mo mo
0: e ma wori ba e je ki fi number mi sita ke ko number mi sile no whatsapp number mi ni yen e kan le lo so pe eyin le ba

0: I want more since emi o mo boya nkan ti esu boya intention to boya method to fe lore o te ba ba mo wi la ba wi ju sa wa ko du le fun yin be ni mo so fun yin
1: ah e se ma mo gbo ti ma o ah e se e ba la o to ba
0: e je ko be o ma ku ba jo mo lo mo ti gbo
1: kan be bo to ye lo e ko be bi e to ba lo kuro le fun ma ni ko kuro
0: daddy you are saying the right thing bo se ye ko ri niyan sa ṣùgbọ́n èmi ò mọ èṣù tún ti rí ọ̀nà mi gbà èṣù tún ti rí ọ̀nà ọlọ́run èṣù òní fẹ́ padà wà láàrin ẹṣẹ́ sà àkókò mi ti súré tètè ẹ̀yà ara lé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn o ọmọ yẹn ló yẹ kó lọ yun ẹlẹ̀bẹ̀ sí màmá ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ yarí kó lọ bẹ màmá o ẹ̀yẹ wo ohun tí arábìnrin eléyìí sọ fún mi ọmọ tí wọ́n ta lù látọdún méjìlá se egbe meje yi se gbe ara won se fe gbo eyin te n gbo mi nu ile boya tori pe education awon omo iya boya tori pe ara won omo yin lo si private secondary and primary school won ti la oju ni ala so di e ni somonu eyin te n gbo mi mi o ni somonu e wo mi mi ni so ju yen lo 081 66 75 6685 se bibi ni mo ti wa so fun yin jo kan ipe baba to ro mo lo si university baba yen ba lo si le itura oni kan bo won omo kekere to ba da baba ti wa ninu yara to gba ngba to ma gbe omo fun omo bibi inu e won gbe fun omo ti ya o je ti o si nkan kan to nse aye ti di to lohun fe di emi be yin obi to ba je pe be loro awon omo won yi gba t'olorun aba wa fi se rin ajo won daada e je ka subu mo ama mi ba che mi ma le ku ole e ma try e o awon kan ti wan tan sey won adverse life awon omo yen ni e je ki nku la mole en ti o ba ye nigba ti won lo gbe omo fun baba bi to wa o ji akobi e ti university e o si ni ilu Ibadan as every weekend lomo e ma ku on school ta wa se nton se ni lu Ibadan omo ti won fi si school lona to jin nto wa n ta le mi so fun yin eyin obi loruko Jesu mi ni foju sunkun omo loruko Jesu e ni foju sunkun omo e je pe number mi si ta le kan si oju opo mi o je n gbadun ba fe yin meji laye si 081 66 75 6685 eje fun yokan abi meji laye si won sha ndabo mi ni won ndabo mi ni mi fe pa omo agogo yin lenu bo se ye ko ri niyan nigba awo ti eje sha won obi wa ati sunkun oju wa ti yo bo agba won sa ni and so what nibo lo nlo to fe jade nsin mommy mo lo cinema cinema bawo mommy e wo ejo eju bi sile mi ni pe de e wa fa laso ya ni ko ma lo mo bere lowo yin ni hello
2: hello ma e ka so ma
0: sister mo wa pelu yen ka so ma
2: yes ma
0: yes ma
2: e be je ni pe water lati san yoyin
0: mo gbo yin
2: ma
0: e se
2: yes ha se yin kan ti daji e kan yen so awon le so be okunrin ni
0: be ni
2: mi o godo le omo ni le kule ah nkan to ma teyin eyo o na le so a so yi pe omo o leto lele ko leto lati le lati di lati ginu sobi ko sa won ti sin
0: e se ko se so ko
2: mo ba n jade lo
0: mo gbo yin ma
2: ko mo mi ba n jade lo to ba ni pe ibo lo lo ani mo lo fodo oko mi
0: omo yin omo odun
2: melo
0: omo odun melo ma
2: omo 25 years
0: se e si so si mari ni ma
2: o ti mari bayi
0: o ti ma gba yen ti o ti mari te ti se ti mo ko e ngba yen abe ti mo ngba to nda gbere
2: fun mi mi ti mo ko mi mo ko
0: se ba ni lo lo a lo lo a ke se ngbo
2: ani mo ani mo ngbo fodo ko mi
0: can you imagine
2: ma wa ma wo ba ma ya o ja bo ba du em amani koko mi e ma so koko o e da ko e je ka gun le aye e te last one mi to ba n won la se mo jade lo o se re ma dagbere ngba mi ti o kan jade lo
0: kabiyesi
2: eh e for what you ko lo ma je ti won bo ha
0: ami
2: e se ma o
0: sister
2: mi e se ko lo ja nu
0: emi sheri pada lo sile buluwa si nbe se mi nbe laye ipade mi pelu sudi ni ojo monday ago meji abo si mesa abo te ba iru etu bayi ebe mi so lori whatsapp 081 66 75 6685 odun lo sopin emi mi ati emi yin koni bodu lo sugbon dede be a o daaro
3: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi akodunu be alusekere onagere kori ba mijiko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
4: 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
5: Not on this frequency. Frequency.
6: I am a Pia.
5: 32 FM 94.9. After mandatory warning. Side effects of listening include smiling for no reason. 32 FM 94.9. No dull moment.
7: Believe me, I don't
5: mind. No sad vibe. Just 32 FM 94.9. Better top. Oh, happiness. It's got louder.
8: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
9: Ibadan, am I worried? Laughter day here.
10: All eyes on me.
9: For Laughter House Premier Hill Mokola. The 2 FM 94.9, they bring una correct vibes. Good music, sweet gist, and plenty laughter. Anywhere you dig, turn them up. 32 FM 94.9. Say yeah.
11: After the tactics comes the play.
12: It's Connor, what's he gonna do?
11: After the play comes the goal.
12: Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
11: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani 32 fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

0: 2018 ti won fe ma ba won FIFA walali lori pe joba orilede Dubai joba Qatar ati Dubai na ko owo ijo tan de fi invest pe ki de se owo tawon ko wole lo na ito owo to se crazy ni nti won fe tu lo fi appeal si ni yen pelu nkan ti awon oloselu ati nkan ti Great Britain ati le gesi fun awon atawon tojo je tojo wa ati orilede Dubai ati Qatar fe ma ba won fa yi e wo ni wo bi wi pe idajo kankan ma jade to ma je idajo to ma je ijado idajo okodoro to ba je pe ko wa ni jade to ma je idajo okodoro kini awon iko bi Newcastle United ma se to je pa awon na je iko to lowo lati Saudi Arabia sawon na ni ko wole lona ti ma se si ko wole
1: sari ohun to wa nbe ni pe gbogbo ejo ti ile ejo ba ti dapata idajo okodoro iwo lo mo gun to ba ko si o ti o ba ti gba lo tun da gbogbo eni dajo okodoro gege bi ora awon loselu o le sun ni awon kan je awon to sun lodo ti won ni o da seri oro man city mo ro pe o da bi igba to yi iwo ti o ba je ni ti o ba fuye lose mo nkan to wu to ba ti leke leke lori malu se pele pele to ba lo leko mo to ba leko foju malu fitina ti de o ni kan jari to sele yi bu wala mo yi gbe ile gesi emi o ro pe won ri nkan kan be je yato soro iri idaraya to fe po ti ran gbogule gege bi crystal de se so ti wa se mo pe awon to je awon iyan won lohun e ti ko yin si won pe e o ba won se mo ara awon ti won je na ri ka wa gba pe irun kan ba isele nisin ona bo na be dagba tan ba ti ki boju nje je mo yi pe pelu nkan to sele ti oro Chelsea na di pe mo Abramovich won fun lorun pa oni supply ban fun Ukraine oni se ba fun Russia gangan be yen to fi gba team yen le won ma mo le mo nitori wi pe won mo igbe towo re ba ti gbile ju o se je ko nira ati ibasepo to wa laarin pe nitori bojo mo Russia won o be je ki Russia yen ko rona awon pupo tayo bo se ye seri ti ejo ba di ejo case kinja inisin to ba ti ri awon oloselu ka be nikan titi ngba 40 15 lori ejo kan o jebi ma so gankan mo o jebi to ba jebi ki lo de e me lo be rojo lori ejo melo so awon ye gangan gba sugbon o nira die lati le so fun oda nigba kan nile are nikan tan so ijoba kan wa to je pa so bi goda o titi oda o si gbe oju ona to yo ku loju ona oko onirin o gbe lo ni je kini ti wa pelu awon yen te fi ni ka mo ba won se kile so do fun won si so ya ti mo ngba to di pe boya oro bolu sele awon ile ilo ni awon ara ile alagbawa ina ni ta ba e to ba de mo nkan to nlo yo mo wi pe larubawa lati ko ta wa yi emi o ro pe dije kan be ta le yo won po to je re daraya owo won po nu re daraya bayi opo ona kona ni ti fi ro wewo ye yen ti wo be lodo odun baba lo be won le orun ere olo ojojumo na kowo lo won le blocki owo wa lowo won won le po awon kan tun ni god
0: won cho
1: won ball gidi gidi won green gan bayi ko so mo to be da so gbogbo awon ta ro wi pe Man City won gba league ile gbogbo odajo to ba sele lo da se awon kan kan wa je pe to ba wa involve lori awon oro kan to lagbara to ba le dada awon to wa in charge case ma bele gbe lo gbe lo ku lo lo pe ten amo ko lo wa ku gouvernera do sele ni pe o san account yi san 3 naira be to ba dollar to wi to wi wa wa bi olere wo to wa be just pe so the sure won lo mu to lo nko lo ma ti tosho e tosho e o ni bi to ba de ti mu kan yo fi sele si e o ni kan tan ri pelu oro ma si to ba yan si okay se so won ma si lo gogun jalu ni ko sa se ko jaluru ko yin bomb ko se nkan kan eh ko gbe mi eyan ona bi to le ju ni yen ko de dogun le oro pe boya nawo mi ga ba nawo bi ga won pada ko fa ibubun ta se ru ta mu gangan kan won be ball wo se gba yen ka beri mo gan na o ko si gangan lo ko wa de naza ni o ko mi ro pe gangan wa lori e
0: o da je fi oro iko Manchester City sile okay ka sumo oju oja na sugbon ko to di pa sumo oju oja a ti mo nkan to fa ti orilede Nigeria ta se se dada ninu ball la fi se gba wa latodun 2013 towo wa o se te nkan kan ikanu awon ti ball alafesegba ye dada lorilede Nigeria won ba oniroyin kan so won de so nkan to fa ti ball wa fi doju ati ta fi ni ta fi run abayo si eja doju oja kade nigba ta ba pada de ka wa tesi waju lori e ko kale

0: alo rayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun tin se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa at gese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da keja do le nigeria a si nwa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
2: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agent abaniwale dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan e ka bo si le se southsandproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emirin je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowo po ki eni ifokan bale e pe wa loni sori 0916461500 tabi 0911555005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin a wa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa soft sand property orule fun teruto

gbogbo awon to ni ki naija ma da o ba wa da wole wo awon to ni pe komo 66 years old grandpa don ni pe ki awon yan ko ma le travel lo si state bi lai ti pe oru mama ba won ba wa da wole won o ye ye agbo pe won ni ko ri be ni kana won ni ko ri be ni uk won ni ko ri be la

alalu barika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be

0: Ka-ka-ka-ka-ka-ka. Is this a good news or bad news? It's a good news. I got on sorry, sorry to you to what I've been here. But no rainy can near there, you push on 32 FM 94.9 near Ryoki Tente Mokola. You only lose by neighbor now, laugh it. You can see who you don't know, you eat a jury. Tanta can you be tethered where to pass the lunar or long fee as a coolie. Latterly, Jacali, your paddy, you only to you to a lane, tap when you want a machine to what you are go be made. Baba ti lu bayi ti ti di ago mejo ni ojo jimale fi mo pade awa omo yin mejeji lori agbagbe tede mo gbadu e ko mo da ba ti se lati boya bi ojo Monday ni o Tuesday ni o Wednesday ni o Thursday ni to ba ti Friday ba ni ani osi opin ose o ti bere nu ka fi oku le for Olorun Olorun ni o mu wa in ta fe tabi n dokan wa to tuko Olorun na ni o ba yanju gbe ka gbadu ara wa eyan na ni ka de fi gbadun sayo akin le kan si jare ridon na de kuni clever loko mi nje mo si gba be mi atomo yin na da jo mo wa lojo mejo mejo eyo ka mo ara ile abebo
1: enkule sori iwo ba wa ni le o ba gba gbe lebu pe omo ni rura ajesi o anu re se mi o je titi reject re
0: kilode
1: omode ule la ki o gbogbo omode ule so ni jagbalagba ule abo ni fafe tan
0: se bo ogoro akaimo ye million awon eyan tin gbo wa se gbo won ni
1: o ma gegere boya kan pe melo lo le so itan awo lowo loke ado
0: awo lowo
1: melo lo le so ule ewe awo lowo lo kimi fun ni system kan ara system wa ni waju mi eku le lule o omo mi lo lule ise o ba de wu mi on ni ma fi da o ba wu mi mo le yi ojo Monday o mi bo o pe ke anybody ke mo wa bi ise ka bere ise ni Tuesday e so ni amu mi si mo ki gbogbo eyan ara mokola tori loni be oni mi pe ijo tori Olorun ki lo fe sogun
0: ati ni e pe fa vale o se suru o
1: leyin re ka gbe wole be ki a se o ti promise alajo ke se akisoba thank you won kere oko dele e so iko akisoba thank you ah won ka gbadura fun rare ewo ni akisoba thank you won kere oko dele
0: mi mori na ni
1: e mi more wo
0: ehe
1: kan la fe mi more alado jesu abi lodo ala
0: pele pele pele nkan gan loni ki loje
1: madam re ni gbogbo re la mi ba so ike baniyan wo se ninu iyan mi se ninu kalamu iro na ni gbogbo re abi ki aparo kan mu 500,000
0: won ni ose kan wa gbo mi gbona le fi we
1: iro le pagare emi ga so se ko ose kan wa yere pe na fi ase won ni ba we wa bi se na ma bun lowo yere pe ni
0: ati kankan onirin
1: ati kankan onirin na fi awe
0: ojo
1: meje ni wa lo
0: yo
1: mi so ni
0: gbogbo lo
1: akamode ule o akagba ule ade ki ran nibi mo joye si sent by Ola ori radio ni mo wa o ori radio ni mo wa mo mi seto lowo omo mi alalubarika oyibo ni perfume re ni lagbara Olorun eledumo re ayaju o isoli bi lori eto loni iwo sa ma lo soju opo Facebook o le je pe bi ma doju aye mi ko re ni ma lo soju opo Facebook eyan alalubarika ati ma so kale sori kini opo UK TikTok mi on ba ti so kale be ojo owo bere re ni mo de ni o po eseyan egege eseyan egege o je pe okan mi try ni Olorun fi yan ni aladubarika Olorun fi ke mi loju opo TikTok mi mo se wa mo bayi mo need kan fun oniyan kankan ni 50,000 oniyan mewa oni le ba mi fun on wa nibe ṣugbọn mẹgbọdọ atoju ara mi pe mo ti niyan niyan tori ule aye gbẹgẹ iru iyan ali gan le la ma sa turari si niyan
0: ele ma sa firaku si
1: a le ma sa firaku tori iyan ali bo se mi wo be iPhone 18 re ti mi bo lona
0: o ti n bo o
1: e de se ju se 32 fm lo e lona mi fun 350,000 ni salary ali ṣugbọn so pe o fe ka laji mo tori pa laji ni ma se normal fun
0: o wa pe ni 50,000
1: o wa le pe ni 50,000 lule ati omo
0: awon ele a keke na
1: ele a ki o ti poruko adugbo e ati lo nwo mo
0: e bo be sapete abi
1: apete be na ti ko mo lo
0: jama
1: 32 fm ni mi gba o ma lo soju opo Facebook be ni gbogbo agbaye lo mi wa lori eto loni won ni ajebun je ki mi wo ba eyan lori re mi ti wa lojo opo TikTok ni mo ni eyan lori re eseyan lori buruku eseyan ni ti mi struggle oro aye re o je pa ti mo
0: bi awon na le yan gidi eyin la ijo mo lu abi si won
1: bo ba ti ri yan be ma so pe loruko ni pa yi o ki mi phone yan me wa ni 50,000 mo de aye ke pe live and direct sugbon ti do eyan kilo mo mi aje na ti mi wole de Tori omo mi lo lori awako ni pinle Oyo
0: igeyin
1: Alaji Tommy
0: igeyin
1: bani
0: Alaji Tommy aduro asi omo lewa ele mo won ri abi ke
1: Alaji Tommy o se ki mi pe number re lori eto lele
0: e ma yan ni eleni lara bi won kale
1: iwo ba de wa ri sasiko ti ti o fi aku ni Ibadan oko fe ni wa ma wo anywhere o ba mi lo bi oni mi gbe priority ni tori aye fe fun mi ni oko tutun be pe priority la ma gbe ninu garage lo sulesa ni wo road a se pade ni jeta
0: igbe oko kan o yo ma gbero loko
1: o ma ayasi mo ikan fun mi o yo ma bomba na fe fun mi mi like e o ma bomba
0: ehe
1: mi ba ni tension oko pa mi ton se oko ni mo fe iyan ayase ru o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ma lo soju opo Facebook be ko ba gbon mu mi so ori radio ni mo wa o number 1 ni Ibadan e se radio egege o
0: mama
1: e se radio ka ko gbon kankan o
0: mama
1: radio ti ru bi mo ba gbin ru yan ya mi si ketan si e se radio kekere o
0: agbalagba
1: iya flavor bi ki lo ruko omo re dudu ni
0: e wo ti
1: gidi o ya mi si dudu ni
0: o ti be oruko re
1: o tun gbagbo oruko yanile o gbagbo oruko yanile pa gboro agboro ori re ya mi si wa lule
0: e si ba
1: iya e si ba la tu
0: eni eleni
1: ibi ya mi si ba ti mi seto mo pe be e se bi egege emi ni mo gbe si ba omo Ekiti ni ya mi si ojolo pawo Badan
0: allegedly
1: model school mo fe so itan ya mi si oni pa mo le ke pe lo di phone ke wa button

0: kawakwada to gbadura ina lo ndisi ti gboyin lati kan ni adarin ko isona 32 fm 94.9 ni ori oke ti ntimo kola eyan ni lu badan ibe na la fi kale se ko di pe amo tese owaju won pe yin ni kan le ba si mi aki gbogbo eyan to je pe olodun lo fun ise ranse wa yi to je pe ena won si wa ti ade ndu awon eyan nu latara bo ti ewule je pe ko so lede kan ja ti sawo le ise le yin na se nbe bela tori aragba subatek e se gan we ko adu ti gbogbo gba o ati je ati mo yin ko ni nira o eni di eni ana o lagbara olohun oni toro wo fun yin je bakan na alagba tunde duwu akiyin o bo te wele je pe awon ile boya oju ojo ti yi pada ni bo mo mo pe mo le mo du ti wa ni ogorogba won a mo gbo wa labenu won de ba so lita e se gidi gan ni o adupe lowo yin o te wo ti ah baba fawo to pe eh ba se ma fenu jawaya ka ka ki
1: se tunde duwu omo kekere ni omo de ra se wa tu kirun si alara ni abi yin ko la lo se kan lara mi gan ni
2: e o no di je ni na ni
1: je tori oju re ro iwo gan fe lo ti ala ilo na eru re gan mi ba mi
2: kile
1: fẹyin o sese lori eto loni mo niyan fans alalubarika ko je pe onkan le wole ayin lori eto baba o bo se support mi re ni iru oniyan bi yan soba teki tunde dowu from january to december niyan
2: iye ni pelu wa
1: sugbon lori facebook mi ati lori tiktok mi mo niyan ni alalubarika o je pe lori eto on le wo mi susun pe baba o oya ba mi fun yan niyan bi mewa ni
2: ojo be ta se aye da si won sawon eyan te lati ele pelu ni
1: oya je n ba ti ri yan niyan mi mo da yan ti mi mo
2: eh eh
1: yan ti mi de ni on da
2: mi awon ti mo wo yi na awon bi oluwa segun
1: eh so wo lowo oluwa segun
2: onorebu adimo to kan owo
1: onorebu to bu onorebu elenu ni onorebu iye
2: eyan gidi ye ni mewa si o
1: ya la pe anu

0: ri ori ni ti e mo bi wa oni kan loju opo Facebook mi lori radio program mi a ba mi fun yan niyan ni giveaway TikTok ni me ti ri an sugbon yan Josh o dabi gban bayi un fara lo
1: boya en bu mo na visa lo o le je ko en bu wa na visa lo
0: se yara Facebook be se a je ki wa concentration pelu mo mi se lori eto lale be
1: eyin na mo ki won
0: kini aki yara Facebook lu mo ka lo sojo opo emi gan ka lo sojo opo Facebook 32 FM mo ko fe kan lo be kan lo wo ni
1: e ba bo lojo opo Facebook wa 32 FM 949 fe yen 32 FM 949 fe yen ibe ni e mo wa
0: online
1: pada pada wa so mi gbe e enikan lo wa si yin ni afun yin legbelegbe 1000 kan
0: e ma ja lo
1: adi ya ye yen 40 adi ya ye 90 ke se gba yen o se nkan kan to wa nbe niyan o ari gbogbo yin te wa nbe logogun je ari alagba alaba yusuf bagana taiwo ayodeji manuel abolade samuel arogundade lanri omo ni bagana prophet timothy moranu gba
0: aki yin gbe lo ti ranu gba ngo prophet
1: alagba alagba ni wo o
0: ati mi lo soju opo Facebook 32 fm oya mo fe aniyan bi 50 loju opo Facebook 32 fm 949 fe yin e lo comment sibe pe lati Facebook baba paro nto lo ti wa sibe la comment be ni oni un mo fe se la iwo ba ku die ka to fun ni o ba de o ba ti ju die ka to fun o ba lo be olorun mo je o fo wa gwa yi ara re seyin e lo je pe wa ma leyin ali kankan sese gbo se fun o
1: a mo to de laarin titi
0: aha e mo di a ma gbo se fun wa lo ma we ni waju nu oja oko je laye
1: baraki
0: ogun ba ti bo de bi o je pe eyan ali so fun o pe arin inu oja lo ti ala ma wo ese ko ti mo po ti fori ko laye re re ni
1: lo we ni waju baraki
0: aha 32 fm na pe be iya mo po wa ni be
1: iya mo po be bi ti o wa ji se
0: gidi ju lori eto loni mo fe koni ko ba gbo awusa toro dai pe iyan ara awusa onti po loju opo Facebook 32 fm mo ti so mo fe koni yo 50 ki awo mi lowo lowo ma pa ti baba paro nto ngba ti pe 50
2: e ko kale nbe o aki ngan ba kan ati ri ifowo ati ateranse akilabi isola ni abi be ori eto pa onure na le nbe o ni canada ni po isona 32 fm 94.9 ni ori oke tin te makola iyan ni lu badan ari awon eyan lolokan ojo kan ta jo nsoro ba kan na ade ri awon atejise yin baba paro nto nbe nbi pelu iya mopo ni abi be yen ko ni simpa bi yen bi o se wa ni aki Matthew Falodi ati
0: eyan ni ti po loju oko Facebook 32 FM
2: won ti wa nbe bi ba
0: ori radio ni mo wa family Lucy Oladele Isaya
2: kai kai
0: egbon mere ni lati Ulesha spokesman yen oloselu re ni enu re dun bi lagbara Olorun aye ni sohun re dohun efon lagbara Olorun ni dimo lori eto loni ni badan wa ijo nitori me ro niyan fun mi ni owo mo fi ase give away fun yin ololufe mi
1: boya ori eto awon te fokan si boya e da si won ni
0: ah baba mi te lo family si ba mi baba mi te soro ijo baba mi te ti de lu o wa ni wo o ti gboju agan soke
1: boya yin na nbu won se mo bu ni
0: o le je nbu won boya nbu won ni
1: e so fe kan
0: baba re apata ku e mi ati baba re
1: sota
0: ba se jo wa lale de oje sare
1: to da wa lale
0: oni emi ati baba re la koko jo soso ma lo lole kanu
1: o ti da
0: o to di pe baba re tele baba lola emi baba jide ni mo tele
1: o da ko buru
0: lori e injo tori olorun lori eto loni o se se kimi ti ri eleyin ju anu oni kan a so pe baba o loruko won o eyan fancy mi o on wa ni badan ke mi ba on fun agba o le je
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo 32 fm
5: 32 fm 94.9
6: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
7: Did you see, Mom? I made such a big jump.
8: Quick job, my boy. You get better with each game.
6: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
7: I feel so strong.
6: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
9: Hey, you fancy me?
10: It's okay.
9: Hello, sorry. Pupu ikoni bani dore.
10: Ni 32 FM 949. Fe ye asap.
9: It's okay.
11: HBM Nigeria PLC, we be Lafarge before, they invite serious business people, we get ginger to grow, to become them distributors. If-

0: You get 250 million naira business money, 500 square meter warehouse, 520 or 40 ton trucks. Use every join body with the company will be one of the 10 companies where they on top for Nigerian exchange, where they make over 1 trillion naira every year.
1: Join HBM Distributor today. Call 0913-901-3242 or 0913-969-3510 and 0916-863-2019. Visit us for HBMNGPLC.com or HBM Nigeria for LinkedIn and HBM Nigeria PLC for Instagram. We go train the people where they select for our school, where they help people grow them business.
2: HBM Nigeria for Mali Lounge.
1: HBM, beyond building.
3: Baba Sheri ni Lankini, Yatata Baba Sheri ni Lankini. Aye lo so pe yiri ni si o ni so ni lojo, Yatata Baba Sheri ni Lankini. Aye lo so pe yiri ni si o ni so ni lojo, Yatata Baba Sheri ni Lankini. Mo na ka o si se lori mi ikisigun. Aye temi ki doctor Sairu wa Sairu pin yele fun ma koko mata ba mole. E pade mi laughter festival. Laughter Festival, Ledema Simba. I want that 2FM, young Gunigo, Mbek, Ledema Simba. Laughter Festival, not the 4th of October. Mashalaiwa, Ewapa.
4: Online Dynamics. Ile-iṣẹ́ akọrinrin àjọ tó ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ sí Nàìjíríà. Kàkà kí tún fán. Wípé lọ́dún 2026, gbé gbèsè. Kó o bá wọn rìnrìn àjò. Kó kọ sílẹ̀ nínú àwọn ètò wọ̀nyí. Online Dynamics àti BSB Study Abroad ní Canada àti ní London. Work permit wà nílẹ̀ fún orílẹ̀-èdè bíi Netherlands, Finland, Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Bẹ́ẹ̀ ló wà bákan náà fẹ́ntọ́ fẹ́ gbẹ̀kọ́ ní Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Online Dynamics lẹ́tọ̀ ìrìnàjò lọ sí China, April and October, Europe, Germany and Netherlands. June 2026, South Africa. May, Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Inajo ton fagma kogma fima kuma pelu oloko o lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics ati BSB. Mwa o nilu ejo alo kudorobo. Ati ma wama se ankoni inajo fajo pipe. Ti eni kokan wala al office mwa o. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Geriko Ibadan. Telephone 081-0273-8145. Ati 080-3242-9497. Online Dynamics. Jeo kan. Nino ala bashe po.
5: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots, perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area off Olojooro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000. Or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
6: Yes, the shadows burn.
7: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month international foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways, study locally. Progress globally.
8: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì mukka.
9: Kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n ẹni ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mukka a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
10: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
11: Mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ̀fẹ́.
12: 32 FM 94.9.
13: Ṣùgbọ́n méjì rẹ̀ anybody lójú òpó Facebook.
14: Ẹ̀gbọ́n kan tá ń sọ o, ẹnìkankan ò tí ì wọlé o, ẹni sùúrù o, ẹni tó di abẹ́gi olóyin kinní kan ni o, abẹ́gi gba ẹ̀ṣẹ̀ sùúrù, bí kájàrà bá kò bá rí èèyàn, á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Bí ó bá dẹ̀ tún lọ nọ́ bẹ́ẹ̀, ẹ gbàdo kinní ọ̀hún, ẹni
13: hello,
14: ọ̀ní bá gbọ́ Hausa mo ike èpè o, wọ́n ti ẹ̀ ti pa á gan.
13: Ìjọba ìwọ bá mọ̀ pé o gbọ́ Hausa dáadáa.
14: Ẹni sùúrù Hausa ìwọ ń bẹ̀.
13: Hausa Kano ni o.
14: Kano ni gẹ̀ẹ́sẹ̀ Nasarawa.
13: Mẹ́fẹ̀ẹ́ Hausa Nasarawa mẹ́dẹ̀ fẹ́ Hausa Kaduna. Hausa Ego Ego mẹ́fẹ̀ẹ́ rú yé ni.
14: Hello.
15: Hello.
14: Ta. Fami Lucy.
13: Hello.
14: O lè mọ píkì kọ́ mi gan mọ́
13: débẹ̀. Hello. Ìjọ torí Ọlọ́run ọ̀ni bá gbọ́ Hausa lórí ètò lálẹ́.
14: Ìṣirè ni. Your fans for me badan.
13: Is here.
14: All right, here I saw ni se dada si mi loju opo won.
13: Eh, se yin na se dada si won. O ba won tun de dowu. Awon so ba te ki ta mo ri mu lowo kan ta lo mu won nu le bi. Ebe ebule buwon ti mo fi da mo. Eh, hello.
14: Iyan tun de dowu wo.
13: Ke so wo batamura. Injo tori Olorun pe ka pe number.
14: Hello.
15: Hello.
14: Hello.
15: Hello.
14: Ekale.
13: Ekale o.
15: Yes. Kaide
13: lo sawa lati sunday. O ti lo fe ba so be kind omo meji o ya.
15: Eku eto lati aro.
13: Lati aro igbawo la bere eto o mu re low low low ni bi ohun egbere igbawo la bere eto.
14: Tati ba.
13: E wa kilo ni so I guess.
14: It's like preaching for anyway.
13: Elizabeth ire ni o. Mo le daro si lorun pe loruko Elizabeth.
14: Eh laye.
13: Ameti so pe mo fun yaniyan. Ori radio ni mo wa Elizabeth.
14: Wo yayin la so, e mo mo foruko awon eyan ti e ti ri ojo won ge mo foju won gbin ka wo
13: Elizabeth ni emi ni mo ra. Oya pe number. Oda oni ba gbo Hausa mo fe ke pe sori eto
14: o ko e to ba gbo Hausa dada Hausa Kano
13: mo kan ti pa yan ara TikTok mi mo ti pa
14: Hausa Kano 0705549 0705549 tabi 0809700949 0809700949 tabi plus
13: e wo send kini mo je kimi je kimi
14: 2349
13: mo send you pick kan
14: 90 62949 o number to hello
15: hello
14: hello salam alaikum
15: alaikum salam baba
14: onto ya kasu ayo o
15: da allah ya nasa
14: dada na le kada kira
15: eh
14: dada
15: le leke
14: dada ya le le kase iya iya won na yi program now. Ìyá kí la ti ṣe? Dada yé gbọ́ Hausa Kano bọ̀ mo mi bá manage rẹ̀ ni o.
13: Wọ́n ń ta inú wọn làwọn gbọ́ ọ níṣẹ́ gbọ́ program wọn làwọn gbọ́ sòṣè.
14: Kájí Hausa Kano kọ́ Hausa ìlànà kájí ìdáhàlà.
15: Ní ọmọ wa ti Hausa Kano lè ṣe yìí.
14: Káì wà láì wọ́n náà bá Hausa Kano bá Hausa fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ní kádà ṣe wà láì tàláì. Wà láì láti jọ Hausa ti mí pè lórí ètò oni dàbí pé gbọ́ Hausa díẹ̀ ni iye.
13: Wọ́n kì í.
14: Bashir from Kano. Má gbé kókó gbáriwo rẹ̀ ọ̀rọ̀ Kano rẹ̀ ni.
13: Wọ́n kì í.
14: Ṣé bàbá mi jẹ́ ẹ̀ ti bá mi sẹ́ndì owó kí mi ẹnu mi tún ayọ̀.
13: Ẹni sùúrù owó mo ò tí ì sọ kankan o.
14: Àní lórí ètò lálẹ́.
13: Hello.
14: Ó ṣe mí bí gbà bá yí kí mi kàn fọ́ọ̀nì yàn.
13: Hello.
14: Wá.
16: Hello.
14: Sir.
16: Hello.
14: Hello, aka ale o.
17: Elizabeth Lomi Kiani o.
14: Eli.
17: Elizabeth ori re jo. Wa o. E se Elizabeth o kuro lule
14: ise ri a o. Mo
17: Elizabeth o kuro lule ise ri a ni e ti ma rowo ni UK.
14: Eh.
17: Oko na fi Robert kuro ni oko.
14: Aha.
17: Ma so fun abi UK.
14: Eh. Ise ide be ri ni.
17: Laye o gba lo UK pele.
14: Mo lo we be lati lo se peacekeeping.
17: Ah.
14: Ba ni o ba koko de UK.
17: Eh.
14: Osun mefa. A koko fi sinu oko.
17: E so pa legendly.
14: Eh.
17: E so ra Elizabeth.
14: Ah,
17: ma wa daro si Olorun lale, ma yi Elizabeth so ti ri o mo pini.
14: Aha,
17: Femi owo labi ni wari. Loruko re, o ba wa wo, mo fe ke Elizabeth soro. O le ki mi fun ya balagba, bi mewa ki mi fun olowo nla nla. E so wo ege ege o.
14: Eh,
17: okay, lo wa Olorun ke.
14: Ara
17: yan fancy mi ni.
14: Eh,
17: o ba wa wo iwo bi gbo alule, ma lo soju opo Facebook.
14: Hmm.
17: Ma lo soju opo Facebook 32 FM
14: 32 FM 949 feyin e ko papo ni o 32 FM 949 feyin e se ti ba won tin mu yin sere. Hello.
17: Assalamu alaikum.
14: Hello.
17: Ya kaswayo ya jiki.
18: Hello.
14: Hello, anda yi lohun.
18: Hello, Naoni.
17: Dagana ne kana kira. Dagana ne kana yi wagana de baba.
18: Hello.
17: Kai wo ja usaba usa lo mi ko tu number ni
14: I da won lohun se +234902949 +234902949 oni. Hello
18: Toronto
17: ya kaswa wa ye ne kada yi magana de baba
14: eni suru
17: ah
18: tani ya kaswa ya kaswa
17: je ki ara Facebook mi gbo mi so
14: hello
17: mi lo yi ki mi fara bale abi lenu re
18: omo ki kere to pe ile ko ki o te le lo
17: ma wa ko bo lodo oko re fun o se
14: ah eh
17: ma paro mo po mi yale ma wa paro mo lodo oko re po mi yale
18: eyin go ti le ni jo won le se ri o ki lo de ki lo se le
17: emi ni mo lenu ju yan oloselu lo family lu si lo mi ba wi ni o abi
18: o ko gbe ni bi so pe en paro agalagba ni bo ni o
17: se gbo mo mo pe mo ri oni ba gba usa ni ke pe
18: won ti ni pe mo fe bi lo won go la to je me se ni time
17: o ya ma beri
18: iwo le study ni sin
17: iro
18: a good go
17: oro la bi mi
14: won ni iro le study pe iro
17: ro mo
14: enu yin
17: mo ti ke Elizabeth fun yin agbalagba lowo mo ti cancel e
14: akilo de
17: Elizabeth
14: eh ama se eh
17: Elizabeth
14: e ma begidi na ori awon eyin
17: wa lai me ni sore mo Elizabeth
14: adire Elizabeth bai gan won osuso omo won de yin gan lo mo
17: sediri ba
14: o ti tan in ti se rarin be ni
17: sediri
14: mo ti binu lo
17: Elizabeth so gbo won mi foju mi ri lodi radio be ni
14: mo ti binu lo
17: wala oni ba gbo awusa ni mo ike epo tori bi mo joye mi an gwa si omi complain lenu jo meta
14: be
17: oh he make sure that da fun yin awusa ni badan
14: awon omo yin ni
17: hello salam aleikum ya kaswa yo
19: hello
17: hello anda yin lohun ma ka ji awusa ko ba ka ji awusa ba
14: ka ka ka ka
17: mo fe ki ara fi mi kan
14: hello
17: ile re
14: eh
17: be mama
19: e angua
17: da ga ina le kara kira Elizabeth ina aiki ya se ise ba agbalagba me wa po wa fun oni
14: 50,000
17: ngba Elizabeth jo so be ni wo
14: ka ka ka ka
17: ka ka le ka se kana kira
14: Elizabeth so pe amo wa ni bi ise wa won la won wa ni bi ise
17: Elizabeth o ya kuro ni bi ise ni 32 FM ma lo soju opo Facebook o lore o fe jade ni be lale o iwo ba de gora re e si wahala
14: awon so patek n gbo wa bayi awon
17: so patek ni mo fe gbo so patek
14: o da mo ti gbo
17: o ya so fun so patek wa gba gbogbo owo ti fun mi
14: o
17: de lale
14: hello hello
17: waye na yi magana ya che nauni akakada yi kala kala yi magana de baba akako waye
14: eh eh se tuta mi pe jombo e moja enikan eyin gan le
17: oh ni ba gba awusa
14: gidi lo je eh ele e te ye Elizabeth Elizabeth ore ore abi sha
17: won Elizabeth fake ni ye o Elizabeth oni lu oyibo ni mo mi pe o
14: eh
17: se Elizabeth ajakuta o ye e ti ri ri ori o
14: hello
17: aha mo ko ba mi lodo olore
14: hello
19: Hello.
17: Sa. Yane.
19: Lafi hello.
17: Daga nane kana kira baba.
19: Daga apote.
17: Eh? Mutuni, kaya Hausa ne ko ina kike da gainane. Hausa wo ne kada ima dana de ni me kada san apete alubosa ne ko suya eni tuuru. Kada yi je ki on gba lori Facebook ke se.
14: Kilawi. Kilawi.
19: Ya sunanka.
14: Pani kilo ko yin. Kai.
19: Ya sunanka.
17: Obi Hausa bada la Hausa pe.
14: E da mo lohun.
17: Okay, Hausa kada yi magana de ni Hausa kanu
19: Toronto ko gbo Hausa
17: se gbo mo nbe pe kilo ko yin pe nasu nanka mo isa Hausa kanu se bi won koko dahun re mi
19: ah ara de bayo
17: Hausa me ni kada yi Hausa kanu ne ko Hausa ka mo gada mana
19: Hausa kanu ne
17: kai wala ni Hausa
14: kanu Hausa kanu ni
17: wala so yi comedy Hausa kanu Hausa kanu ya yi pele pele aboki bana so Allah ka je ki elomi ke pe
19: na kama ka
17: ni
19: bulala
17: kasan baba kasan baba
14: oni mo boni mo fo bayin se gbo kan je
17: bi kasan ni se ri ki mo
14: ah oda
17: akai wallahi tallahi
14: oda se gbo won se gbo kan je oni mo oni mo eh oni mo yiyin
17: pa omi pa omi pa labale lori eto lale
14: tin na mo nse
17: omi pa labale
14: tin na mo nse
17: emi eh Hausa kanu lo mi so medera ya Hausa kanu oni ba fe so Hausa gidi king ewo ni eh king Richie eso wo lowo re bo se wa ni
14: eh
17: gan wa
14: fi se eyan le so wo lowo re
17: ni o fi ase laso ohun lo mi wa ka gbogbo internet
14: sir
17: oh ewo ni Hausa ni o Hausa ni o
16: baba
14: won da yin lo
17: esi baba re esi baba re
14: won ni Hausa belebe legbo o
16: Oya
17: gbo. Emi ni mo mi so Hausa jibiti lenu re.
16: E wa nge mai ki je. Ele n da Hausa.
17: Emi lo bi ba soro be ni. Mo di adi oko ni garage.
16: Oya to.
17: Oya.
16: Mo to de o. Mo to de pelu se fu mo.
17: Wa wo wa se le o. Wa ri to phone a ko.
14: Eh e mama eh.
17: Mo te baye phone re.
14: Adu e mo ki kan se yi en je ti awon to n pe wa ni o.
17: Metre ti en mo ti baye phone re jo e le pe mo e le pe wole mo bo se wa ni. Oju phone ni ti fo.
14: Be se ki bo. Me ka fun won lori ofe kan ti e baye mo po so la ni mo bi seju bi mejo abi melo kan to ku yi. Hello.
17: O ya je kan baye mo po so.
14: Hello.
20: Hello.
14: Sa.
17: Ya ni.
20: Hello.
14: Sir.
20: That the network you da.
14: I'm going.
17: Ya kasuayo, ya gida, ya chik, ya gida.
20: Hello.
14: I'm going ma.
17: Irolu
20: mo. Baba na oni.
17: Baba ina oni ya gida. Da guy na le kana kira baba.
20: Hello. Ni bo won.
17: Ye ke. Hausa fake na bo. E jo sele bayi ni gbe to ba fe baya mo gbo soro. A di bonus baba baba bayi. Baba ba fi eh. Follow unsho ajayi re.
14: Eyo. Baba run to
17: oyibo ni code ni o
14: eh
17: check me ke fun olowo
14: e so te ba so be wa yin o da si won na ni o je won
17: follow runsho mo fe ke mo pe aiso ohun lo gbe taye currency wa sule jalugbe o sile o
14: eh
17: eh so lori buruku
14: eyin le mo da si won
17: eh se pe olowo to omo mi olule ise 32 fm o
14: e te fe gba kan lowo
17: owo ule sa lo ni o
14: ah ah
17: eh eh
14: kan wa je na lesa to
17: eh so lori buruku o alaga ni nibi o ti woko olokoko fun mi ni priority laye mi boss meji ni mo kokoro lule salugun mo mi bo ni ibadan ka biesi ibadan na ki mi abo ni ibadan tori oye mo je me modo agbelesa ajayi falonun so ja mi lohun je ke mo pe mo lo niyan lule sa
14: won ti lo
17: mo fe ko ba mi ya clever lenu bo se 50,000 ba mi fun eso mo fe fowo re se olorun ke mi iwo gomo ule baba mi ni mo mi gbe lule sa
14: to ba je pe en to da si en te da si no ye won ti da wa lohun ba en ba bo ye ti bu won bu won
17: falonun so ajayi hun bon
14: en te ti bu eni o ko ma mo wa ni bo ba je ina yin na le mo oru e wa
17: falonun so ajayi da mi lohun
14: e bu tun dede wu ti mo da wa lohun e bu so ba deki tolorun
17: ni mo yin la me ni owo so ba teki hello
14: hello eh ka ke ke ke ke hello
17: she falorun so ajayi si wa nbe
14: won ti lo o ayi won o ajayi glorious le wa nbe
17: ajayi glorious e si riri ori yan ni mi sagbaro lodo re ni
14: olorun so boya
17: won ni mi ba wa godu re ni
14: boya won koja lo ti won jeje ni o
17: wallahi e koja lo like star ke je be
14: hello
17: lenu po bi lenu re mo pori radio ni mo wa nbai kan wa gbe oya gan ko na gbe o si o se won laye
14: e ma je ti awon eyan hello
0: ẹnu ẹka lẹta
17: so fẹ ba ya mo ko soro ni
14: o fẹ ba ya mo ko soro nu
0: ẹ ẹ mo ko soro eni ni mo ko last week ni owo mi te send ni
14: owo e wo njo wo la
17: pe njo wo
14: ni bo ko sojo kankan ta ni
17: te olorun olorun ni desi le o AC owo agbodo pin lori ibe
14: follow show aja yi
17: o lo gbe la ye currency wa desa o ba mi nowo be eru aba o mo fe ko ba mi so mo pe badan mo fe ko ba mi ya clever lenu ke mo pe ile sa gan ako kini kere ma pe tai currency be ma yo wa lodo mi
14: e ma tu
17: lori eto lale Fọlọrun ṣe aja yi mo le fun yan niyan lowo pe kan ba mi ṣadua fun o o ra iso lori buruku moto 75 million lo jeje ra lose olo se ni moto n duro si waju ile gbogbo ile sa
14: ibo ni ko wa duro si imo moto bi en ba gbe na ni moto yen o duro si
17: olusegun
14: eh
17: aja yi
14: mo ti soro
17: a ti send owo be ni
14: e je mo soro mi
17: o ya so won daran si ma wa daran si lorun
14: eh e mo ti ori radio lawo e mo mo foruko eni
17: loruko Fọlọrun ṣe aja yi
14: Ede
17: Check him mo so ni.
14: E mo ti so kankan ni ba ti mo ti so pa won ti send nkan.
17: Mo ti fun foju di.
14: Eh, foju di won. E mo pe gbogbo nkan lo ni adehun. Eh.
17: Alaga mo tun ni.
14: Mi o mo mo pe eyan
17: gidi. Okay, o mi gbe priority nu le sa mo 16.
14: Mi o so pe be ko mo mo pe en to wona ni won ta wona da da sugbon. O le je won o gbadun yin boya won like yin. Eh, o le je be
17: ni. O ya lori eto lale.
14: Hey,
17: Adam for us.
14: Ah, in the muso. Tell me that we don't send. In down lale for Bessy.
17: Feliz Bessy.
14: Eh, cause any kaka to so man. I think we we winning winning ojo ago. You be ah, how they are being conjoined yet in be a dear dear. Ojo yet in be a dear. Come on, let's jam on low.
17: So, titi di jam yet atu ama pade.
14: Ah, lori eto. 32 FM na ipe be o 94.9 kore ni.
17: Ben.
14: Ah lagbara Olorun Eledumori. A ma ba yin. Adupe lawon Super Tech gbogbo igba na support yan niyan lori eto ati Tunde
17: Idowu.
14: Eh se Tunde Edna to Tunde Idowu ni o. Adupe lowo rin lagbara Olorun ati yeye fashoro alalubarika. Titi di jo mejo ta tu a ma pade loju opo Facebook mi baba parun to mo ki gbogbo rin o lagbara Olorun ile ajile sorore ni omo rin olule ife titi jo mejo hun imo yi kuro ni 32 FM o laughter ibe ni ki agbo o
17: to ridwa na de pe clever lo ko mi mo ki ngan ku ado ti gbogbo eyin wa ta wa loju opo Facebook ngan ko ni salafia yin o ati ja ti mo yin ko ni nira bakan na lagba Subatech akinya ku ado ti gbogbo wa ati alagba Tunde Idowu akiyin kiyin aluyin ni ogo enu o nke ko ni se yin o o di igba kana
21: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
22: 32 FM 94.9
23: Laughter House
22: Orioke Tete Premier
23: Mokola Ibadan

0: lagbo lagbo
1: e
0: ka le ohun obi e ni 32 fm fe yin e tun pe pada lagbo lagbo
1: 32 fm fe yin
0: kilo kan yin lati bo le tin pe eyin ti moju be ojo Emmanuel gbogbo owo di apata alpha lapata lale sojo de adugbo ti
1: ojo ti kanle
0: he olomo sanu mi apata ti mo ti wa lale te ba de lati apata si bi kilo ruko re awon dogo side un o don pa mi to je pe la ah ah si wa la olohun olohun oba lo ndara
1: olohun
0: o ya atijo abi ti si ewo lefo fun
1: atijo e ma da
0: ah ah atijo n gbowo lo ju ti si lo ni abi asi si lo n gbowo lo
1: si lo ti e gbowo lo atijo yen se mo pe won si won care fun ara won
0: Tati jo e won mo awon omo owo kini kan ya dun won dawo fun ra won ko ni baje fun yin ko daju won won kala ni isin ni oya o e mo gbagbe abala to gbe yi 500,000 e ja fi gbara wa la mo la fi se wedding la sale na a fi 500,000 a bi se wedding lagbo lagbo Alpha na yin me o le ngbo ni bi te wa yin me o le ngbo ni bi te wa
2: orupa mi ni aye lati
0: iya
2: iya yo
0: yo lati duro dolu
2: lapete
0: mbadan ko ni baje fun
2: ati ge ti ti se lai
0: lai
2: ti da ni pala mo lere lori siri bo je lere alaguja na ni
0: Oh no. Benny. Gbogbo lere isin ba.
2: Gbogbo
0: lere
2: isin.
0: Gbogbo lo
2: ni. Ati ko baya ni ka o mo nje da da.
0: Hmm.
2: Bo se ri gele nu lo.
0: E se gan. E se gan ni ma. Mo se rere. Eri okan mi le lo pele. E ma bi si bi mu gari. Eri okan mi. E ni ma yan fona. E ni

0: aja wi loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won wi ma ogadiraba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ma ti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nkita tao ina lofin kumeni oda magba wanwe ma masi jana tin dari oko doju popo emyo laro ipili ojo ni bache
1: o
2: Eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
3: Eto igbeyawo laye.
4: Ejowo, eduro na jare.
5: Ah, ilo sele.
4: Ki won to so wa po. Nje o ranti po osele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
2: Eh, ni tuto.
4: Ka sa so pe o ti ran won abi?
2: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
6: Iwo lo tun je CDK e bayi.
2: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
4: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti sọrọ ye abi.
2: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
4: Oluso agutan, e so wa po.
2: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó ń bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
8: Lo rayowa nitori po lowo lowo ti won ba tan po rayowa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu loka ya ara re o veniton clean san ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean san atege Maradan bi korosin Veniton cleanser kiki de gogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le Nigeria asun wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi won naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
9: baba se lawon akosemose dokita ti saye be na la lawon aworo sasa mechanic
10: GMF Auto Services Limited.
9: Boye ti debe wo ni oje mo pomo na mo pa. Awon erin lakatabu irinse ni o diagnose moto yin ke se bi

si bimo pa mi na o je je ki n gbe pe lataaro awon temi si fe ba mi da se to ama loju agba ni lati buru awon adun idi ni e ta fi pe lagbo lagbo won mo sile fun yin.

0: as he said. How far, Sheffield? Yes. Every team, Bani, put our mouth, a jawale. Never gassy. Therefore, Cavale. I'm a pretty mobati, yo. Mani Lati Kibo, Tori Bear, my feel, yeah. Say, it's in Bani, we come on, Lolo Drag Boys, if you. Ani yo se ani le lo bi da fe lo kama bayo yi o le we ka tun de bi abara keji ti mo ti se leri fun wi pe lati nu quarter yi lo bayi a mo se party a mo se party pelu awon kan mo nje mo nje mo je pe have to fi mo kogbon lara ara wa ani gbe to yi danu mi e fa se turi ke eyan mo ko
1: e ba e ba yin kama bayo
0: yi o ya ja tu wa jo wa se o so possible sir pelu 500,000 se eyan le se wedding
1: ori mi le mi
0: bo se mo e tan je
1: amo se bi
0: mo wife event planner to ma mo affair event planner so pe ise ye tan daada ya pe bayi so wa na 500,000 mo be se wedding for mo
1: na ku ma je nbe kin ma do tun do ti ara ye
0: ah asa ti se toni ati se wedding toni asi bi ti juju si a o ti video fun a ati jo ngulumu ke orisirisi ibobu tun gba si ya gospel gbogbo e patapata loko wa
2: se wa fun eni gogankan o
0: bo se wa jo o ti jo terun wa wa jo life and direct o ba ti di wa wa jo ijo ye life and direct to ba ti di ojo sunday ni o ati pariwo re ati palantia re sunday oni ni friday ola ni saturday otun la ni sunday so o ti sign dances re ara ma joking doctors and idiots uba rashid apala atawon olori lori sirisi idris aloma ala ni mesaya ala bi perfect gba won mi awon mo sabi oba nu bin ti komo lojo ayeye gbogbo won patapata won tele oba wa a si jo won awon olorin la la la mc package yan mi da da aderin poso nu ti se ye gba mc obama awon ga wa ni le lede nu gbogbo awon oga mc lion asamu gbogbo won patapata pade won in race course ni adamasi gba ko si bi ta fe lo oye ebo wa witi witi e wa ba na ko lowo wole nu saidi osugba a fun yin ni tungba wo sa ti won bo o je bo ti se wu e ma bo o mu bo ti se wu e sa ti wo so to da o tun gbo mo wo lo le gan to ba gbo mo wa o gbo mo lo le ngba to ba gbo mo wa o fowo ro mo nigba to ba o wa re ni fora
1: o ma ma ja
0: mo bo to ba ti dojo sunday serious call si laughter fest laughter festival e mo pe october la mo se october 4th o la tun se tele 32 fm na ni arobe yo awala nje be se party o ki su yi ni e ko ki su wa ka wa sa ti won munu awon eyan dun ni ama se ba samala first eni pe e se samusan gudu
1: awon to yan
0: ya tun wa se le pelu oborin king doctor sayid usu
1: ara mi ba
0: lologun veran mi
1: to ba ti
0: mi a ma so ya ya ele lo tun fe gbe mi lo ni eja lo eja sise eja
1: sise
0: so possible ke yan se party pelu wedding pelu 500,000 ta lo le ba mi na 5 mo ko 500,000 wa bayi ta lo le ba mi na se mo re yan kan to le ba mi na 500,000 lori wedding
1: awon to yan
0: re eh dakun o ye wa ba na
1: 0705 5,000 949
0: ah soro party ati jo ati sin mo o ta fe se bayi wedding 500,000 bo la se na budget oko yawo
1: ni
0: so possible 0906 2949 0809 7949 Lagbo. Hey.

0: wenje adegoroye igi adubi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegba re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode wenje adubi otun olawo le ibadan ni baba sale loju anu je nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada e wenje adubi nbe tabi ka ko wa sori 08033260141 Oloye Wenji Adubi Otu Oluwawo Le Ibadan Loni Irorun La Ba Nigba Ta Daye Daye
1: Amo goya mi ologun mo to de o adayeba on leto en ti o se onigbowo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
2: to je otun
1: oluwawo ilu ibadan lapapo adugbo oke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba tin bo e sa wo na lati de oje be ba de oje tan e de bi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa de bi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le lo erin l'olohun ojo peke wa e pe won sori 08033260141 tabi 08053459223 Adayeba leto. Meri ri sele ni sele. Elomi o keko lati alako bere. Titi. Yosi kawede university yo jade. Boba tun a jade tan. Seni omo ko CV re kaaki. Bo un wase. An wase titi. Bate elomi o gekumba. Luri an wase ni o wa. Si amu won Olorun ni ka pele ni. Abi. Ise aye. Iyawo alarede nko. To lo bi odun 25 nle oko. Lai si ere igbeyawo. To je wi pe. Laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipin ya de kope ko jina ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an pin ya baba n po ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyin ti lokere lu to wa se gbogbo n to ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba n doju ale mo yan lo ko to se I like it, senior. Kolon jare mi jese wa, kore wa, kosi ti alo ni kama. Ni kwa opo lopo gbinyanju, ni kadara toko. Ayaki wa lo sodo baba wa, oloye ewenje adubi.
2: Toje o tolu a wole bada general.
1: Wanti wa legbe mi mati. Ega nkperi o nile kwele tasufu ni je.
3: Tolu a wolu bada, oma lwa kara okun. Ibi ewe gbenje ti egbo fiditi zina ni adegoro ye ge adubi nkayo anuma bi eye okun o
1: aboru aboye ile fa o baba
4: ogbo ato asure iworiwo fun

0: o akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba ori ade kade ope lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labosun ajinde aro mo je o ilukere o dokeni mo ki gbogbo awo onisense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje of oje badan land
1: eleyi ti a to fe yewo loni enikan ni ipo kan ni afon si lawon eyan ba npe en ti o ba deru ipo bawo ah ogbodo dira ni o ogbodo mura ni o tori won le mo sasiyan won le mo se kinikan egbo se teyan ba ti dori ipo awon eyan mo binu
0: o se atokun 256 ni page fa odufa kokan lo ti ni suru kokan to duo fun eni kokan nu suru ti ma koju eda alaye lori ile ipe ta le ni to kokko da fa igan ni gba wa se kini eni to da ifa yi kini nkan to se loju odufa yi toro re fi tuba to fi tuse ibi to ti bere bi to ba de ati koko ona abayo ti wa nu oju odufa kokan e je ka lo sinu odufo won rin meji e ma ba mi ka lo ifa ni igba orogun ni momo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akiti pa ti o diro mo oro lorun akiti pa mo ku oro mo gbele akiti pa itakun ni oro yi igini akiti pa wa hu gege bi okun oun lo mo igi oro je nfidi he ngba mi a mo gba so lowo oniso bo oro ba nawo sowo otun akiti pa uwe mo birikiti bo oro ba nawo sowo osi akiti pa uwe mo birikiti ngbo ya lakiti pa wa gba gbogbo ori igi oro tan pata won wa ri ewe igi oro won o ri lokan mo ewe akiti pa to lomo oro to ti ara oro dagba lo wa gba gbogbo ori igi oro wa lai wa su igi oro tori pe akiti pa o ti fe fun oro lorun pa oro ba mo kan o fi keji ogbale babalawo lo wa ja ti babalawo oda fa fun igi oro to pason to ye la owon rin meji lodu to wu loju opon won ba ni ko oro rubo eku nla ada babalawo oro oba be esu lowe o fada gun le ndi esu o gbe ebo fun esu gbigba te su gbe bo tan isu mu ada ti nbe ni idi re ha o lo fi be idi akitipa osu kene osu keji ngba to osu keta o fi pari ase wa latodo olodumare ba tegun la kan se bere bojo la kan se be lule ire o gbogbo owo akitipa to fi ro mo oro lorun ati ta gbogbo e kan ro re idi ba tegun ti fe gbogbo owo akitipa o se fe ku lara oro re ategun ba nfe su oro ewe oro ba wa nyo sita gbogbo awon ewe to ti npan tele ni wa nyo bo si ye ko yo nyo awo to ye ko yo eri bayi loro ba njo oro ba wa nyo oro wa nyin babalawo babalawo na wa nfan rere ifa ifa na wa nyin olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere kifa igba orogun ni mo mo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akiti pa ti o diro mo oro lorun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan a kiti pa mo ku oro mo gbele ko pe ko jina e wa ba ni laruse ogun aruse ogun la ba ni lese o ba risa owon rin meji lodu fatimo mu wa se ti gbo yin lale gbogbo eyin tota o je ke ri mumi e segun ota e re yin odi o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje of oje badan land elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewenje adubi to je otun oluawo ile badan general adugbo oke ofa baba asale ni awa o eyan gbe eju edoje ni bi odo awon eleniun ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na ojena e kan sosi kan ibi sosi ni e ti sokale e pe nbere oloye ewenje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080-56-0141 080-56-0141 at 080-53-45-92-23 080-53-45-92-23 Tete igba mi ta tun lanfani ati pade iyo wa oni bo mi

0: Ba lo fa. Ba fa ta fa. Tin fa te zuba. Tori bo lo fa fa. Shiro.
1: Menue.
0: Emba menue. Onga gan lo ma gbe san le. Onga gan lo ma pada gbo pe. Eku le o. Eka le o.
2: Bawo
0: jwe, bawo jwe, bawo jwe. Only the way about it, Bella Rose. A pada dose na ni. Pami dele akibo di dele jile.
1: Lembe, lembe.
0: Olu lale e bobu. Ama on, elio ome elio le ngu abi. Bambe lori ewe. Ame tun log bara wakura wo. Oko Nigeria won to lorilede bomi a jo se lasale yi ni won be pelu wa ninu emi wo ba se wa mo se o na la tun jo se o eyin ti wa nile e ka le o e ku le o e ka bo sori eto yin eto wa ale bobu ni kan ni 32 fm fe yin 32 fm fe yin Bogo ben se mo fun tinu yin mo du be na la tun jo fun ra wa oya loruko gbogbo ogbimo o ran lakoso ti kan ni 32 fm la fin ki yin gbe tun ka le o oruko gawa to ni si gbogbo eto to jade ni kan ni 32 fm olorun to ba yusu ekun oko anti aduke mi se yin pele e mo ru nkan ye bi mo se man ki bo Tayi man gale ti mo se man fi ya tayi man like e Olorun be na ni ma tun se fi ya lasale Anako ni independent Nigeria renew hope she hope si wa sha everybody ma wa all right Oya eje ajo jele nke eje ti akoko jo gba pa bi wole O komo ni janu omo o ko temi o yi pada amo si waju n gbogbo eje n kokko bona o olorun lo ba ti ma si o lo ba ti ma yi o lo ba bobobo o n lebo mi ajiki o logun mi ajisa o la si waju ogun la lo o la kan ogun labo olorun mi o ogo mi to wa ntan yi ma si je ko tan inu ile na ti n gbo mi inu moto ni awon mo ya mi ninu micra gbogbo le epo ti o ba ti pale mo gbogbo shop taja to si je wi pe won ta rise lowo awon mo ya mi elewe nje we wele ti wele won gbe mp tan shokadi wa run wa wewewe won a fi si kan ni 32 fm olorun ba ngbo ayo ibanu je ko ni je teni kokan wa o e ka le o e ka bo sori eto yin eto wa ale Bobo.

Alpha ni bo le tin gbo Alpha se n gbo daada ogbo eyin ti wa ni gbogbo junction ogbo eyin ti wa ni gbogbo abete eyin ti wa lojo eyin ti wa ologun eru eyin ti wa na le nde eyin ti wa ni se studio eyin ti wa ni bere eyin ti wa ni moniya eyin ti wa loyo mo laafin ojo pasegere mo le o ma ti ba eyin ti wa lo sogbo eyin ti wa lapo mu eyin ti wa ni kire eyin ti wa ni koyi o lo se n bobu lodo yin lasale alpha se n feel ye omo dada lomo ye e se wa n gbadun e mo lo comment e lo mo share lojo po facebook kan ni 32 fm feyin e sayo kingdom lojo po facebook won ti call e bere

Wednesday, Thursday. Oni Saturday, Friday. Friday, oni wa ni Saturday. Eh, nkan to ku ni pe ko fun ko se kini. Inu re dun e to lo party lata ro. Oni Friday. Okay, yin lo party e lo asile. Wedding ola bi e tin prepare re le. First Friday of the month. Ah, eh, nkan to ku ni ke eyan dunu. Salary oli ti tan na. Oni to wa join the two. Oli se ti o ki se bi 32. Eh, sanwo lati bi boya bi je tabi je. A si ku. Isa, that is lati last. Awon mi ti wa nu month lati on the 24. Won ti wa nu new month lati on the 24. Ma ba nsi are mo pin kakakiri ko da latagba ale bobu ni kan ni 32 f biology onlele o mo fi bere

0: wọlé ọpẹ yẹmi
1: go
2: o tẹle bi ka o ni se ohun yi na lo si se lagbo lagbo
3: o ni o ti ara
2: o tun pada bobu lori ale bobu ani bo so fun ali gumi le ta wa fun mi 20 hours lori ms ma se that same for is na si ni ko si le ever jawale olorun ni isa agbara o ati bi ise ta ko to se ye wa lodo abiodun adewole aladi 2 of adidi mo da gbo mo da share mo share re lo ni siri mi siri mi to ti lori le de Egypt to de pada si de titu o wa ni se o se wa ni yi o le je ka ni gba ye bo training lo je fa wa o ti wa npa rado o fan set Guinness World Record wa set
1: o se nu mo yi du
2: ma ba si are o wa le ope yemi ba wa si gunners ba je fun e

la go mole owo ni o ti de o mi ba de dan o le lalaye gbogbo nigeria o da nigeria o da e ba lu gbogbo nigeria is a solution wa nbe gbogbo o kan ka o kan wa nigeria mo ri o kan wa nigeria wa ye owo ti de ni iwo na o ti ri ti eja ni o ba ti gba ba ti gbe ile olowo to ti wa lawon setis go o le ba so pe ki joba to ba nje ninu e ko kuro laye ba la wa fe kuro nibe ye la fi bara wa so

fi je pe keros emi omo kekere le mi nkan temi ba ni Nigeria o le mi omo so emi o oro awon aya baba wa wo lo emi o le mo gbenu mi pupo mo ninu awon se wadi tan se akan le mo so tori ko si ju temi jo ni an bi mi amo kekere mo si mo wi pe nigba kan emi gan bi mo se wa se mo ti ta keros ri igo kerosene igo green ni mo saye ni 070 naira

meji na ma fun mi o ti di wasu wasu okay for nigeria yi na lati taizo ta boya is it koto 5 naira lati ra won suit kan ta awon owo ta ba ji ta ba ni ta ba tin lo school ara suit 1 naira coin o wa ni igba won ti pe grandma inu goro won da kerosisi kerosisi ba won ju boya igo boya ngba ye 70 naira no 1 liter to ba lo ra le po oni 70 naira o wa ninu 1 liter yo ra pe wa ba igo meji ati ilaji gogo kerosisi go ju 25 naira 30 naira lo ni igba ye ni o ma awon alagba o ti wa ti pe ori lede le oju bi teyan ti mo

ja tun mo so mo fe so awon nkan kokoko kan emi oni so ro ro ti awon nkan kokoko kan Nigeria ta wa yi epo won pe mo emi o le experience e ti wa je po wa 65 naira wa na tin gbo petrol niyan bere re o se kerosene ti e wa wa mo se kerosene gan sa kini an fi kerosene se ni isin kaye le dogba tori ba je ta je ko kerosene ti n lo tori pe gas ti wa everybody ti fi gas yi da na bo ba fe sumo lu gan gas ni tun fi nda igba kan ni a lo san ni bi igbodun leya kerosene awon yin o sa so pe a ro epo pupa mo a fi wi eran amo ni isin won tin connect yo si kan mo gas yo be wi eran ti o ti e tun ni jona ayo to lu kerosene ni kan to ku tan fi kerosene se na to je generate ti public n lo petrol won tun ti wa pada gbe solution de won ni CNG Nigeria ta wa yi na ni o igbati kerosene igbati ko ma le da gas ko to gba joba gas ni isin igbati mo ri nle epo kin to di pe mo wonu studio 1003 plus ni awon le epo ti won tin ta gas ni Nigeria my country that gas is a day ni gba ye at least mo tin feel gas boya 1kg abaya is it not 300 naira in cause everybody na fi so pe kakuku fe kan ma lo gas yo mo ti ra gas 6kg ni 6000 naira ranti da fa kan ni le balance streets

lunch and tea mi na ni kin lo ra wa ngba won 6000 naira 3 kg boya bi is it not 4000 bi 35 lo wa ni na ta 6 kg gas cylinder yen gan ni mo so ni na ta ni country yi na lawo e gbe nkan to sunmo ni ti o ti jina pupo pupo le mi so

bati CNG koko de o bi elo ni won ta o so yi pe o kere jojo boya lowo 500 lo wa ni nisi ba so pe CNG awon ti mu mo gbe won loju ni ibadan temi wa yi o alaye bi ki ba lo won la won tan wa morua kaye daru fi sino ni bode ma koda oju won si tun ri to ba n wa CNG to ba wa mara to ni CNG wa ma feel le meji lojumo oh yes any kan ti mo wa pelu ni jeta won yan na re fun o ti je wi pe o ti e less buy o si nbu asiyi se gbo ni o tu para gba ise lowo petrol bayi so ibi ti petrol won ni o se gbege si o apata si roundabout o ti di 600 naira Nigeria go good Nigeria yi na ni o morati ni 2023 ti mo koko wa decide bi kan ni ju ti ma lo apata olohun ba ngbo apata is 300 naira ni 2023 kere o di 400 500 o ti su di 600 bayi yo se o wa le ki wa lo de to fi je pe nkan to ba ti increase in Nigeria yo

buy now, you buy now, let him bossy. Nigeria se eyan gidi si wa to si je wi pe tan yo dari wa se o pu si wa atun la la da le fi wi bo le je solution fun gbogbo

0: lu 5000 naira won si tun gbe moto si junction pe ka ma bu pe ni se ngba to mo pe omo yin o ni se won wa promise yin pe omo yin o pepe se o e ma wo
1: mo ba se wu tare
0: ma won ba ti wole awon o fun ni se ise to de ma fun ju won ni ko mo gbalẹ titi
1: mo wa korin tani kan
0: graduate eh se nkan to mo ta won se nu
1: e won ko gbori
0: suku re o won ti bo nu je ije to taku
1: won la e ma jo bi pe won ko
0: jo tora kan ti wa ni ipile oyo yi to gbon ni po mo oju 30 lo
1: mo
0: fe won ni pe emi gangan mo wa lara awon to je fa oni se aran sanwo wa eki mo ran ti laye ajimo bi ko lo nba wa forun ke won
1: o se ni mi la
0: le samu kan ta mo se to je pe exam to ba ti pass ajimo bi ni o sanwo a ma pe ni exam ajimo bi mo ran ti cha mi mr
1: ah
0: awon po loruko mr abaja mathematics teacher ni ele secondary school
1: I don't
0: do lowo kan tan wa la ma san ta fi mo wo result exam
1: e
0: ka to mo bi ti ko lo ti wa ti gbe
1: adura mo
0: ati se radio ni sa wo son kan te se fun wa bo te je pe help le mi se
1: lojo ta to oni
0: o te bi je bi isa baja ni jo ye mo ran ti boya mo ra kankan fun won
1: mo ko sale
0: mi wo fun won ni re o fun mi lowo ma lo be wo result yi e awo na ti qualify tori awon ore mi to je champion ni igba ye won qualify o fun exam ajimo bi won ni won qualify lati se wa eki ni lori o se ni pe to ajimo bi gba mo ran ti chamanu commissioner for culture and tourism ni sin
1: ojuma
0: oni chairman lo ibadan se ibadan na ti ko lo wa lo ni reki asadu awaru islam ni elele lati mo lo se ki loruko re lati mo lo se lesson
1: asole
0: to we lesson na gan na ko bi omo bi 2000 sinu classic ijoba science biyanju ti en sanwo wa eki ni sabi ofe abi joba lo se joba lo san da beyin
1: inyo sa o
0: okay everybody ma wa ora
1: Papa,
0: that's the

0: omo lile igba Olorun wa so wa a passi exam ajimo bi e secondary school mi atore mi dadi to ba ni wa ran si kara si innocent ore mi na awa a ni lari ja kan awa castle of eda awa pass awa to si je good student won pass iwa eki exam ajimo bi in Nigeria, ni lu ibadan yi ni ipele oyo yi na ni a se wa e bo te je pe bo te je yi pe mo le sa mu joba bi mo mo ran ti mo tun gba story kan nigba ta se re yi ni or for reason
1: yun ba sa na
0: ni pe all ta ti se wa e ki ni isin pe eyin gbo so wi pe won se mi nbe ni
2: eyin to ba wa wa
0: ni abi inu joba ti an se Nigeria fun wa ina mo ti n gbo mo ti ri pe school ibe kon mo wo ninu school ni compound school kaka ki won tu be se ori field ta won mo tin gba ball wa bibi kan to tun free ibe ni olomo ko new project si to si n baje lo won si ni debe ijo ba na ijo wa Nigeria yi olomo wa sanu wa o
2: ni lo lo ba si enda mi
0: capability kan
2: capability la solo apodi e
0: solution si wa sa 0705 5000 mo mo pe nkan ti mo teri si lale yo gba pe pupo imo mo gba awon pe

0: Eka alesa, eka alema.
1: Eka alema si eni.
0: Erama.
1: Ani ye dije sinile eka si.
0: All right, mumu.
1: Ani le tin be se ye liyo. Le tin be o.
0: Le tin be.
1: Solution si wa. Sugbon sori solution to wa, ati le ti to wa. Olorun ni mo fi se o, mo fi se o eleri. Owo Olorun lo wa.
0: Olorun.
1: Owo Olorun lo wa. O si lowo enikan kan. Ko si eni to le gba wa lori lede ni oye. Kini so popo so do to. Beni ti o wa. Ti o weni ti o gba wa. Olorun lo ma ba wa wa. A le wa funra wa, a si le dara wa gba.
0: Ogbori wa.
1: So to wa nbe.

that you back temba even come so pe eyan ni ojo waju o si pa mo lohun ti kore mo teda ohun ba sun sinu ile ani jo le riri ohun gba ni o gbin inu gbianju inu pe a fe kiki ni ko da laarin mi ati ba sa papa ala fe ki orilede Nigeria wa ko da orilede kan ba ji won ni God bless orilede ohun ba mo da ko mo temi ati ta njo nwu si orilede wa njo nwu si enikini ati enikini

0: Alpha se nfi.
1: Joli ya de npe.
0: Eyin me lo le ngbo la pa be.
1: A o jo ni.
0: O ni eyin temi.
1: Ma sa se si.
0: Elewe je wo ewele ti ewe. Awon mo ya mi wa run run run.
1: Satira mo ni da ku ma gba pe.
2: Awon temi o ni yo mi. O ma la ba mi.
0: Alpha se o n blood.
1: Sa ba mi se go su da ki.
0: She like you.

0: dawo won da gbo ni ikanle 32 fm a pe ko ji enikan
1: o ba se be
0: mo tun so fun elomi wi gbe 32 fm ale bobu pelu ile omo ile o
1: ile
0: eyin na fe da si abi e ka le o
2: be ni e ka le
0: kilo kan lati mo
2: ti olorun tumo ni
0: mami
2: Mrs. Ogundeji lati Olorun tun mo ran like it.
0: E like
2: it. Agba be e ma mo se
0: bo o si se se. Ami o, ami o.
2: O ma mo se. Ami o ni di mo. Gbo un te so ni po lo telu Olorun ni ya mu wa kuro bayi.
0: Ami, ami, ami.
2: E ma mo se.
0: E se gan ni mo.
2: E se. O yo ni di mo.
0: Ami, ami, ami.
2: E se.
0: O da ro mo.
1: Pa kon se pata ko ni du. Alawo na ni won pada ti won so.
0: E ma wo mi loju opo Facebook. Ni 32 FM
1: ara
0: yo mo nkan ti mo da lara e ra wo bi mo se njo
1: ko ma so
0: ala he la saturday oni jimo lati de ti o si da ojo jimo lati mo
1: omo arin meji le yo godo duro si
0: ali pe eleo to se program 1 hour 30 minutes le ro tun se 2 hours yi lo yi
1: bo ba pada lo na
0: tun gbe 3 hours yi
1: de bi amu
0: ma je sha sha sha
1: money
0: 2 hours yi o da bi igba bi pe
1: to ba wo le sare
0: lohun ba ngba bi igba pe mo si se 5 minutes
1: fe ko ni awon to wa ri mo to lawon
0: abi ni bi yato sability
1: be
0: mata ko te de ri ye ki se gbe pa le
1: eyan ba sa mo si e ma
0: lo fe anybody we mi ninu game
1: to mo reason
0: omo loju mi leyin mi mi o ki se ni e
1: lala
0: e mo wi pe je ta je tete a gbodo so pa fe je dagoro cut egg ye e ma fi we donut
1: oro ilaye
0: boli o le je bo o le

0: Jemo for so ye
1: sembe
0: for
1: sembe
0: sembe
1: nja wasi o
0: nja isi
1: nja wasi
0: eba
1: nja wasi
0: je like
1: ye nja wasi o
0: se for lu
1: e se gbo mi o amo eda buru
0: gan amo eda buru gan
1: alagun
0: kala da gbo mo da wo oju opo mesugu mo ba mi si are
1: amo ara amo
0: ka
1: amo na bi mu
0: amo
1: ba tun tun
0: gba
1: o de te mo
0: e ni je ke record akwa
1: mi ni tapa o ta lo si meji
0: e ka le ki o gan ifa ti bo le tin pe
1: Ah,

0: Please pray number four.
1: Any fire, JJ.
0: That is the covenant of the life.
1: Phone lo marrying.
0: That they must see my head.
1: One leg bend.
0: Oh, swallow them.
1: Photo move.
0: Before they complete the plan.
1: I want to do yourself.
0: Do not joke with this guy.
1: Share.
0: Share. Invite everyone you know.
1: I want to when you let me
0: Lord. That the table of Abi.
1: Where I want marrying.
0: That they must see my head.
1: One leg bend.
0: Holy Ghost.
1: Photo move.
0: Before they complete the plan.
1: One key auto di pe owo Goliath Kadafi
0: before Goliath to talk David at all.
1: Eh okuta ti ba
0: the stop meti
1: ile mu won
0: let us swallow them
1: of iku ba
0: let us of this meti
1: awon to pinu ibi lo
0: mi lo ta mi go ba mi
1: ki won to mu ile ri sa
0: bi da plan
1: do
0: ah ba je
1: baba
0: Can
1: I pray for Samitole?
0: Let us press them.
1: Oluwa kiti ju to de.
0: Oh, let me pass him call.
1: Ra eri si me.
0: Let me testify.
1: Oh, yeah. Bafome me me ma. Kiti ju to de. Ra eri si me. Ra eri si me. Ra eri si me. Yes, Oluwa. Egbadua keji.
0: Bayan number two.
1: Iwo wa nini lara. To jeleri jade lara oyo oyo owa nini lara to jeleri jade Yes, Oluwa wa egba bi ara ogun ile wa to mo nle olore jade lara mi o oyo oyo oyo Oluwa wa lati ni eri onilu ogbon
0: wisdom
1: ogbon lo ma so fun e
0: wisdom will tell you
1: be ipo to wa yi awon kan ti koja be teyin o ba logbon oni mo pa won kan lo yo kan believe pe gbogbo yen kan si ogbon
0: wisdom
1: lo ma so fun e wi pe eyin lo wa
0: that you are the back
1: ogbon lo ma so fun
0: e
1: pen to ndoju ko awon kan ti doju ko won de bonu e ogbon lo le so fun e beru adua yi o gbudo mi se so when you get wisdom wisdom will teach you the right thing
0: ogbon do pelo toto
1: aya va lege do asata ba do asa loruko jesu egbagbon
0: olohun
1: number 2 lati ni eri gbogbo en ba npo bi bayi
0: o
1: nilo lati wonu agbara
0: you need to enter into power
1: of God that produce testimony. Act 10:38. Be Oluwa se fi ororo yan Jesu. Oluwa o sin Christ pelu emi ba ti agbara. O Christ ore. Eh iyanu de sele. There are many reasons for that many testimonies. After the oil come upon
0: it.
1: Madlege subaya. O le yin o gba agbara. Nigbati emi ma ba bale. E wa ma se leri. So gbogbo en to ba ri agbara gba
0: so when you say power
1: eri ni won ri gba
0: testimony has followed
1: idi ni yen si awon eyan fi wo lo sori oke
0: people go to the mountain
1: tori ni ori oke
0: you
1: know look for
0: he look for
1: lati verse 1
0: Jesus
1: lo sori oke ni verse 14
0: to 16
1: and he return with power
0: pelu
1: agbara nkan de yato so bi eri se nwa ni yen o lati wo agbara when you receive power testimony follow what should I do? Only emi na ni de ri adua ni
0: prayer
1: you ask batime wa foju o bere la koko o bere la ko ni gbode keta jesu boju we
0: o
1: ni e lo pe wa so lato ni lo o ma leri kini ki se gboran si woli le second king 5 won pe omo kunrin kan na mani adete ni ki le gbe la re eyan instruction woli lo yi ete kuro so
0: he
1: said ta mo se lori oke mo ni di kaje white to fi bo mi nu le anu gbogbo eyan lori oke adua mo npo
2: we pray a lot
1: from one prophet to another prophet that awon olorin emi la la gbogbo lo mo nwa be ori oke ogo ki se le re okiki e wa everywhere tori resort tan ni so awon eyan de ma gba ororo mo mo fu won lo so so
2: bo
1: sweeti lo
2: this month is born
1: toro gbudo sodun ayo to gba ite wa ni abuja
2: lo bi ni abuja
1: mina
2: mina
1: lo gbogbo na
2: so
1: a pade sa
2: remember am dey not start to
1: mo lu agogo egberi egberi egberi
3: ko mi ni bukola olorun fe mi mo wa lati ade tola ni agbado side mo dupe lowo olorun wi pe ori oke yi ni mo wa ti mo fi ni oyun omo yi tori omo ti mo loyun le omo dun mewa ni so ori oke yi ni mo wa
4: omo 10 years le loyun le
3: so ori oke yi ni mo wa tolorun ti gbo adura mi nigba ti mo tun
4: mo mo ni suru e fe loyun le abi oyun o wa
3: tin ba ti ni oyun yen o ni alaburuku kan ti mo ma nla ida ki ri kini menstruation abi ki ri ya kan to ma yo si mi ti ya yen ba ti le yo si mi o ma wa le ni loju ese o ma wa le ni so eleyi na iya yen na yoju o sugbon olorun ipe yi o ro mi lagbara mo lu iya yen mo lu oku
4: iya yen a ma yo si e laarin odun mewa when you get pregnant she will come in the dream and immediately the pregnant will come down abi and legba to wa igba to wa mo bi o wa loyun eleyi iya yen wa pada wa ki lo wa sele
3: ti oyun ti ba ti ni oyun yen ti ki to lo se test rara ti ba ti feel kankan lara mi ni iya yen ma wa abi ki ri kini menstruation yen so lori eleyi na mi o ti se test so iya mo se kan mo ti feel la pe kankan wa lara mi bi iya yen se wa ni e to ni iwo yi iwo yi iwo atomo nu e iwo atomo nu e wa ri nkan ti ma se fun yin mo wa ni ni oruko
4: o ti se test o bawo ni iya yen se mo ko loyun
3: so iya yen wa ni iwo iwo nkan ti ma se fun e be mi na se bi mo se gba na loju iya yen niyan mo sa mu iya yen mi na mo lu rada after ti mo lu hallelujah ti a ma nke ni daji daji yen atosana mo wa ke ni meje meje loju ala yen so ngba ti mo tun wa ni oyun ina esu tu gbogun ni time march mo wa si bi bai baba ni awon kan wa bi bai pe olorun so pe ewo kan to ba nriran iku si re abi won jise iku fun e abi nkankan temi ba joko mama gbo ti kini yen mama so fun mi pe iwo wa boyunku wa boyunku emi na bota lojo yin so daddy se prayer fun wa ni ojo yen so nigba ti mo ma wa bi omo yi esu yen gbe ogun mo ti ku tan ni hospital merit lagbado kokumo lo ma npe mi point eje mesan ni mo gba 9 pint of blood ni mo gba sugbon mo dupe lowo olorun pe mi o doku omo mi o doku mo dupe
4: can we celebrate Jesus in the house